ni fun oluwa loki orun oki o pe aku owuro a o jire bi ijade wa lo loni ayo ni yo jasi gbogbo le te ti gbo mi laaro ora nu gba a akori oro olorun wa laaro ina ni tani yo ri oluwa gbo ti mi ba ri olorun ni irin ajo re aye re yo ni tumo ti an ba ri oluwa ninu igbeyawo igbeyawo yo ni tumo ti an ba ri oluwa ninu isenia isenia yo ni tumo ni wo yin re ti johanu ori ekejila ese ogun si kokan le logun oni awon eleni kan si wa ninu awon ti o goke wa lati sin nigbajo awon won yi le o to filipi wa eni ti siara beach sider ti galilee won si nbe lowo re wipe alagba awon n fe ri jesu ta ni won fe ri bo ba ti le ri oluwa ori segun to ba ri oluwa ori ifokan bale to ba ri oluwa ori alafia to ba ri oluwa ori iwosan iredi tawon yi fi nbe pe awon fe ri jesu won pe tawon ba ri to rawon to ri ni saju aye won yi pada loni olorun yo fara han ninu ise re ori oluwa ninu idile re ori oluwa ninu rin ajo e loni ori oluwa ibele pe awon to lo ba pa mo nikan lo yo ninu ewu ijade lo re loni olua yo pa omo yo sabo lori re lori omo lori oko lori aya nile ise wa nibi olua yo sabo lori wa amen.

0: jagbe
1: ojuma layo o tun ti ma laaro tuni oye ti la peregede oye to wa la loni oni te ba ti ra ke ma ropo te ba ta ke ma to won ke fara saje bi sese fun ile ise MTN Nigeria awon ni won ni ka ma wure be fun yin o Abdulrazak Abdulgani Mr. GRA
2: loko mi
0: e jagbe ewo
3: gbogbo ojo ni ibere otun lati sagugo ipa re sagugo ipa re loju opopuna sagugo ipa re lenu ise koda sagugo ipa re laarin awon ti e bo se ile ijo sagugo ipa re labe bo ti le kori ibi to ba le la nba kikanju o sese nilo lati ma gba ase lati gbe igbe aye to nitumo iwo gangan la firan gbe igbe aye to nitumo Levit 100 MTN
1: An soro awon iberu bo ati mu iberu atako eja mu iberu ailera awon iberu yi ki je ke eyan le gbe igbisi akin te eyan fi debi ogo oloyibo ma npe iberu ailera ni hypochondria o mo mi lokan pe o da pe to alaafia to alaafia la si fi sisi oro alaafia la fi debi ogo la fi je eyan igba ti eru o di eru sile o ti wa gbe ile olori o fe so deru o wa ni lokan pe ailera ara re yi bo ba se gbinyanju kan yo po irufe onito lati debi ogo yo le die o hypochondria opolopo lo ni awon ailera kan ninu agu ara ti won o si je ki ailera yi ko so won di eru apere eru re ni tomokunrin kan o wa lati idile atere for dide sugbon ni lokan wi pe o nfe kaye ohun o da ti sin oba la o ye ko mo nu re la irufe eje kan ti won mo pe ni ss o na lomokunrin ni aroso ko o n to sele ni bi won ba sanwo ilewe re yo le bi agbagun ege igba to na ti yo fi de bi ss3 o wo wi pe ajo won gbiyanju lo ba lo re sise biri soke ibi biri soke yen to nba won gbe block gbe nkankan ni babo onile to wa be lo woju re ya arakunrin wa ki lo sele oko oro se ss ni eni oni be ni sa no tu wa n se ru si agbara bayi oni ko fi ile baba yen lo to lati secondary school to fi se waheki o lo university lasiko ta n soro yi o ti wa ni ilu oba aye re si ti da to ba ni iberu ailera to wa ninu ile o sumo wi pe ki o mo ri alaanu yi o a ki gbele meni to gun o pa iberu ailera to niye mo je ko so diru eyin
0: e je agbe ewo
3: gbogbo ojo ni iberu otun lati sagugo ipa re sagugo ipa re loju opopuna sagugo ipa re lenu ise koda sagugo ipa re laarin awon ti e bo se ile ijo sagugo ipa re labe bo ti le kori ibi to ba le la nba kikanju o sese nilo lati ma gba ase lati gbe igbe aye to nitumo iwo gangan la firan gbe igbe aye to nitumo Levit 100 MTN ile ise MTN Nigeria lo so nigbo wo eto yi oro agba e pade wa lori awon ate aye ni jara wa Instagram oro agba 247 TikTok oro.agba 82 Facebook oro agba back na lori YouTube wa Mr. GRA TV opolopo oniruru nkan le le fi keko nbe e lo sori Mr. GRA TV e subscribe e like kemo wo gbo nti lo nbe Abdulrazak Abdulgani Mr. GRA loko mi ile se MTN Nigeria loke loke la bo supa owo omode owo agba kan ki to loke le mo lo e ku

0: ẹ pariwo ẹ jẹ ki ọrun gbọ sọ pe iwe mi ijakule iwe mi re sile iwe mi amuni sore tinu iwe mi okunkun ni ayika mi ẹ parada ke sofo dani emi ki yo pada lodu ilofo emi o ni pada ni ikore mi mi o ni pada ni ikore mi
1: mi o ni padanu ikore mi
0: awon mo mi o ni padanu ikore won
1: awon mo mi o ni padanu ikore won
0: emi ko lati wa laarin awon eniyan lasan
1: emi ko lati wa laarin awon eniyan lasan
0: emi ko lati wa laarin awon eniyan lasan
1: emi ko lati wa laarin awon eniyan lasan
0: awon mo mi o ni si laarin awon eniyan lasan
1: awon mo mi o ni si laarin awon eniyan lasan
0: okun ti ta bo si owo mi ni bi to dara
1: okun ti ta bo si owo mi ni bi to dara
0: emi ni ogun rere
1: emi ni ogun rere
0: emi je alabukun fun ni gbogbo ona
1: emi je alabukun fun ni gbogbo ona
0: emi se onde lowo alagbara
1: emi o nse onde lowo aladara
0: emi se ije fun awon ika
1: emi se ije fun awon ika
0: agwara mi je temple oluwa
1: agwara mi je temple oluwa
0: emi o ni ba agwara mi je
1: emi o ni ba agwara mi je
0: ayan fe ni mi
1: ayan fe ni mi
0: adami fun ogo
1: adami fun ogo
0: mo si je ofa lowo alagbara
1: mo si di ofa lowo aladara
0: emi mi wa ni abi olorun anu
1: emi mi wa labi olorun anu
0: mo ko ise awon alatako
1: mo ko ise awon alatako
0: a ki yo danu aye mo mi
1: a ki yo danu aye mo mi
0: ofa alatako ni ba won mo mi
1: ofa alatako ni ba won mo mi
0: akoko ibujade mi won ni fi sofo
1: akoko ibujade mi won ni fi sofo
0: akoko duro de oluwa mi aye oni baje
1: akoko duro de oluwa mi aye oni baje
0: ogo mi ko ni wo okun losan gangan
1: ogo mi o ni wo okun losan gan
0: ogbo ibo ju ibi ti a fi boju okan mi mi
1: gbogbo iboju n ta fi boju oju okan mi mi
0: akada ni loni
1: akada ni lori oni
0: pelu eje jesu
1: pelu eje jesu
0: amen
1: amen
0: gbawo ni eyan bere fun ibapade gbawo la nbere ana la yanju oro gbese gbawo la nbere fun ibapade number 1 nigbati ogun ko bebe ba nle yan ka ogun alagidi ibapade nikan lo le yanju oro ogun alagidi ogun mi oni je olo ogun nigba awon ogun femi re mi ogun baba bade gere gere odo ka ba ti eje aniyowo won si ko ni aye sa awon ogun be tule loni a tun gbede lola awon ogun be silekun le tubu kan fun a tun won si mi awon ogun fi kan kan enikan sami ogun alagidi to n ba fa yi loruko jesu obo lowo
1: amen
0: eyin ori esodu ori karun ni mo se ti gbagbe aloju ara re nu opa ti dejo ejo tun di dopa pada o ti fowo sabiya abiya dete o tun mu jade o tun dowo gidi o ni ta ri na ebi aba doju ko won mo pe nkan sele o doju ko farao ninu esodu ori karun oro to ma nya mi lenu ni bibeli wi pe bo ti dodo farao ede to pe ni pe oluwa ti ba mi pade o ni kin so fun pe je ke won ya mi ko lo ki won lo sin mi ni agiju farao kan oko fowo ra ori re o ni nkan ti mu okunrin ti mo wo waju mi yo iwo gan ta n wa a mo case re a kan fe gbe case file re jade ni taro olohun to n ba wa so awo mo olohun mi obi ilo Olorun gan gbe awon osa Olorun re Olorun lo ba o pade nda na lo so fun Olorun to bo pade pe awa o kan won
1: amen
0: o ni so lo pada lo sodo Olorun pe mi farao emi gan Olorun le mi gan nipo mi ini je olo Israel o ni lo iwo lo so fun be yo mo pe yan ni soro mo se mo pe waju farao lo ba lo bo Olorun Oluwa egbon ti farao so Olorun ni je kan won te ni atule Olorun Oluwa wa ni emi yo so di Olorun emi o lo lati baja Olorun le mi kemi ba erupe lasan ti mo fi erupe mo emi eleda awon kekere nu igba ti sugan gbogun lorun ni revelation chapter 12 emi ojide kan nu awon angel lo kan dide to lo to so danu bi on ti o lowo be ni won ni ogun si wa lorun egbe osa gbogbo alagidi ogun ti mo nwe orun oboso
1: amen
0: wa wo ngba to wa ni ki won lo o meta esa alagidi ogun buru lo wa be si ba won negotiate ogun abani dunadura oni da na ngba to rowo ni o ijanu mewa omi di eje okunkun bole ni ilu mo fun ojo meta won ni ko se en to le dide en fe to yoto soju kan en fe yagbe yo yagbe soju kan okunkun to se fo gba mu won le ku oju kan ibi to ojo ko se to ka omo na lo gbodo wa won rira won ni okun birimu birimu won ni ile won o be se mu opolo jade ohun esu jade oko awon ewon si won ku won so fun oga fara e mo nkan ton se wa e mo ju wa lo a mo ti ri kan olodun ninu tin sele yi enikan sami olodun o fi kan re ja fun
1: amen
0: ma teso aju lola tori nti mo nwe yi enikan gbo mi eni to ju o lo to wi pe ohun o ju o nu kodun to pari tolohun gba nti o dun oju lowo re tolohun ni ola tolohun bo oja tolohun so di eni le tola ga to joko si ohun fe ja obo ni toni afi to ma po omo mo lowo toni to o ba ri omu ohun so de nta ye ru kakiri ohun so di tan to kode o di ase loni gbogbo bi to ba rinde ina pade
1: amen
0: to pade
1: amen
0: pade
1: amen
0: to ba wa de ola Thursday ji gbogbo eyin eyan wa ni Lagos Island Thursday ni Lafia Ji Community Center yen ni Lagos Island ago meje aro si ago mesan ni ajo nla ni mo mi se o ni Lafia Ji Friday ajo ni Kunik Event Center ni 84 Akute Road ni egbe Access Bank ni asori ajo Friday yi ma je ojo to lagbara ma mi se aje mu fe sise
2: gbo yin pata isin family royan
0: ni
2: ojo Thursday e mura eyin abiyamo eyin akobi eyin oniso owo oluwa yo na jade a o si fun yin ni eri
0: e mo gbagbe ale o ni ago mokanla ti majemo tun fun si gbogbo wa so awon eyan o de ki miss ipade ago mokanla ale o wo na join won ba npo awon eyan wa ba npo awon eyan wa sori ilan ade ni ipito lopo ropo on Facebook hanla pinla onla ade ni hanla pita pinla olopo ropo onla on Facebook tabi Mercy Monday TV on YouTube.

0: nígbà táwa máa ń kọ àwọn orin yìí àwọn bí Mrs. Fayokemi Akinloye ah mi rò pọ̀ tí ìbí wọ́n gbà yẹn àwọn Mrs. Deborah Agbaje wọn ìbí wọ́n gbà tí mò ń sọ yẹn la máa ń kọ́ pé ọpẹ́ ọpẹ́ ogó ogó ogó Hosanna lo ye fun Jesu mo korin hallelujah ope o awon le mo awon Mrs. Fayokemi Akinloye won e ti bi won gba yen ton ba de bi won hello ejo to ba dojo mi sai pari du ejo on ni fise ku sese yin lowo to ba dojo mi ti ba gbe ko yen le fa o Toba de ti bi won gba yen. A je pe boya won si kere won si boya won si npon won. Ope ope ogo ogo ogo. Hosanna lo ye fun Jesu mo korin hallelujah. Mele sha so pe o baba. Mommy, oh yeah.
1: Oh, morning echo.
0: Oh yeah, call that mommy.
1: Oh, pay, oh, pay, oh, pay. Oh, go, go, go. Oh, sana do ye Jesu. Oh, bawa ulo.
0: Fashion me, leko e mommy e babe. Ah, oh, pay, oh, pay. Oh, go, go, go. Hosanna lo ye fun Jesu mo kori hallelujah me le cha mo mi se gba pelu mi gba yen won e ti bi awon yoni bready awon Mrs. Fayokemi Akinloye
1: won
0: ti bi won
1: yoni
0: bready ko ma mo ri yen won ti mo du mi lo ni mi so ri mi o su kon ni mi so ri ni yoni bready I'm going to go to the house. Mo si ki pe e kaabo sori eto bona seri apa kini re loni ojo ru Wednesday ojo kefa osu karun egba odun o le merin de logbon ago mefa woro ti ku iseju mejila eku daji sa eku daji ma olohun oba eledumare ni mo fa irin ajo yin le lowo loni o ojo ru Wednesday nkun ni ruju mo yin loju loruko Jesu lagboro Olorun arin ye o e lore e bore e wa gbo o pelu ase to nbe lowo olorun oba gbogbo n te ba dawo leleni yo yori ti rere wo ibi e lo yen esi ayo ni o jade nbe ni bible nu je nbe ni bible nu je pade loju na ekun oni je pin loni o ose oni je pin loni loruko Jesu Christi oluwa wa amen Alagba Kola Ojo laago 5 koja iseju 18 5:18 AM Sake International Furniture Maker Interior Decorator Mr. Kola Ojo won ni oko agbepo tanka la kan ebuso ero alakuko gangan lo tagu si o pe bile ba moju bayi lo o sese ko da sun kerefa kiroko sile amo lowo lowo bayi gbogbo ona e lo jagere emi ko mo so be won ori o won ogbona Lagos Abeokuta Express Road Tori lata ago marun koja iseju mewa ti mo ti wa nu ogba Bond FM lati ana Koda won o we debi tin so pe boya mo jade bi n ba de jade ijekuje tin je lana mu lora iyawo kan omo meji nsa ni ku Alagba Tayo Omolade won ni Lagos Ibadan Express Road ti awon fi de agbegbe Maryland won lo lala fi amo le se sa awon to logo won ni eni ba lo ona Ibadan laaro yi ko se wu nbe rara o amo ona Batola ni Anthony ni mo mo pe oga agba fun ajo Lasma ibi ti mo ti beru general manager Lasma niye e je nwa ago ti oga bere si ni ba mi soro mu wa ni o ehe e je nwo ago merin koja iseju 4:26 AM oga ni ijamba ko fa fa kan ni Anthony Oketa ba nbo ni Batola won ni o da o o ijanu e lo da sele o wa nla ti subu yakata to se na pa won ni antoni oke lati jade mi ba to la yen ni o won ni awon lasuma ti wa nbe looto akitiyan lo lati gbe won igbe o bo ba ti gbe general manager alagba oki olalekan bakari oki olalekan bakari doctor olalekan bakari oki general manager lasuma awon ata lolobo awon won ni oko na won ni la ma truck ni won pe won ni januel lo da sele ngba to nse gere gere bo to nso kale bo lati oke antoni lati jade si batola won ni ni jamba yen sele o si danu to si je pe o da gugun to gbenu o alagba oko alagba egbe pe mi pada o alagba oluadekoya ni mo ni lowo lowo baisha mo ki sa o oga mi won ni gbogbo ona yin Lagos Ibadan express lo da laaro yi ah emi ko mo re pe yen eleda yin to oju eleda yin to bi emi ki mo re o mi wa le so mi o mo fura si alagba mo ita lo ya makin mo be fo won sori afefe ogun poju o le ja won re kin le fo won sori afefe ogun po ibadan ogun ibadan ogun ibadan ato ogun ibadan ato ogun yin poju hello
2: agaza
0: yes sir
2: aje lo npe lataja sir
0: yes sir
2: lati aja de jakonde o wa oke sir
0: lati aja de jakonde otun atosi da
2: o wa pada
0: ko su ala kokon loju popo nbe gbo le koja bi ago melo
2: bi after 5 am koja sir
0: abe mo le oni bread ni ka jolo ba oja ka lo da beru
2: laja
0: ah e jo eh mama dada bo mi sere o mo tin ku awon rebu jo ta jolo ba ka ba gbogbo le oni bread je bakery yen ka fo oko jolo gbogbo bread ka ba je
2: o lara awon ambassador wa ni aja nbi
0: ni ni mama
2: ọmọ update wa gidi
0: eh la ambassador gidi
2: gbogbo awon ni moto wo ba bo ti won fi mama sere o
0: eh iya ye
2: ọmọ man ja wa je man je ka ti pe na gba
0: iya ye eh se gbe fe ro mama
2: ah ti danu se mama
0: se da ba pe wa ka ma do wo
2: ma ba gba ko ti bo la ja yo ma wole
0: iya yo ni ready
2: ah ore nla no man se
0: to ba gbe apoti ibo awon agbepo abi are awon agbepo
2: awon atuluse won
0: o da gbe bo le bi so omo omo yo ni ni
2: beniza
0: abajo oyo ni o da bo da bo da bo aso ta mo mba aso ta bo mba soro abemi na ofura emi na ofura ah Christian mati wa si mi beni olorun e ri ni arin ota lo wa ma sora alagbo koya ijebu eyin temi ni jebu
2: eka ro
0: za koya eka ro ya
2: eko jumo
0: yes sir
2: lati ebitero
0: yes sir
2: eko bridge oja ni ojota
0: olunsun
2: ti bi abe bridge eh e bi ti abiola e to ni pada leta ra je loda
0: olunsun
2: se ba lo si Maryland gele te ba koja oduya laru te pa oduya laru ti la kon ta sibe awon lasun ati ta oku won di be
0: ngeri
2: o wa legbe kan kodani lo lowo bai bai bo rushin yi po nbe se ba de nbo na to odo ya laru e na pe e fe pari e pe nbo lojo ta fe pari e na moto akole kan na wa nbe to ta ku sibe ni pari bridge yen iye na da kokon le po o ibi to wa e na o lewu ko mo yan si jeje
0: Eṣe ala ba ko la je gbe eṣe o.
2: Se pe mi fe ji so je bu po won na ro ido
0: to. Ijebu. Ijebu.
2: Mi da wu nemo.
0: Pe le da wu nemo.
2: Ki ba so je bu eṣe bu po ro ni ba so e madam o ara le ni gbe ni ye
0: keke. O je ba so emi oni damo. Emi ijebu. Au eni fe aja uja le njebu le n ba so ba ye oba.
2: Ya.
0: Au jale.
2: Le le gbe ni jebu.
0: Eh?
2: Okay, kim so je bu kokun so tumo re.
0: Oya, au jale.
2: Mo re rabito ye ko mu eru. Ah,
0: emi awujale. Awujale mi fọ bọ sọ. Awujale.
2: Eh, isa pilot e le fọ mu mo ri sọ.
0: Emi te ko won tin pe mi ti wa ja awujale. Awujale le fọ sọ. awujare mba soro ah eje lo soro alagba mi ta lo ya wa kini ki ake edakun
3: e karo mr pilot e ku selu kuni baje lagbara olohun la pe gbogbo ale re lati ijoda ti mo fi deja kan de la re fola sugba kan se o owo ojo ti bere si le bayi mo se de korita jakande tele tele fini wini lo fun loju ona to mi wa loju ona sugba ko po sugba bayi mo se de jakande owo ojo ti le gbo gbogba se jeje o edakun ati wole ati jade ni jora lati lo si apapa o rubo o ti rubo bayi o tele tele abala awon to nbo lati apapa bo si ori omi ijora water corporation ibe la lo buru jai tele bayi ati wole lati ijora olopa gun afara apapa o ti buru ko to nla ni laarin meji bayi mo de mo pe moto ba se nte da ni nfe si e da ko awon alase ba boju to aburo ni se gbogbo wa o
0: ami ase ami ase
3: oni ase gbogbo alagbara olorun boju anu lele gbogbo ora anu gba
0: o ami ajora anu gba ni o baba lawori ki ti gbe o
4: ogbere baba
0: baba njo ti ba we lo dade awujale se lo abe lo
4: ai se lawo li lo ke lo abala jo kan kore lo hun
0: I'm going to go. Yes, Baba. I'm going.
4: I don't know white in your tire on the supreme or tie, Jimmy or tie last autumn. Why she? I don't know Jack Bar. What love would go on ye? Eh? I'll be back at Bugula. Eh?

0: 2019 ipe ko ni ni anfani gbogbo esa o sa ni pe o dabi pe iwa dani kojopo o na ni legun ma sofi to wa lowo lowo ti won se won da bobo ye won pe eni ti o ba ti ba wa se san lati si ilo titi di 2027 ko ni lanfani o lati wa du awon ipo kankankanka e si amo si are legun ma sofi igbakeji legun ma sofi akoni ni janu igbakeji akoni ni janu adare awon egbe to kereju ati ba on ba lo ninu iwe royin Nigeria Tribune lele wa laaro to
1: ni palẹ bo ni eun ninu iwe royin the nation to jade lowuro to ni royin na ni ma kokko mu to ro lo je balogun ninu iwe royin the nation to fi wi akoko sori o to nso wi pe logun ofe wu baba sin ka iroyin ka ma ka yi ti o so mo Nigeria lanfani tori eti to ba gba lo o gboro ma gbo abo ni o se gbagbe pe lanu alana are wa Bola Ahmed Tinubu won be ni lo Paris lo le de France lohun won be nbe lati takuroso pelu awon awuru sasa to mo nipa tutu oro aje be ni awon lodo de o are Bola Ahmed Tinubu nso fun gbogbo awon eniyan to nje ti tori ti ojo oro aje lagba laye pe la fokan bale se ri eto atutu oro aje to lo lo le de Nigeria were were ti kan jele lowo naira yo ma jajabo lowo owo dollar o to eto oro aje le de Nigeria to si tun lagbara si tori lodun to koja owo to wole tori daba soke ni eka eto oro aje olede Nigeria idamokola o le meji lo fi gbenu soke o gege bi en to tu je minister tori si eto suno ohun ato oro aje le yi bo ti se jade fun igba kokko to gba ise lati lo soju olede Nigeria lagba laye taiwo oyidele o na so di mimo nigba to o sakun atuto isto ijoba oro aje olede Nigeria leyi ti are Bola Ahmed Tinubu to gbedani oni ka ma fi eko tan tọna fun awa ka ma paro fun awa o isakoso yi o ti se dure fun lede Nigeria tori bi owo ti se wole lodun to lo o yato si bi o ti se wole lodun ta wa yi ati bi pe ilakaka ti are Bola Ahmed Tinubu ise lodi atutu oro aje to ba fi dodun 2030 yo ya laro oto o le do owo orilede wa Nigeria ti se naira yo duro tipotipo o anfani ti o si tun mu wole fun lede Nigeria ko ni se kekere o won fi gbogbo awon parako yo ni sowo to nda le ise nle lagba laye pe ma bo lo lede Nigeria ilu ti won so lowo lowo nipa idagbasoke oro aje o le de Nigeria ni o ninu oro tire adari ile ise to mojuto gbese ti sisan lo le de wa Nigeria patient Onia o na fi gbogbo omo agba omo le de Nigeria lo pa yabale wi pe ilana ta fi ngba nje gbese lo le de wa Nigeria ti yato ilana ta fi ngba so iye na tun peleke si ni a so won gbese ta je lo le de Nigeria labe isakoso are Bola Ahmed Tinubu ni o wa so dimo pe ilana meta ototo ni won fi ngba so wo ohun ta si n bo logun bisi die won fi gbogbo awon onisowo lagba laye lokan bale o pe ma bo e wa doko wule lo le di Nigeria inu were the nation let it talaro
0: koko nu were ina lo nte si waju ninu were ina Nigeria Tribune to jade laaro ti toni alalu abari luwanu baba Tunde Aremu Osolale Akeoludifo CFR oloye ko baba Fuad Oba of Lagos kutere salogun baja omo osagiri gbagiri omo ayokoto bi eniyan de baba wa laafin won baba ma da wa leko lara awon eko ti won da wa oro ni pe osin asin iyen fun awon omo ba kini won pe ni osin asin nigba ti omo ba wa gori oye awon ko adeye si won ni dodo gbodo lo ni baba ni ti eyan ba ni suru gbogbo osin ti o fe sin won sin o lana ode yi ni ilu Kano osin ma sin o laarin tani laarin gomina tele ri ni ipinle Kano alagba Abdullahi Umar Ganduje ati emi ati Kano to tun je alaga gbogbo loba loba ni ipinle Kano iyen Muhammad Sanusi keje latari pe kini won ni te ba gbagbe ka si ran ile ti o won ni odun 2018 ni Umaru Ganduje lo yo Sanusi bi eni yo jiga to ni pe ko ni je emi ati ilu Kano mo ipe awon oro to so si joba ohun o soro ya bi eni daminu agbada o won ni nigbati isejoba to nbe lode yi to debe yi isejoba Kabiru Abba Yusuf won da pada ṣugbọn Ganduje tun lo agbara e labuja ipe awa la wa nbe lepc o tun ba wa orogu kan pe iwo na ma so lati e laafin bi bayi to je pe awon ododun ti o ma se to npe ni doba won o le se tori pe awon olopa won o fe ija tori o pe bi emia iyen lamido tito hun to ba se doba ti e ti sanusi na se o se se yen bayero ki ija sele o won ni lanode nigbati won bura fun igba keji gomina tutun ni ipile Kano tori pe ago ti wa deyele po medi e bayi ati ganduje ati abayisu o ti wa ni egbe oselu APC won ti awon ti ko ni NNPP won ni lanode nigbati o fe soro iyen gomina tele Abdullahi Umaru Ganduje to fe soro ni bi ayeye ohun na ni o ba pe emir Muhammadu Sanu Sikeji ni olori loba loba gbogbo ipile Kano emir of Kano and chairman of the Kano State Council of Emir na lariwo ba so gbogbo awon to wa lori joko ninu won ba dun na tun woju ara pe ah a je pe ti o ba reja enikan ki la ko sogunmo ko so temo niyan oselu o ti jo pawopo bayi emir Sanusi lanode yi osisi fun ninu were ni adasibu lele wa laaro toni
1: no were in the nation lo wura toni ni won tin so mo pe ikolu kogba eleya omeya ohun ilara alejo gbodo ni lariju mi lo to nsele nile orilede South Africa so won orilede wa Nigeria ni le igbi ma sufin agba tin so di mimo wi pe agba oni wa lo ja kori omo tutun wo o bori omo tutun ba ti wo agba ti dagbo osika ni awo oni laju won le kitalubo ko wo kiya ma jo mo orilede wa Nigeria ni lu South Africa ki la jojo mo alawo dudu fun lo mu are legbimo asofin agba ohun gan lo je alaga igbimo lati lo yoju se awon olede na olede wa Nigeria na to nbe ni South Africa lati yoju oro na ni tubinu bi senator Godswill Akpabio lo gbemu alabe sekele kan kale wi pe awon yo se abewo si olede South Africa awon wo onu abayo ti isoro to nkoju olede wa Nigeria ni ilu na o gege biru ina ti se gbe wi pe ipa ni nipa ifona fosu koda awon olede Nigeria meji ni won ti dukoko mo ti won ti demi won legbodo latari wipe oro aje won ru gogo won tun seju awon akegbe won lo lo le di South Africa ni bayi are legbimo asofin agba so pe awon setan o lati ko iranse si are legbimo asofin orilede South Africa awon si tun fun wipe minister of foreign affairs yen Bianca Odumegu Ojuku lati wa so bi omo orilede Nigeria ti sese ni South Africa tawon orilede mi to je ti ile adulawo tori pe awon ni lajule ki South Africa o ma sito so orilede Nigeria Nigeria la tori pe awon gba won laye awon si ti gba won nigba erun nbe bi npa won awon fun je ranse si won akaimoye ajosepo lo nbe laarin orilede Nigeria ati orilede South Africa baba tu wa yanju re bo la lafe o ti se ri ninu ajo eko wasi lo mu gosuda pabi gbe igbesi akina lati daju pe awon ale lo won yoju so orilede South Africa kalafia le ba joba fun orilede wa Nigeria nbe
0: Koko nu were na lo nte siwaju ninu were na jatribu to jade laaro ti toni ni oni to jade so pe awon to lo si meka lo se si o oluwa aso wode awon to lo si meka lo se si takotabu won ni awon alaji ati alalaja to lo bi oko le ni odun o di marun 315 to je ipele akoko ti ipile Oyo won ni won wa ti bale gude si Medina o ni olede Saudi Arabia lati bere ise aji won je bi iroyin to nto wa leti o lati ile mimo Medina won ni awon nkan te ki won se isiara won ti mu won se o won ni ago mesan aro ijeta ona ni won bale ninu oko airpeace to je pe won bale si prince Mohammed bin Abdulaziz international airport to nbe ni Medina o won ni won gboriyin fun awon ile ise alalaji ati alalaja olede wa Nigeria lori bi won se se eto to je pe o mu yo lori ni papako ofufu ti Murtala international airport to nbe ni ipinle ti Eko won ni gbogbo nkan to ye ko se fun awon na ni won se fun won gege bi okan lara won ni Alhaji Rashid Yusuf Olaiwola Bismillah ati Alhaji Amsa Ayuba Agbola Alhaji Majid Olanose Alhaji Daud Bolaji Afolabi ati awon lekan ni won so pe ah ka ma paro ka ma se pe awon igbimo Alhaji labe Kamaruddin Babatunde Fasa Asi to je akowe igbimo pe won se gudugudu meje o won se yaya mefa o nigba to na nsoro enikan ti won pe ni alaga Sheikh Wahab Atere Hashimi Olamide oni awon fi da Alhaji ati Alhaji loju pe gbogbo se won na ni won ma se ni ase pe ase ye eti alakan se pe torofini ti e je nbo ku e mo na ni won tu pada si olede wa Nigeria to je pe ise won yo je ase pe ase gba ase se orire o ninu were in Niger Tribune lati sa like pe awon Alhaji ni ipinle Oyo awon ti de medina awon to ku na olohun won de ile mi mo laye atalafia o
1: olohun ko se rorun fun wa mo to ba jo la fin wo won ninu weroyin the nation to jade lowuro toni ni gomina ipinle eko ti gbe ipin bi aka waju awon irin ajo to fe lo si aji odun 2026 tawa yi lati daju pe ko gbadua fo le de nigeria o gbogbo ti won ba nbere ko ma yo nigeria ko ninu beere won en to je amirul aji to je commissioner fun oro ilegbe o ma fe so gbe ni ibrahim layode to soju gomina ni bi eto igbaradi ohun adura asekeyi ti won se fun awon alalaji eyi ti won gbera lo fun aji odun yi ni won tin so di mimo wipe ki won soju ipinle ko dada o kon si soju lede nigeria ogbe ni ibrahim layode o so di mimo wipe yo to egberun kan ati 86 awon alalaji ni o ba ipinle ko ririn aju odun ti awa yi won si so di mimo ege bi en to je oludamoran pataki si gomina lori eto oro esin islam dr ahmed abdullahi jebe won dupe lowo gomina ipinle ko ati dr kadri obafemi amzat ipe gbogbo ti awon bere fun pata ni won yonda fun awon lati je ki ririn ajo aji odun yi ko rorun fun gbogbo awon alalaji ijoba ipinle ko won si ni laipe laijina igbera na yo bere ti o fi laarin ojo keje si ojo kejo osu ti awa yi diketiketi won yo bere ti o fi laarin ojo keje si ojo kejo osu ti awa yi diketiketi won yo ma gbera lati ipinle eko bo je ja si pe awon ti ipinle ogun awon na won ti gbera balu akoko ti o gbera lati ipinle ogun lo international awon alalaji ipinle eko a ipinle ogun won ti gbera o eyin ara ipinle ogun e ko rire lapa ibe yen koko nu we oyin o nte si waju
0: koko nu we oyin na lo nte si waju ninu we oyin na jo tribute to jade laara toni oni ore pe asere gbagbe o ma ti oro lede south africa o bi gbogbo awon ajo ni agba laye ki ajo isopan agbaye united nation ajo ile alawo funfun european union ajo ile alawo dudu african union ati ile ejo to ri si iwa ibaje jake jado agbalaye international court of justice bigbo bo se bere si soro lori orilede south africa o papa lori igbese ti o lo lowo lowo nbe pe yepere ko le ku asi o asi tin wo mo e tin wo mo lomo yepere ko le ku asi be ba ti e ma le gbogbo awon eyan te ba ma ko lu awon eyan ki se orilede wa nigeria o igba ran ti o igba ta wa le ko alako bere won ko o apepa is a crime against humanity eleya meya je ese si ran eniyan soju patako wa loke ohun na ni won ko si o ta tun dawo ko bo mewa fun awon lede south africa gbogbo wo yi obitibiti billion dollar ni o ta fi nja fun omira o lede south africa iye je awon yewa ni na mi india e je ran won lowo awon ipolongo to lo lori radio ni o won ni ko dago en to je are ti o lede america iyen president donald trump awon na ti da si o lori bi won se nko lu awon dudu ni south africa e so pe ta lejo ko lo e ti sasara bagbo e le ko lu fufun awon dudu egbe yi ohun na le nko lu tori ilara ilara he o gbaradi fun ominira ni awon ise te pe o ye ke ma se ngba te kawe awon e lo nse o awon owo to ye ke ma se igba te kawe awon lo nse o ojo ti pe ona ti ji ti yoruba to ti fi gbagba pelu awon alawo fufun ibi de ise ise master temo pe ti dominira to dabi aja ti won so mole te pe o ti pe lori so ta wa tu sile ti o ni ri koja bi ti okun e ma wa nigba ti won so won ni be ni oro orilede south africa seri o ta lo kowe yi won ni omo ilegbimo asofin tele kan ni ipinle enogun ni to na lo ko iwe eti a pe ni iwe ife iwe esun petition to koni ojo keta osu karun pe ta ba so awon ti oro yi baju awon ipinle enugun oni oro na ba won oni won ti ba opolopo ise awon mo ibile enugun je ton gbe ni south africa won ni iwe ohun loko si arolede south africa siri ramofosa to si je pe oni kaluku be si soro ari are orilede wa nigeria are ti ghana are ti orilede zimbabwe ati are angola opo repete ati alaga fun awon ajo ile adulawo to fi mo minister fun orilede united kingdom yen oloto orilede united kingdom ati en to je are orilede america gbogbo won se so di mo pe ki se nigeria lo ki won se ru esi won ti yanju e bayi gbogbo agbaye lo ti dide o ile ejo to je pe ori si iwa odaran ni agbalaye international criminal court won ti n da si pe nigeria ko lo je kete se be si la duro owo rogbogbo ti won na fun ominira yin ati itoju awon iwe ti won je pe awon mo South Africa wan ka ni Nigeria nigba ti sele na sele ninu wero ni Daily Tribune lele wa la ro toni
1: koko nu wero yin te siwaju ninu wero yin ni Telegraph to jade lowuro toni ni gbaradi fun eto dibo gbogbogbo yi to nbo lona dededede ajo ile to dibo INEC ti so di bi mo pe ojo kokun la osu karun odun ta wa ti sojo aje Monday.

ni eto forukosile yo ma tesiwaju lati gba card idibo ta mo si PVC ege bi alaga tori si eto royin wu danileko ninu ajo INEC Muhammad Kudu Haruna ti se so di mimo wipe isori eleketa ni eto ohun o ti o si wa si opin ni ojo eti Friday ti sojo kewa osu ke keje odun ti awayi lati daju wipe eto idibo o bere ni perewu won aso dimo pe en to se pe omodun 18 anfani re o lati lo foruko le gba card idibo ni sori eleketa yi be na ni awon ti won ko ni agbigbe kan bo si agbigbe mi awon ti won ti so PVC won card idibo won ti won ti so nu awon ti won paro address ile igbe won won ni gbugbon ni won la anfani o lati lo si gbogbo ijoba ibile kaluku won lati lo fun iforuko sile fun card eto idibo miran tori pe ti o ba fi di ojo kewa osu keje odun ti awa yi ko ni san anfani fun eni kenimo o lati foruko le fun card idibo bo tudojun mi odun re ni iwe iroyin New Telegraph let's relax, right?

0: Koko nu wero ina lo nte siwaju. Ninu wero idi Guardian to jade la ro toni. Won ni gba mi lagba ngba. Won ki ngba mese mero. O ma ni oro ti awon agbagba Hausa Fulani ti a mo si Arewa Consultative Forum. Ton ma so di mo la ro to pe e gba won o. Latari pe kini. Won ni ile-ise olopo ile de wa Nigeria. Won wa ti olu ile-ise awon pa to nbe ni ipile ti Kaduna o. Won la o mo ta won fi se ja to ni ka won ma rin ninu igbo o. Awon mo ta won fi se eku to ni ka won ma rin ninu igbo o. Ipe awon ko dede ri ile-ise olopa to wa ti olu ile-ise awon Arewa Consultative Forum pa ni olulewa Abuja. Olorun wa nfi mu file. Ipe ki la won le se kini ijiya ise ise wa awon ri pe oro ti o lese nle kan lori enikan to na je omo gbe Arewa Consultative Forum te pe o lo fejo sun ni o won ni ase pe aya ti ni gigun tele ko to ni kumo ana un ha si ori igi won ni ijoba o ti la won ba ja tele o ko to di pe won ru okan lara awon lokan soke lati soja kale ninu egbe Arewa Consultative Forum ko to di pe won wa ti olulese awon pa o nigba to nsoro o ko to ba awon ajo akoro ijo soro ni ilu Kaduna oko lara awon agba egbe ohun oni iru igbese bayi ko da o yen alagba mama Usman oni en to lo fi ejo sun ohun na ni won poruko ni Bashiru Dahatu oni dipo ti won o ba fi yanjo oro yin tu binu bi gege bi ofin to gbe awon kale iyan abala oko iyan abala oko section 20 ati abala ketala section 13 subsection 3 oni sibe sibe won o tele eleyo nise ni ile ise olopa kuku ati olulese awon Arewa Consultative Forum to ti pa ni ipinle Kaduna o
1: kokonu we royin onte siwaju ninu wero yin lo wuro to ni royin wa to so di mimo ege bi orun awon agba to so pe mo sapa mo sapa mo ori mi o sapa mo mo ri kokoko ni kokoko eleda mi ori kokoko ori ade lori mi mo setan lati sinlu lati selu bo ti to ati bo se ye oro yi lo tenu alailu ajade o oniba ekun ni o oba Dr. Suleiman Adesina Raji Asade ni won so di mimo pe iseda awon osunta iseda awon oseru iseda awon asiwaju lo ti wa lai moye odun seyin ba won na ba wa ri ton lade ti dunude awon ti ni loko lati ma fe ri pe ke awon mekunu ni gbogbo ipo yohun ta won ba wa ori jeyo lanu alana ni bi sami ayeye ojo bi oba Dr. Suleiman Adesina Raji Asade oni ba ekun ti liba ti won so di mimo wi pe bi awon ti se ni lari bi awon ti se lowo ko si to ni ka won ma lo oke okun ma lo jaye o ko si to ni ka won ma lo sori omi lati ma lo jaye amo ki la nfani re ninu igbesi aye awon ti oni ni won se fe ri pe ke awon mekunu ni ilu Eko lanu alana la fi won oju pe ese pele gbogbo awon atewo gbore awon alaini awon to kudi eka to fun gbogbo ni won lo le o pelu ohun jije lori sirisi fun isami ayeye ojo bi won oni ba ekun duro sibe o oko ayokele ni won tun fi ru awon eniyan lagbara to fi mo keke alupupu okada won fi ru awon eniyan lagbara atawon boss bogimbogini lati fi ru awon eniyan ni agbara won da won se leyi lati na ninu ola tin be nu owo won fun awon mekunu to kudi eka to fun tori pe eni bi ba ti pa yo mo ya yo awon ti se labaru awon ti se kole kodoti ko sise igbin ti awon o ti igbese ni de aye awon awon fi wo wi pe bola ti se de ka won ma ran awon to ku de ka to lati ma ran won lowo un ta won fi sami ayeye ojo bi todun ni yen ko si we je we mululu ka ma wa jo kiri aye ko si yen nbe lati fi won ti se kole kodoti ko sise igbin ti awon o ti se ni de aye awon awon fi wo wi pe bola ti se de ka won ma ran awon ka to lati ma ran won lowo un ta won fi sami ayeye ojo bi todun ni si we je we mululu ka ma wa jo kiri aye ko si yen nbe lati fi ran alaini lowo lawon se se leyi bo ti se ade ohun na ran ni lodo ko ti se ma se niyan

0: awoto tori pe alagba Peter Obi ati kwa kwanso won ti fi egbe oselu ADC sile won lawon article a lo fun e o won ti lo darapo mo NDC
1: kokoro wero yin te siwaju onu wero yin the nation lati ri awon gomina toto ti won ko gba wole lodun to nbo ti won o si tun lo sile igbim fun agba eke bi iroyin ti se gbinu egbe oselu APC so na pe bi eto gbogbogbo ti se nkole kun ari awon gomina mefa na se APC to ye pe to ba ti do su karun ti won ja wa le pari sa keji won lofisi won tun se be won tun se be pale mo lati ma tesu waju lo sile igbimo asufin agba awon ohun lati ri gomina ipinle Nasarawa Abdullahi Sule Abdullahi ati Ahmadu Fintiri tipinle Adamawa ati Nazulu tipinle Borno Maimalabuni tipinle Yobe Dapo Abiodun ipinle Ogun Ramon Abdulrazak ipinle Kwara royin wi pe awon wonyi ni won tin pakiti mole lati yo eni to be ni ayi igbimo asufin agba yohun ti kaluku won wa ki won le ba lu won me bo te dasi wi pe nkan o ti isenu ri ni ipinle Ogun ta bi Ogun East nibi ti a tin ri gbomi somi oto laarin Senator Daniel to nbe ni arin to nbe ni Ogun East lolo ta wa yi ti si gbe pe dapo Abiodun lo nlo si ekun ohun opolopo awon ekun ni kaluku se ifenu kun awon gomina mefefa na bo te dasi wipe awon ni lati lo sile igbimo asufin agba ilu iwe royin the nation
0: no worry the nation to jade laaro toni iwe royin the guardian ara gbe royin o won ni okun ebi yi o e ma je towo yin ja o ti David Adeleke ti gbogbo e ma si Davido to ma so fun tolo o ni osu meji sasiko yi e ni ri ko nkan orin ko afi ni bi polongo o ni gbogbo eyin to je pe e fe pe ohun si bi o abe ni concert ko saye o o ni ohun yo bere ise ipolongo fun baba ohun to pe aburo baba eni na ni o to ni ti bi o ba te ti bi o ba wo eni to to so oye ko to baba fun ni o ni lati ri pe alagba Adeleke iyan Ademola Adeleke ti se gomina ipinle Osun ko lo fun sa eleyi o soro yi nipa to nse ifilole awon odo ki o ma ri si ipolongo youth cape committee ni ilu Edelano na lo ti soro won oni loju meji sasiko ta wa yi oni ko se ko sa ise o ki oro orin ko si duro oro ebi bayi lo n gbe dani o oni latojule sojule lo n fe ki ipo o ma lo door to door outreach bo se so niyan ipe e lo se e lo so loko ke lo so loja gbogbo ijoba to nbe ni ipinle Osun ati gbogbo ilu to nbe ni agbo Osun ohun na ni ke ti lo so ipe Ademola Adeleke e kan si o won ni eni ti o je adari fun awodo ti o ma polongo na ni Adesina Kayode to je igba keji at ni honorable Gbenga won tun yan awon to ye akowe repete o sa ni ni ba ikorin o duro na kebi ko ngbe bi loke tori pe gbe bo nfe se
1: ebi eni le bi eni ninu nation to jade lowuro toni ni royin ti so mo pe nitori iwa danu iwa dagala mo so ohun jaye alagbara mameru ti opo awon olopa wu nipinle Delta lo mu oga agba yanyo aji lati je ni le bi eni ninu wero in the nation to jade lowuro toni ni royin ti so mo pe nitori iwa jebanu iwa dagala mo so ohun jaye alagbara mameru ti opolopo awon olopa wu nipinle Delta lo mu oga agba yanyo IGP Olatunji Ridwanu Laidisu ti se pase o wipe egberun kan ati 182 awon olopa ni ipinle Delta o ye ko won ko me isipo pada ko waye fun won tori pe iwo ajebanu ati iwa buruko po lara awon olopa to je pe esun kekeke pepepe o nbe nle ko to di pe ti olopa mene ogidi o foju won nibi ti o ti se ku po omodun 28 kan ni efunrun ni itusi ilu wori o won aso dimo nilu Abuja lanu alana ipe isele ohun to sele ni ojo 26 osu keri odun ta wa yi to si je pe foran re o nbe lori ero ayelujara kaakiri agbala aye ti awon eniyan si na ka abuku ti wa buruku ti olopa ohun iyen Nuhu Usman Towu lati se kupa mene ogidi yi to padipa ifonofosu ti won di owo re seyin lai se pe o se kupa eniyan.

0: rẹ to gbiyanju lati ran awon soja lowo lati ditegba ijoba to dabi pe oka fefo baba ma ti sa lo o ma mo lu ti baba wa bayi o ni ni bayo ile ejo ti pase o fun ijoba apapo ipe awon dukiya meso kan to je ti alagba ti pe silver to nbe ni olulewa abuja won ni ki ijoba ko gbese le o je bi won se so di mo won ni awon adajo na ni won joko lanu ode yi won ni won si wo pelu gbogbo eri to wa ni waju won pe ani ani ko si ipe triple silver na lo ni awon ile to nbe ni abuja ohun onidajo obiara atu egu egu atu ohun na lo da ejo ohun to je ti ile ejo giga ti ijoba apapo to fi kale si olulewa abuja o won ni awon eleyi na latu ti ri awon ile nla awo sifila nbe ge bi awon ajo EFCC mo se gbe ejo na wa si iwaju ile ejo won ni o sa lo alantia o abonta won ninu were yen yo sibo lele wa laaro
1: to ninu wero ni telegraph to jade lowuro to ni e ma fobini sere e ma fobini sawada n to to ti obirin e fun won to je lobirin e fun won tori pe awon ni ya wa o ninu wero in the nation ati wero ni telegraph no bi ni akoko nle isineto oluremi tinubu ti so di mimo wi pe ogun ati nuda lati mu idagbasoke ba olede nigeria e ma yo obirin ko ninu e oro yi jeyo lanu alana nilu abuja nibi ti awon obirin ti won le ni million mewa ti won ti se eto ni lagbara funra won ati iwode fun itesiwaju igbaruku ti awon obinrin ni eto isijoba lolede wa nigeria eyi ti minister tori si oro igbe aye awon obinrin haji imam sulaiman ti won gbe kale carnival lo da o tori pe ipinle kokan lolede wa nigeria lese ti pe o si papa sere mko abiola national stadium to nbe nilu abuja ibi ti awon obinrin to je aya awon gomina awon obinrin to je igbakeji gomina awon obinrin to je minister awon obinrin to je olori ni ile ise kan lolede Nigeria ese kaluku lo pe o silu Abuja lana ti won tin moriri ara won ti won moyi ara won tori pe won so dimo pe enikeni o le kun ele iwo lo ma ponra re le awon obirin so dimo pe awon o le fo ye pere mu ara oro awon o lagbo oselu lagbo ro ni lagbara tori pe oro awon ti koja kitchen ka ma segbure ka ma se panla lojojumo o ti ko nbe ko tun tokunrin se lagbo oselu tawon na o se kini tawon na o lu se ti won sin se ranti Aja Leila Dongoyaro itoje ogbon tarigi parako yo nisowo to dija fun eto omo eniyan loke oya lohun to ti je oluko agba e to ja fun igbesi aye awon omo obirin kekeke atawon obirin to ti dipo asemu sineto oluremi tinubu wa so dimo wipe ironi lagbara yi awon tun fin se eto itesiwaju isijoba re Bola Ahmed Tinubu ni o pe ko yo aro awon obirin ko ninu eto isijoba re be na ni o si ma tesiwaju the nation hati new telegraph let's recall aro eh

0: tuntun yi ni eroja marun to je ko le fun o ni oru to jinle lati wole si ibikibi ti irora ba wa ko si fun o ni itura
1: lo rob extra mentor loni ogbona wole o yara sise
0: bi ani pada ko ba si leyin ojo meji yoju si dokita
2: aha mo ki gbogbo eyin olugbo mi ni le loko leyin ode ati gbogbo bi te tin gbo mi sha lafia ni mo ba yin e ka bo si abala

0: na hear correct gist. Maggi chicken flavor promo. Don't land, oh.
1: Buy Maggi chicken flavor 50 double cubes pack and get 10 extra cubes free.
0: Yes, so. And if you buy small 10 double cubes pack, you go get 4 cubes free.
1: Now double rich chicken taste, more enjoyment, and more value for your money.
0: No carry last, oh. Rush, go your nearest shop now and ask for Maggi chicken flavor promo pack before you finish.
1: Me and Maggi,
0: so good together.
2: Band 92.9 FM Karawo.
3: Band FM
4: 92.9. Kokonte siwaju eja mo awon atejise yi loni mo bi o PSP gboro seto ati pese awon apoti idoti si awon opopona ki iseto iko doti ko le ba rorun fun araalu ti awon apoti ba ti po kaluko ma ko idoti re sibi ari ma ka tun se tilu musin baba dami
5: Dr. Abiodun Oladele Balogun Oja Sabo Yaba oro doti afi ki joba ba wa se amojuto lori re ki won gba awon eniyan senu ise ko le ko doti ki won po si
4: Alaji Salaudin Okole Orisunbari Sasaki awon alaga ijoba ibile se iranlowo fun ajo akole kododi tori pe opo moto won ti denu kole gege bi alaga Limosona Iba ki pelu Johnson se ra moto akole tutun meji fun imototo ilu Alimoso ki ijoba yi ipinle kokan na ki won se be
5: Olalere agbe ile oba ilu Ileru Amuni ilu Eko Ekoko ni baje ki ipinle Eko lo wa ile se ti o ma fi idoti pese nkan rere gege bi awon iwo ti nse itesiwaju oke ogun lo je wa logun God save Nigeria
4: Pastor Toyin Alabi Joseph JP KPS bi sise won bi ise ni o happy birthday to me ire o oda alagba Toyin Alabi Joseph igba odun odun kan ni fun yin eko odun
5: o fi JP
4: so
5: o rogrogun ma ni
4: Jerusalem
5: Olabode Emperor lati Oregun ona bayo ni pe ki kaluku ma se mototo agbegbe won lore kore mo gbe ale kole ko doti funra wa
4: ofini olori odo egbe da keweje sasa ki ijoba se apoti kole ko doti ko po daada to ba ti po kaluku ma kole si God bless our holy land
5: Alaji Gafar ati Ogbeni Abiodun Folorunso ki ijoba wa o ko se modern technology ti won fin ko idoti ati bo won se mu idoti se oro aje bi awon ile oyibo ti won travel lo nitori ile Eko ti o lagba enu mi ko niyan oni ile Eko mo daada o wa tun fe ko mo si ki won pa awon daku daji moto ti awon PSP ati loma nlo ki won pa won ti ki won ra moto igbalode lati ma fi ko idoti Bola Odus lati gberigbe Ikorodu
4: Oloye Alhaji Ridwan Onifade Odim Kashankari anfani ise lo ye ko je fun araalu ti ijoba ba ti pese opolopo oko bogini ti o ma ku awon odoti kakakiri yo tu se employment fun awon ti o ni ise lowo ki won gba osise to po si enu ise PSP awon elede oke oya nikan la ri lenu ise PSP ko ye ko ri be o ye ki won gba awon Yoruba daada senu ise PSP e ri pe doti yo diku
5: se awon te kosoko kan ma sole se awon lo ma de ti fowo baje se awon lo ma
4: awon owo lo kosoko
5: mo awon awon to wa loko lori leyin se awon lo fe ko idoti
4: otoni to wi ba
5: o da ogbeni biodun ati Alhaji Adugafa e ku ise ilu agbodo ma gbe yewo lojojumo na ni imototo o rorun rara ni ipinle Eko bi awon kan se ntun se la awon kan baje Haji Arashidat lati Ikorodu.
4: Oloye.
5: Saubala Adisa Akete pe alago.
4: Oye.
5: Alago lati se la guest with din musin. Ka ma mu oselu boro gbogbo iyonu lo nko ba ni o. Nigba isejoba alagba Babatunde Raji Fashola ikole kododi ti nlo gerege. Tori awon oloselu kan awon iyawo won lo ni PSP. Iyawo elomi ni marun oni meje ti baba lo gbe pentascope wole ati gba na lati ba ore kole kododi ta ti baje ni ipinle Eko ohun ti a fi bi osu melo kan tori ki anbode le ku o nbe ta fi baje ari pe aari odun mejo fi tun se bayi ko lo ko sanu wa oselu boro gbogbo oselu ninu ikole akodoti olofa ohun ti a nkoju bayi
4: ore kein de kale ja e bale otumara o ye ki agba opolopo eyan senu ise kole kodoti ni ka de ri pe ijoba ibile kokan mojuto environmental sanitation ayika ilu re ki won gba awon osise si enu ise ni ijoba ibile kokan eleyi yo tu je ki idoti o diku ni gboro ilu eko lo ikeyin de kale ja ye
5: oloye lukman aketepe olota ti ilu musin ewo o toro koni ka ma so won o nigba ise joba ambode psp ni won ba ambode ja bi o se ngbiyanju looru ti won ko gbogbo le na ti won fi awon halogen light ko bi le ba tu ma mo bae afi bi pe won ni awon anjonu to ti ma wa dale na ojo ni igba na ni soro ti de o tori pe a fe ba enikan ja ati wa ba je bayi a ri tun se o oloye lukman akete pe olota ti lo mo
4: e je ki joba ipinle ko ra abi force wopo pelu ile ise aladani ki won ran moto kekeke bi koropo ki won ma sise lati bi owo de onirin lo si awon agbigbe to ku yo je ki ise idoti koku ni idoti koku ni ilu ni ki a mo sabufta oluwa segun lati ikotun ki ijoba se awon moto kekeke ko po jaburata ki won je ki won ma lo si ojule sojule adugbo si adugbo ilu yo mo fefefe o
5: imam ala ya lati makoli awon agba ni haila moju kuro ni je keru were ofuye o ki joba ma wa wo mo gbogbo nkan o ma da wahala sile awon iya loja baba laje e je ki onikaluku ma sakoso imototo oja won iton ba wa se de bi pe won ma di bi kan ti won ma ko jo to ma je collection point ki joba ma ati be ko
4: gbogbo wa ni oro yi kan ati bale ati oba ilu e je ki a moju to idoti ayika wa ki ajosepo si wa laarin ijoba ibile ati awon oba ilu ati ile ise aladani private sector ki ilu ko le ba mo toni toni won so idoti dowo loke okun ni o pelu awon ilu ti awa ti travel lo kakakiri atejise iwa latodo kabiyesi alayeluwa Istria Majesty Oba Shakirudin Adesina Kuti Eru Fadi Force Elewu ti Luewu eni gangan tun lojo bi kabiyesi Elewu o
5: eni
4: ni birthday won igba odun odun kan ni fun yin baba o tun se pe kireki pelu odun 24 ti won lo lori ite baba nla
5: 24 years
4: kabiyesi
5: kadi pelu ki bata pelese
4: ase edumare
5: Oloye Shakiru Olaku Olorogun Agege ijoba emulele olori kole kodoti awa dupe lagege gbogbo agbegbe lo mo toni toni won sise won dada
4: won sise won dada
5: agege
4: agege okay agege aja asira oda betika Muhammad Mashudi Imam Kawu lati waja o digba ti ijoba ba pese oko kole kodoti lopo yanturu ti won si gbe koropo koroba si awon aye to po leyin na ki won se eto bi awon ile yo sise di nkan amuse oro aje won awon ile yo di amuse oro aje won bi ajile ati be be lo
5: Sheikh Olawale Timi si u se ojo prayer warrior Abuja osi lorun ope ojupe ki won gba awon eyan si ikole kodoti imam ala aya lati ma koli e gba opolopo si ise ikole kodoti
4: e ja ma lo giwa wa ni ka jise yi won na happy birthday to Mrs. Oluwa Kemi Olugbodun MD Beula
5: ọpẹ pàtàkì lọwọ lọwọ bọtini wa adéolú okun adé adé fọlárin abiodun fọlọnsọ lorúkọ bá dúpẹ pẹ ntẹtí sí wa

0: olohun asanu wa olohun ewo ko tanka to jono si keja lo won ti fe saton ti didunu eniyan ni kiku ojo yi o toka si pe o sese ki obi yen pada ro ni ipele Eko loni amo owo olohun ni yun wa ile ise bond 92.9 eje ngbi ojo ati ba alukoro ajo lasma alaji ariba tabi tabi head of kilan pe oga yi adi osun soro oko to wa ni kiloruko e to wa ni ati wa si batola ni isokale antoni boya won ti gbe abi won ti gbe ma gbe ojo ati pe adi osun si ti won je oga agba fun anbi oko evacuation gbogbo e ise ti won nu ile ise bond 92.9 iyato si e eniken to ba fe wa sona keja long isin e kan sun evacuation kan be osuru ni kopolopo wa ka se ni ona yen e ma gbe won ti baba iso e gbe won ti baba iso e gbe mu fe wo un baba yin o hello alagba samuel ko yi e je o da pa alagba samuel ni hello sir
1: hello
0: yes sir hello
1: hello sir
0: yes sir yes sir
1: Yes, sir.
0: Ojo ro lo
1: ba ni
0: VI o. Ah, eh, o ti
1: bere VI. O lo si o
0: ni VI.
1: Mr. Griton soro ni daji. Mr. Muita la bi ki loruko won.
0: Be ni won so, be ni.
1: Won so be, o ri ro lowo lowo ba
0: ni VI. O de po gan.
1: O po gan heavy rain ni o.
0: E se sir. Oruko yin sir.
1: Kaodi Adijokun.
0: E se alagba Kaodi Adijokun. E dakun te ba pe ti o ba lo, e ma fi ohun ranse o. E type e ni o sori WhatsApp number is 0818150929 te ba wa bi ojo ba ti ro te mo pe ani o lati pe akiyesi awon eyan to fe wa sona be si e dakun 0818150929 hello
1: hello sir
0: Mr. Palo e ka ba Samuel o ye ba se je akia ru ko lori lagan
1: okay okay sir ojo ro gan na o ro e bi re ni
0: bi ni ko ya bibo
1: ni ko iba e
0: se o de to Milan Bridge
1: Ah,
0: mo ti ka so ko ti se alagba jere abi se jam mo ku to milan bi lo wa alagba ko lajo o ye alagba ko lajo wa ni agbegbe ibeju leki alaje omo ta so lo ro ni bo e wa sa mo ti yan gami
1: alaje omo ta so lo
0: ni irorun be irorun one irorun fake irorun fake Oyibo ni taya en jejo lofu ejo ibo to je do Alaji mbe wa idapu
1: o ma ko taya roro wole
0: taya wa iroha o da o leyin onu 90 30 40 57 Alaji mbe le wa
1: o ti wa lo ti Ghana o ko wa ti ma ina ti ko mi ni
0: o ti danbe sha ojo e ti danbe sha
1: da
0: wo ona wona wona bayi
1: gbo
0: won ni na yen omi omi ni o
1: dabi
0: ki wa dabi ki wa dodo to jo ba ti ro to jo ba ti ro to jo ba ti ro e to ba lo ọja ni idumota le so lojo mi ojo re yo pe o to ba le so lojo mi ojo re yo pe o omo to je so be iru eni
2: ojo amo pe mo ba so lati suru lerin bi ejo akisi kon ni mo fe eseyisi o ya ni lenu wi pe bridge ti won se ti won se lowo ti won se awon kini guide si se mo won change irin e won se awon concrete one to fi be really ti lati store te ba ti wa ni let's say from Eric Mons yen lo si Jora e wa gun ori bridge yen e fe so kale si ona ijora ati so kale yen won si se awon ko lowo bede ni se believe pe awon mo buruku won ya won area boys awon mo komo won yen won de tin fo kini won yen won tin fo won tin ti se gbe kon to pe won tin fo won ti fe ma o ti irin e de no fe yo won tin fo de bi pe skeleton irin yen o ti yo jade nbe.

0: ani osu mefa o di osu meji ni wa to fi gbadun Spotify Premium lofe aja balẹ ro ilewo Redmi A7 Pro owo re ko du 126,300 naira lo
1: Redmi A7 Pro
0: Be an energies pelu Itel Energy loni ki o si ni ina to se fi okan tan ni igba ku igba to ba ninu re ani solar panels eleyi to dara pelu hybrid inverter to se gbojule gbogbo eyi loju kan so 100% grade A cells lo tun ni ase idaniloju olodun marun gba ko lo ni eyi ti fini lokan bale e pe sori ero ibanisoro 0806 570 2889 0806 570 2889 Tabike kasiwa lori WhatsApp 0707-948-8124 0707-948-8124 Itel Energy, light up Nigeria.
2: Mami, te ba ri bi mo se fo ile igbonse yen. Ewo, o mo gidi gan ni.
3: O le mo loju looto. Sugbon lilo Hypo toilet cleaner tun bo mo pa awon kokoro efojuri tun wa nibe.
4: Be ni o, ma gba fa awon kokoro efojuri da bobo ile igbonse re lojojumo pelu Hypo toilet cleaner.
5: Hypo.
0: Be an energies pelu Itel Energy loni ki o si ni ina to se fi okan tan ni igba ku igba to ba ninu re ani solar panels eleyi to dara pelu hybrid inverter to se gbojule gbogbo eyi loju kan so 100% grade A cells lo tun ni ase da
6: Oga se idu o ti sumi o orele ti mo ra yen to tin jo oni bara tin pe mi won tin binu se bi mo ti so fun yen ore
7: odo import le mi tin ra oruni se lo to
6: be ni o orele import onipon o gbe won yato o si kunwo gidi ki dogun ki sa ko si ni te ni tojo terun ti mo ba wa lo iso import fi ko mole nse lo ma duro digbe ojo iba ma rono ti jili le nja ko ni jo ko ni te ko si le fuyo gugu ni bara mi lo gba ti e asopo to yo oga se idu
7: emi na lo ra import bayi
6: gugu orele ko le gbe tori e la fi se orele import fun alukorin kese tori pe o nipo ni ki je ko te jo iso import ni agbara akomole orule la yara dogun bodun se ngori odun ati bigba ojo se nba igba ojo ko si soro eye ba fun gbantu eyo pelu import ibale oko daju rawun ikole import loni pe wa sori 08055553779 import orule to se gbarale bodun se ngori odun
8: bondu e fa ni maadi bofuro Bank FM, imagine, bofu, tabani kadibo, kileri.

0: ni te ba ti gbalujo a dupe lowo Olorun ba luwo se o ka bi o si oba na na ba le na ba titi aye da ye oba mi to be ko ngo to ma be ti o si ma be to ba si nkan ma dupe ma yin logo ki se mo si wa bi se ma so ki sa gbara wa anu la tun rigba ta tun rojo anu te ni laye atalafia Oluwa ma dupe seun o Olorun anu ese ami aye logo amo lore o Oluwa ka egba ope ke egba yin wa adupe fun gbogbo re gbogbo anu yin to fohun na aye wa Oluwa ese o mo ki ka bo sore to gbede mu ka extra gbe lolufe to yi sore to na laaro ti gege bi se wa 1 to 15 emu o e daruko yin address ati number te mu egba fin kogbon na ni be ba gba no te tun gba ni gba mi e ba de gba na adupe lowo Olorun gbogbo ta ba ko sile be ba ti gba a tun so tori bere o tun le waye ni be ni ojo mi adekufe mo dupe lowo yan kufe te ni sori eto yi o elomi bo yan ba won gba ma sa tun pe sori eto oju oni ti owo te fi mo te fi ra card e Olorun ba yo fi opolopo yo fi ropo lagbara Olorun enu enu akoko first call eh e pa ni odo yin sa o okay sa e ka ro sa o
1: yes sir
0: onuko yin bi te tin po okay sir ekun dayo lati mu se lati mu shine ibere ni kin fun yin sir se ka se ni won ka to ni won abawo abe fe mele to wu yin
1: e fun mi number 1
0: number 1 okay all right ibere yin kini leleyi o so ti a gbogbo awon to je igba keji gomina ni ipele eko to ti jeri okunrin melo ni gbogbo e daruko won okunrin ni won melo ni won ke de daruko won to je igba keji deputy governor to ye pe okunrin ni won melo ni won ke de daruko won to ti je lati 1979
1: lati 1979
0: beni beni to ye pe deputy governor ni won je Lagos state okunrin de ni won to ja won okunrin o mo ni ko e daruko gbon bo ta won okunrin be melo ni won ke de daruko won ni seju aya
1: meta
0: ni won o ya ya papa pa sa
1: la suja foju
0: okay iseju aya o
1: Pedro
0: okay okay. O ti pari abi? Meta eta yen na ni wa abi?
1: Beni ma.
0: Le ranti. Bo e ti ni meta ni wa now. O ti won kon ti di merin bayi. Ki wa ti ko meta si merin. Igba be ya e tun ni eta meta te ranti nbe niyan. Anyway, ko si wahala, congratulations. E get won merere na ni. Rafiuja fojo otunba olufe Pedro Prince Abiodun Ogunleye ati Dr. Femi Hamzat ton wa nbe lowo okay ma gba kai latodo arire mako all right sir God bless you yes sir 00 ode mi ma je ko gba ran tun ma so pe e tin peju o iseju aya la pe mo ko wo pe e ko ma pe mo court abi awon ipe mi court e hello e ka ro sa o
2: hello ma ka ro ma
0: e ka ro sa o
2: yes ma ko chuma
0: ka wa ni sir
2: oye
0: fun
2: mi number
0: to tell okay ki loruko yin e ma ni bele sile okay mo ru e pa radio yen o lati bo
2: mr moru flat alapoko
0: lati alapoko ibere keji so ti ya
2: oya ma
0: a ibere na de wa ro dada o sir michael ote dola se be wa kwaje governor ni pele eko ri abi sure banka ta lo se deputy fun gba yen no nigba yen awon na fe man to je deputy won gba yen ton se deputy awon governor bo en to wa je deputy fun won gba yen e ma gbagbe iseju aya o
2: Michael Otedola
0: be ni awon ni governor gba yen deputy won mo wa fe mo bayi tawon yan fe mo to ro ojo mi
2: aya sino ju jikuchu ni
0: okay congratulations ma gba kai latodo are ma ko e ma ma je ko pe to yi mo o all right congratulations sir all right sir 0098933388 lo ba de la ro tini 0098933388 lori eto gbedemuke to ni extra nu ele ka ro o
3: ele ka ro
0: sa o ki le pe
3: nasiru
0: lati somolu bariga awon ti simple ni awon ti alaja wa ganiani awon ti somolu connection oya ibere number 3 abi ti ba se mo bo ni e
3: ah
0: no am to bo ni ko kon le be 1 2 eh eh 3 okay all right sir o ye fara bale lati gbo ibere keta yi o e wa gbodo ma gba ile ti e wa ro dada se nju le fun yin mi gbo o ya papa pe ma je ki waste credit eh alagba di ola sherif ati alagba idowu badru eh bawo na meje se je mbo na je fun ala alagba di ola sherif ati alagba idowu do eh badru
3: ah
0: o da ko speaker ni won si ilegbe wa so wo se ti eko abi ti abuja se ko na mejeji adiola sherif ati idowu badru okay alagba nursery lati somolu afejo yin sun simple ati alaja ganiya etiosa awon ni chairman ati vice chairman etiosa ben sir all right sir ele tun lafani ati pe pada god bless you sir 0098933388 ever be know that you pa won won pe won ti mo number e te sugbon e ti mo tele tori e wo pa mi ma pe number ta won yan fin pe bo lo se wa je e ma binu won ti e lo e ka ro ma oruko todo ti okay kile pe omo lara lati ikorodu okay ma ibere number 4 abi eh ikorodu oga okay se ti wa okay ninu radio
4: eh
0: okay se ti wa gba dada bayi o de ladu lodo wa bi o
4: on ti probe
0: okay so ti ya
4: o ti ya
0: okay ibere ikerin le le bayi le de se ke le lafani ati gba dada
4: o ti gba
0: okay alaja latifatu mo mo pe ola okunu eh eh kini wa je
4: eh
0: na ti
4: fato kuno
0: eh bene
4: first president
0: first governor ni okay ta wa ni governor ngba ta wa je deputy ngba yen ibi ibe yin gogo niyan mo mo pe deputy governor pa ti so bere lori eri taada ta ni governor ngba ta fi je deputy ngba yen ta fi je deputy ngba yen
4: eh gba ma
0: mi gba
4: o gba ni ma
0: mo ti so a se gbe ama won ni eni alaja lati fa ko kunu pe deputy governor ni wa bi
4: bene
0: eh mo ni ta ni ko ta ni en to je governor ta fi je deputy ngba yen ta no je governor ngba yen ta fi je deputy fun okay to ra jo mi ma right bega retire brigadier general rajira saki awon ni governor ngba yen ta wa je deputy ngba yen god bless you ma 0098933388 lo ba de la ro ti ni iya ni gbede ope re wole le ni o
4: ah ope
0: a tun koko fe lo se awon ni ah alaja alaja won ko pa die de ni yo ni bredi o je ko wole na ko to di pa polo won da o
4: e fun mi ni keje
0: ikeje ya ke ah efe yo po 5 lo ye ke mu o
4: e je mu keje
0: ah yo ni bredi won ba to bo won to 4 to 5 3 4 5 ni o
4: ka de mo bai ko wa ama keje mo fe mu
0: okay o de je fun yin keje I don't find no me atun ma to papo. So ti ya?
4: Eh.
0: E de ki ngbe lo si joba abile. Se pe yen tun wa okay dada.
4: Ah, o
0: ro. O ro jun to ti e to ro ba je ni. Ko to ba ba je go to wa da o.
4: Ah.
0: Eh. Ko ro dada ni e.
4: So ya.
0: Ori ade SCDA ni. Local government won lati yo.
4: Kawa.
0: If I don't do not to your every day, your new bread is bound to talk. Anyway, my money bread later, I'm a word of not to your. If I don't do that, so I don't know me if I don't do any. What can you if I don't do STD? I don't know me if I don't do. Look who go me say, why you're here. Only I did, I'm a word of not to your. All right, ma. Oh, damn. Oh, Rabbi Joe. Oh, Pudge.

Bẹ ni e ma yi kuro ni be fi sile sibe Bond FM 92.9 ante siwaju la re pelu awon eto wa ni bayi ago 11 ati ku iseju kan to ba ti le lo mo ni kongo le se Bond FM a lo darapo mo mama wa re oluwa ogunaeke lori eto alafia tayo laaro tori mi ti won ti ma salaye fun a pelu awon dokita akose mose lori eto ilera ara wa ati itoju e je ka lo ba won pade lori akotun eto na laaro toni agbodunun.

0: àìsàn tí a ń pè ní meningitis. Àìsàn tá ń pè ní meningitis yìí, ó jẹ́ àrùn tàbí nígbà tí kòkòrò bá wọnú awọ ilé tí ó bo ọpọlọ. A lè tún sọ pé àbí awọ tí ó bo ọpọlọ bá ní àìsàn tàbí ìpèníjà. Kìí ṣe yẹn nìkan, awọ tó bo ọpọlọ yẹn ó lè ṣe àkóbá fún. Bákan náà ni ọ̀rá tó wà ní ọ̀pá ẹ̀yìn, eléyìí tá ń pè ní spinal cord. So tí kòkòrò, tá bá rí kòkòrò eléyìí tó wọ náà, bóyá kòkòrò viral, bóyá kòkòrò bacteria tàbí kòkòrò virus àbí kòkòrò fungi àbí kòkòrò parasite, gbogbo àwọn kòkòrò yẹn tó bá ti lè wọ inú awọ tó bo ọpọlọ àti ọ̀rá tí ó wà nínú egungun ẹ̀yìn tí a ń pè ní spinal cord, a rí pé ara yẹn kò ní ṣe déédé, bẹ́ẹ̀ náà ni ọpọlọ yẹn kì yóò ṣe, kò ní ṣe déédé. Ó jẹ́ àìsàn tí a máa ń dojúkọ ní pàjáwìrì fún ẹnikẹ́ni tí ó bá tètè ṣe. Àìsàn yìí ó ń bá ọmọdé jà, bákan náà ni ó sì ń bá àgbàlagbà jà. Ẹ jẹ́ ká wò báwo ni àrùn tí a ń pè ní meningitis, báwo ni ó ṣe ń ràn. Àìsàn yìí a máa ràn tàn kálẹ̀ pàápàá láti ọ̀dọ̀ ẹnikẹ́ni, ìbáàjẹ́ ọkùnrin, ìbáàjẹ́ obìnrin, eléyìí tí ó ní àrùn yìí lára. Ẹni tí ó bá súnmọ́ wọn lè kó àìsàn yìí. Then àwọn náà tí wọ́n ní àìsàn yìí, bóyá wọ́n ní ọ̀fìnkì tí imú tó ń ṣe omi, tàbí àwọn omi eléyìí tó bá jáde láti inú ara tí ẹnikẹ́ni bá lọ fi ara kó, bóyá nípa ọ̀fìnkì, nípa pé èèyàn wúkọ́, tàbí nípa pé èèyàn sín. Àwọn kòkòrò tá ń dárúkọ yìí tá ń pè ní bacteria, fungi, parasite, gbogbo àwọn kòkòrò yẹn, viral tí ó jẹ́ pé a ò lè fòkò kékeré tá ò lè fi ojú rí yẹn, ó máa ń wà nínú àwọn omi ara tí a dárúkọ yìí, tàbí ó lè wà nínú itọ́, tàbí ẹni tí ó bá dúntọ̀ yẹn bá wúkọ́, tàbí tí ó bá sin. Ẹnikẹ́ni tí ó bá fi ara kó kòkòrò tí a dárúkọ yìí lẹ́ẹ̀kan, ó lè ní àìsàn ìpèníjà tí a ń pè ní meningitis. Ẹ jẹ́ ká wo kí ni àwọn ohun tí ó ń fà á. Àkọ́kọ́ òun ni kòkòrò kéékèèké bíi bacteria, bíi virus, bíi fungi, bíi parasite. So gbogbo àwọn kòkòrò tí a ń dárúkọ yìí, tí ó bá wọ inú ọpọlọ, ó lè fa àìsàn tí a ń pè ní meningitis. Again, bí etí náà bá ṣàìsàn tó ní àrùn, tàbí imú bá ní àrùn, àbí kòkòrò kéékèèké láti ẹnu, gbogbo wọn ni wọ́n lè wá sí òkè kí wọ́n sì lọ ṣe àkóbá fún awọ eléyìí tí ó bo ọpọlọ àti ọ̀rá eléyìí tí ó wà nínú ọ̀pá ẹ̀yìn tí a ń pè ní spinal cord. Ìkejì, bí a bá ní ìfarapa, bóyá èèyàn ní accident, ó ní jàǹbá ọkọ̀ tí ó fi orí gbálẹ̀, tàbí èèyàn ṣubú láti orí òkè tó fi orí gbálẹ̀, tàbí wọ́n wá wọ́n lugi mọ́yàn ní orí, gbogbo àwọn ìpalára tó bá ti lè kan orí náà ni ó kan ọpọlọ tó wà nínú igba orí. So eléyìí lè fà á kí ènìyàn kò ní àrùn ìpèníjà ti meningitis, eléyìí tó wà fẹ́ ti ọpọlọ àti spinal cord. Then àrùn jẹjẹrẹ tá ń pè ní cancer, àrùn jẹjẹrẹ eléyìí tí oba ti oba nba opolo fira o le fa ki o se akoba ti ipalara nla si awo eleti obo opolo ati awo eleti obo ora to wa ni opa yin spinal cord. Then beyan ba lu ogun ti ogun yen wa gbodi ni ara e iyen na le se akoba nla fun fun awo to bo opolo ati awo ti obo ora ti o wa ni opa eyin ta npe ni spinal cord. So gbogbo awon ti a daruko yi ata awon kan mi na bebe ti a o daruko nitori akoko ni o le mu arun ipenija ba opolo ati ati awo ele ti o bo ora to wa ninu opa eyin.
1: Kini ami danimo ti a fi le mo wipe eyan ni arun ti awo to bo opolo ati ora opa eyin spinal cord? Akoko ni wipe ara ma gbona bi ile ise bredi. Ara ma gbona bi ile ise bredi. Ekeji ni pe ori a ma foyan ni kikan kikan. Ori a ma foyan ni kikan kikan. Iketa orun aduro giri ko ni le yi sotun. Ko orun ale ko ni se yi sotun. Ko ni se yi si osi. Ikerin ni pe onitohun yen ko ni le wo imole nla. Ko ni le wo imole, ko ni le foju wo imole. A sare gboju segbe, a fi owo bo oju. Ikarun ohun ni pe onitohun o ni mo ibi to wa, a wa confused. Ko ni le mo ayika ibi ti o wa nitori aisan ti a nso nipa e. Then ikefa ibigoro eyan mama bigoro. So awon ami danimo yi. Then again no a ma re onitohun en to ba ni aisan yen a to aisan meningitis a ma re onitohun a re onitohun ko ni lokun ati agbara lati le se awon ise ti o ba ye. Then eleyi ti o tun ka die o ni pe a ma ri ifon rashes ni ago ara. Rashes ni ago ara nitori aisan ti o mba awo to bo opolo ati opa ati ora opa yin tan pe ni spinal cord tori pe aisan yen o ti baje o ti sakoba fun. Then eje ka wo ona wo la le fi le toju enikeni ti o ba ni aisan meningitis. Ona wo la le gba lati toju e? Akoko ni wipe enikeni to ba nsa aisan eje ko tete lo si ilo iwosan ti o wa ni ayika e. Iba je ile iwosan kereje kereje ni primary health center tabi ile iwosan general hospital tabi ile iwosan teaching hospital. To ba te je ile iwosan adani private hospital lo wa layika wa ta mo pe ati le ri itoju to dara gba eje tete lo sibe tori aisan pajawiri ni to de ma tete se iku pani. So a gbodo fi akoko sofo bi enikeni ba ti ri awon ami danimo ti mo daruko lekan yen ti o fi ara han wipe oro je ni aisan ti awo to bo opolo ati awo to bo ora opa eyin ki o tete se kini ko tete lo si ile iwosan fun itoju to peye. Then ni ile iwosan wa gbogbo primary care center tabi general hospital tabi teaching hospital ijoba ti ko awon ogun sibe o ti ko awon ogun sibe ta le fi toju enikeni to ba ni airun ti o nba awo ti o bo opolo ja ati awo to bo ora opa eyin spinal cord. So o ti wa nibe ogun ti won nilo ti wa nbe won ti ko sibe biba eja lo ka le lo then irinse igbalode lati ti laboratory testing equipment lati le se ayewo lati mo iru aisan to nba eniyan ja no ijoba ti ko si ile iwosan then awon akose mose doctor nurse laboratory scientist awon apogun pharmacist gbogbo won lorisirisi lo ti wa nibe lati se kini lati le toju awon alaisan ti a ba gbe lo si awon hospital fun itoju arun meningitis then eje ka wa wo ona wo la le gba ma dina arun meningitis iyan aisan ti o nba awo to bo opolo ja ati awo to bo spinal cord ja so ona wo la le gba dina akoko ba ti bi awon omo ijo ta ba bi omo agbodo gbe omo yen lo si hospital lati le gba awon abere ajesara bi eleyi to nda bobo omo kekere lowo aisan bi iko egbe aisan bi iba ponju poto aisan bi tetanus aisan bi cerebral spinal meningitis arun yirun yirun ati awon aisan bebe lo to po bi measles so eje ki a gbe awon mo wa lo bi a ba ti gba abere ajesara ohun ti e ma se ni pe a je ki ara ki o le produce awon eroja to ma daabobo awon omo lowo awon arun kekeke ele ti o kun iboro ti o le seku pa omo bi omo ba ti fi ara ko won so ejo ele ise pataki lopo lopo then agbodo ri pe a wa ni imototo ara o se pataki ju imototo ara be lati imototo irun ri de imototo enu ka fo enu wa le meji lojumo ka we le meji lojumo aro ati ale imototo aso imototo bata imototo socks imototo ikona wa ka gi ni ose meji meji ka ma gi ikona wa ka ri pe a wa ni mimo toni toni ka ki ara le wa ni alafia so awon imototo ise pataki lopo lopo eleyi to tun da be ni pe e je ki a se aya itoju ayika wa ka gbale ka gbata ka ri pe idoti arun kokan o duro sibe debi ti yo fi se akoba fun wa bi ati ngbe ni aye ejo eleyi se pataki ju ka ri pe koto idominu giri wa a ri pe a n fo a n gba o mo ko si aye fun awon aisan kokan lati le duro nbe eleyi ti o le wa se abi kokoro kekeke ta o fojuri to ma n fa aisan ba ara so e ma je ka ku idoti sin da idoti sinu koto idominu giri wa mo e ma je ka da idoti sinu koto idominu giri wa mo tori eleyi o ni je ki ogbara ko le san kaakiri bi ogbara oba si le san ogbara le wa ba wa nile ko a sa ko ba fun ile ti a n gbe so nitori be e je ka gbiyanju lati ri pe ayika wa wa ni imototo then ka ma je ounje ti o pe niye ti o si n fun ara lokun ounje to pe niye ti o si se ara lori ejo ounje to pe niri to si n sara lori e je ka ma je lati igba de igba ki lawon ounje yi awon ounje yen bi carbohydrate ounje to n fun ara lokun ati agbara protein ounje ti o mu ki awo ara ko jolo fat and oil ounje ti o ma n funi ni okun ati agbara paapaa nigba ti ara o ba ni enough carbohydrate vitamins ounje to ma n mu ki ara le
2: ni awon eroja ti yo ma daabo bo wa lowo arun ati lowo awon kekeke arun awon aisan awon arun kekeke tabi kokoro kekeke ti a o le fi oju ri ta ma daabo bo wa ni owo won. Then minerals, awon minerals yen awon yen nu awon eroja eleyi to ma mu ki ara ku sise didi ki se minerals ta mu bi soft drink o rara awon minerals bi hydrogen minerals bi potassium minerals bi iron minerals bi oxygen seri awon won yi won se pataki lati le ma fun ara ni eroja ti yo je ki eyara ko ma sise dede ejo yoba ma npo pe ma fi oko mi da ona ojo kan ni eyan ma nko gbogbo awon ilana ta la sile lati le ma dena awon arun gbogbo yi eje ka ma tele won eje ki a ma se won. Then eje ki atete gbe enikeni to ba ni arun to ba ni aisan kan tabi keji lo si hospital fun itoju ki o ma ba gbe mimi lojiji. Aisan meningitis o je aisan ipe ni aisan emergency aisan to je pe bi eyan ba ti ko tete lo gba ile iwosan lo fun itoju ki emi ma ba bo lojiji. Mo gbadura wi pe ba ti n lo laye Olorun a ma fi iso ati abo e a ma fi bo wa o. E je ka wa na ka si ri pe a n toju ara wa nigbati agbakigbati a ba saisan e ma de je ka do diba ta ba saisan ka to lo bi ara wa se ri e ja ma lo si ile iwosan lati igba de igba paapa e kan lodun lati lo se ayewo ara wa bawo ni ara wa se ri bawo lo se wa ipo ni ilera wa wa ka le tete gba itoju ka si da dina awon aisan to le dani gule to si le gba mi eni lojiji. So mo dupe lopolopo fun anfani te fun mi lati gbo mi lori eto leni mo si nro wa pe eje ki atoju ara wa lekan si oruko mi ni Olusegun Isaiah Badijo mo je oludanileko agba teleri fun ipinle Eko layo latun pade o
3: ma fi keri loro mi o alafe lo sagba o
4: waidu ma fi keri loro mi alafe lo jun gbogbo
5: Olorun ni fi keyin loro gbogbo wa lagbara Olorun alafe ara ye ma je fun wa ni gbogbo wa. Meningitis o na ni ati soro leleri lori eto alafia tayo loni baba wa alagba Olusegun Isaiah Badijo awon ni won ba yanmo nu e won so ohun ti meningitis nje awon apere seyin o ma ri nigba ti meningitis o ba ti wo yan lara won so won salaye e fun wa bakan na ni won so awon igbese ti a le gbe nigba ta ba ti ri pe ami bayi o tin jade lara mi ami bayi o tin jade lara oni awon igbese bayi o na ni ki atete gbe iyen na de ni ona abayo si oro meningitis lagbara Olorun aisan ni fi ile wa ara wa ko ni si fi se ibugbe o je ibi bayi o na ni a ma fi adagba ti alafia tayo ti si ni ose yi ki o to di pe atun pade lose to nbo sugbon eto yi is going yo ko to di gone eje wa kowo leto yi e ba kowo rogun rogun le e fun wa lebun awon eyan ta ngbe wa anidi lati ma fun won ni nkan abi omi nitori pe owo ni won fi wo moto wa a ma ngba ibere ati idahun nigba mi a le ma fun won lebun ejo wo 00333425411 00333 42541 ona ni number mi ti e le pe mi si bakan na ni eje ki a ma fi to gbogbo abiamo ati baba ati ya leti pe immunization no se n lo lowo lowo ko ti gba kan to fi igba kan duro gbogbo gba be ba ti di awon primary health center ati awon ilewosan mi abere ajesara immunization o wa nbe e tete gbe awon omo wa lo ije mo dupe pataki lowo olotu mi laaro to ni bi odun fọlọrun so lai gbagbe lowo button mi Ganiat Belo Ayashiru lagbara Olorun gbogbo ati se de bere ko ni baje oro Olorun ogun naike loruko timi e ka ro sa e ka ro ma e ka ro eyin ore.
6: FM.
7: Ilera loro ani asoju ile ise Vital Royal Health to ni awon egbogi to je pe yo se anfani fun ilera wa ki le ni fun wa oruko mi ni Fola Oluwa Tola asoju ile ise Vital Royal Health awon egbogi wa ti a fi eroja Indian Ayurvedic se akoko ninu awon egbogi wa ti a pe oruko re ni Royal Rest Royal Rest ti a fi eroja Ashwagandha extract se ton sise fun iporuru okan ti a mo si stress abi aibale aya o sise fun palpitation o ma fun eniyan lagbara ati okun lati koju ise o n pese oje fun omo okunrin ko le se ise akoni ninu ile o n je ki ole ayo so ninu omo obirin ikeji ninu egbo igi wa ta tun ni la n pe ni Royal Guard Royal Guard ti a fi eroja neem extract se o ma n fo idoti inu eje ti a n pe ni blood purifier o ma n fo rore isaka ati italara kuro o n je ki ara jolo ti a n pe ni skin rejuvenator o ma n so agba dewe ti a n pe ni anti aging o ma n je ki eyan rewa si o ma n je ki eyan dun wo loju te ba fe pe wa lori ile ise wa e le pe wa si ori 0806 655 5103 Eje kin tesiwaju iketa ninu egbo ige ta tun ni fun yin ni Royal Intact Royal Intact ti a fi eroja maca root ati chilajet ati ashwagandha se o nje ki okunrin fakoyo ninu ile o nje ki okunrin se ise bi omo okunrin o n pese oje fun omo okunrin ko le se ise ako ninu ile ikerin ninu egbo gi wa ta ni la n pe ni Royal Insucap Royal Insucap ti a fi eroja Genemas investor se o ma n fo atogbe kuro lara o si ma n je ki ara bo sipo lowo ailera Navdak ti fi ontelu gbogbo awon egbogi wa ta ni awon egbogi wa eleri won ra nile itaja ogun kaakiri eleri ra ni BC Lola Pharmacy won wa legbeda ati Okunola eleri ra ni Ojes Pharmacy egbeda bakan na eleri ra ni Juta Pharmacy won wa ni Sheri won wa ni Council won wa Layobo eleri ra ni Ramsgate Pharmacy ni Sango ni Idi Roko Road won wa ni Abule Egba won wa ni Ijaye won wa ni Kola ati Iyana Iyesi eleri ra ni B Emmanuel Pharmacy ni Alasalatu Road ni Mushin eleri ra ni Zin Pharmacy ni Mushin eleri ra ni Vin Paul Pharmacy wa ni Mushin eleri Rani Uzo B Pharmacy ni Mushin Eleri Rani M&J and Son Pharmacy ni Mushin Eleri Rani Wellness Pharmacy ni Jakonde Gate Isolo Road Eleri Rani Yankee Pharmacy ni Badagry Eleri Rani Satchmore Pharmacy won wa ni Badagry Eleri Rani STB Pharmacy won wa ni Badagry Eleri Rani Great Lord Pharmacy Ajayi Road Ogba Eleri Rani Esteem Pharmacy Ogba Bus Stop Eleri Rani Neb Pharmacy ni opposite NNPC filling station ni Bank Road Agege Eleri Rani Bruno and Matt Pharmacy Nepa Bus Stop Ejigbo Eleri Rani Ben Eze Pharmacy number 1 Demoni Street Ketu Owani Nesco Pharmacy ni Ketu Eleri Rani Promino Healthcare Jumafak Bus Stop Ikorodu Eleri Rani Lux Pharmacy ni Ikorodu opposite UBA and Ikorodu Garage Eleri Rani Gabi's Pharmacy Idugoran Idumota Eleri Rani Pharmacare Pharmacy won wa ni Festac ati Satellite Town Eleri Rani Ox Pharmacy won wa ni Festac ati Satellite Eleri Rani Omega Pharmacy won wa ni Church Street Akin Ogun ni Paja Legbe Post Office ni Paja won wa ni Command no awon ero ibanisoro wa ni 0806 655 5103 0703 039 8601 or 01450872 address office wa Vital Royal Health 7 Awolowo Way Ikeja Lagos opposite Ikeja Local Government Olorun oni faison se wa o

agbara Olorun oba anu Olorun ibukun Olorun awa wari bi eni se je ojo anu ara anu gba la se idumare ni lojo kefa osu karun 2026 ifa owo ifa omo ifa ore gbogbo awole to wa adupe lowo Olorun oba ba se nte siwaju nle se Bond FM 92.9 adupe lowo eyin ara ile 13 ba ba awon eto abo lati idajide asiko adupe lowo awon loga loga nle ise yi adupe lowo mama wa wura ola adenike adegoke my golden wura adupe like gbagbe baba wa alaji wa app akosile omo alaso nla adupe lowo yin ka ri gbogbo awon loga loga patapata tori pe gbogbo won pata won sa wa mi bayi pe ani ka ma betori show ore oluwa ogunaike akiyin obi sala balogun lai gbagbe tunji olale kan awon wa pelu wa pelu emi be lo n pe lotun lo siga ni abai ni ko sese bayi ni ko sese gbogbo yin pata adupe lowo yin eku aduro ti eku atileyin wa ago merin abo ni irolele ka ido moluabi yo tun tesi waju nle ise Bond FM 92.9 sugbon ni bayi ago meji labo ti ku iseju kan to ba ti do ba n gbejoko na fun awon eya igbo tori pe kini enikan ki je kile fe ani fun ani igba nle ise Bond FM awon omo iya wa lede igba won tesi waju to ba tun se di awon omo iya wa lede hausa awon na tun tesi waju ago merin abo awon akengbe wa e ba won pade to ba di ni ago merin abo fun ti eka ido moluabi ganiat Belo Ashiru loruko temi ti mo ki pe eje ka fi pade si ojo mi ojo ri iwe o.

0: Eze kwa kwa, aleluya ka mmeburu o, na ekele niile wee na ekele a. Emeekwa n'ihe ọzọ na anyị dị ndụ. Efugia na-agbaghị m otu o si niile otu o si wee na-ada. Ihe ka mkpa bụ na onye dị ndụ gbara first. Ihe ndị ọzọ ga-esochi ya. Na oyorima nke tata. Asim ka m nwetegodu. Ka ntunye godiri gị nwa obere alo. Jụọ gị ka nwa afọ Igbo. Ka anyị kali kene. Kedu kene maka akwụkwọ vootu? Ama m na ihe achịcha wee ihe achị etu ntị wee tụ ya wee welite ọkpụ enu si nwa ya ọ na-akọ vootu. Ana m akọkwanụ maka vootu. Maka na m... Otu aka ọ dịkwa na njọ, otu ụbọchị ọ ya dị mma. Anyị ama m wele aka anyị chịkọ, wee sị m, sị ha fụke na etu o si eme ya na-eme. Ihe akwado n'onwe gị, ịghọta gị, ihe akwado. Kwado nu mee nke godu gị, imezie nke dịla gị. Anyị na-ekpezikwe n'ihe anyị na-ekpe na-ekwu nke anyị na-ekwu, ọ na-adaba. Maka na o kwere m ghọta na kwe from ụbọchị ịka. Ọ bụ na edupute m. Kita sim na nje zo ofu okwa eziokwu m nga ejakwe
1: hey amazi anu ndi akwu m na azu
0: mana mam na ndi malu m ga si na enwere ebe na enwere ebe si ha na ka ye tinye mana ku ivuli ihe anyi na agba anya na agba akoko akoko si ispote si nke mevugo nu gini mekwe ni mene meme ehe aye kwezi mgbagbu galog ka nju gene gi aye kwe mgbagbu galog onye nse ka nju o kan tụchanyelu ya wụ obele adị ama ama ọ bụkwa na iso na ndị m dobegolo akwụkwọ vootu ịkachie ya si na badabadabades na inwezikwa ike imeketekwe ka ịtụọ ijekwe kwụọ mmadụ kwụọ na lin emezinye nwee okwukwe na ọya m otu aka ọ dị njọ na ọya dị mma. Emere ihe ọzọ a ga-enweriri ọbụgodiri n'ụna ya bụ ndị nnọchite anya ọbụgodi na m enwere ndị nke ịchọghị iche mana ị kwesịkwara inwe ka m inwe na ịtụnyelu tụcha ha ncha niile nke a na-atụ atụ nnọọ tụọ hapụzi alụchukwu nke fọdụnụ nke ahụ dịba ka m mgbe na-ekwugbu n'onwe m n'okwu n'oge ọ yọrị mana bọnt 92.9.

gụbụ nwaanyị ji ọsọ wee na-agbakwu ọgụ. Asị m ka m bịa na nkọrọhụ taa, iji ọsọ wee na-agbakwute ọgụ. Ịma na m emere m izu ụka ndị nna amadị m ka imedekwalụ di na oyo oyo izu ụka ndị nna, ka ọ na-abụsọ nsọ ụlọ nnọọ na nke ụmụ nwaanyị. Nwee onye kpọkọta msị m Chika na nwekwa nnọọ na masị dị ka m kpupụrụ ha nsị hei ewuchi mgba alụ m na egwu niile a mkpọpụtara unu nya na igeghọ ntị ọkwanya wee wee nụwazi ihe m na-ekwu. Ọ sị mana m ekwuhuzie ka m si wee kwuo nke ụmụ nwoke nke ụmụ nwaanyị na ụlọ nke nnọọ nke ụmụ nwaanyị na nkwuketelie kwuketie kwuketie ọ na ha bazi uru nsị onyesịdị onye sịrị n'ụnụ nwa n'ụnụ bụ ideji ụnọ kwefuru m nwoke Chukwu gọziere m ha. Ndị m na-ekwukwa bụkwa ndị ezigbo mmadụ ndị nke m na-ekwu ya ndị Chukwu ya gọzi nwoke ya gọzi bụ ndị ezigbo nna ndị debu anyị na-echere anyị ezi echiche ifugie ụdị nna m jewegolu bagolu ufe na m ịghọtago ụdị ndị a laa ndị m amam ka ndị ji disiplin wee kwalụ ọgọdọ maka na ọ bụrụ mgbe nke ha you dare not ya enwere ihe ụfọdụ ụmụ nkịlị nke agwa ụfọdụ ịya ha eme ọsọkwa ya bụrụ na isi na-emetụ n'aja dịka nwatakịrị na-eto eto maka na nna m ga-akụzi gị ga-agwa gị ebe ị ya anọ ọ ya agwa gị ebe ị ya-eje ebe ị ya ka ị ya-esi wee pịa onwe gị ka akwa azụkwa na ọ da ata ntị gị ata wee ọgwa maka nna m ụdị ndị a ka m na-ekwu maka ha ọ nọgodu n'ilu ọ na-echelụ ndị nọ n'ụlọ ọ na-enweta ego ọ na-echelụ na ọ bụkwa ndị nke bụ ọ dị ha n'akpa ha pụọ n'ezi mgbe sọkọọ ha ha natazie n'ụlọ adị m ekwu maka ụdị ndị anwa ihe nna ya Chukwu bụ ya gbanwee ndị dị etu a mana ọkwefu ụmụ nwoke a na-agba mbọ agbasi ya ike ka o wee dịrị ezinụlọ ha na mma dịrị obodo na mma dịrị nzukọ Kraịst na mma dịrị ndị agbata obi na mma enwe nnọọ nke ndị nke mma eme ha rụcha ụlọ ha agbapuo mmiri tinyesi ndị mmadụ ha na-ekuru ka o si sọ ha na ọwakwa ndị nke a bụ na ha bụla nlọdụ mana ndị mmadụ anya ha ṅụrụ ha mmiri tọgbu iko adị m ekwu maka ndị anwụ mana ba na chi ha mma maka na ka mmadụ a dị na njọ na-enwekwa nke ọma ọ na-eme mana ihe m na-ekwu na nchịkọta ya bụ obinigwe ka ị meere m ndị m nna mma ha gbuo n'aka nri ha ka ha gbute ezigbo ihe ha gbuo n'aka ekpe ha gbute ezigbo ihe ha gbuo n'iru ha gbute ha gbuo n'azụ ha gbute ọ kachasị ndị nna ndị na-esonyere anyị n'oge ndị igbo na bọnt 92.9 ifugie afụrọ mmiri ma si eme n'akwụ ndị bọnt fm Chukwu na biko onye obi ebere mere ha ihe bụ echiche obi ha ọnya bụ ọfọ nna aga agọ n'isi unu dum ndị nna ọzọ dị ka ịbịa wee bụrụzie ndụmọdụ ọ bụrụ na ị mara eme onye asị nya rapụ ka o ji ịma na ọ dị emeta ọfụma ya bụ na ọ bụrụ na na gị bụ m ụzụ na ịmara akpụ ọ bụrụ na ịmara akpụ ogene ị na-egbe anya n'ọdụ nene ka ndị nna ndị ọzọ ndị a na-eto nene ka ha si eme ebe ọ na-enwere onye nna nọ gị nso bụ ezigbo onye nna na-asị gị na gị m mebe ọfụma mara na ihe ahụ a na-agwa gị eji maka ya were na-agwa gị mebe ọfụma ọ bụrụ na enwere nke a na-asị gị rapụ ikekwa nna gị ma ọ bụ nne gị na-asị gị gaa kụzi na nwaanyị gị mkpọ gaa etizinye ya ka ga-asị na ga na nọ ihe ajụrụ ajụ efugia isepụ n'aka enwe n'ofe nwekwa anụ enwere ọnụ isepụ aka enwe n'ofe mmebe ọfụma ọ bụrụ na ịbụ ide echeta dị amadili na ndị be gị nọ kwụsị o sikwanụ tata dịba mma ọ dịwara gboo n'ọyọrị mana bọnd 92.9 fm nwaanyị marụkwa onwe gị ọ bụrụ na ịda emete nke ọma ịda emedi gị na mkpọsi iwe ka nye ihe ọ bụla mkpọsi iwe maka ngwụkwọ ụmụ nwaanyị nwa eme ọtụ nọ ọ bụrụ na mkpọsi iwe kwụsịkwa ya ọ bụrụ na ọ gị jụọ ọnụ gị maọbụ agwa gị were na-achụ nwoke maọbụ na-edunye ya n'ihe
agwa odiri ya na aro isepu na aka enwe n'ofe ke kwani ukwani uto ka atoba we tota ihe ndu enwe dili ihe de nia biko udo ka mma o nwero tata echi na o ga enwe ọ bụrụ na enwe ka osigwebuo na mbụ nwa n'aka adezie ma chetanụ na enwe mgbe onwe na mgbe onwe na ọ na-enetekwanụ gị anya ineghalụ ụwa bụ eneta aghalụ ihe ụfọdụ ome ineghalụ anya nnugo ọ ga-adịrị anyị dum na mma n'oge ọyọrịma na bond 92.9 fm ọ ụmụntakịrị ntakịrị ihe nda ma wụrụ ndị ofu ụlọ ụmụ ihe ndị ke ọ wụ ha ka m chịrị ka m ma gwa gị ya gazie ngozi ndiche ama m na igotekwalụ di gị ihe ka iso na ndị sọnsọnye m onye gị ma ha eshi n'ezigbo egote n'ezigbo azụ wee shie rie nri isi anya bịa kpọrọ n'ide ijeje chịtacha ọkpụkpụ

gere ọkwa dị mkpa maka ọnwụ mmadụ, n'inye Chineke ekele maka ezigbo ndụ o biri n'ụwa. Ka ezinụlọ Chief John Ezeobi onye Edum, bụ onye larala mmụọ n'ụmụ ọtụtụ ụmụ Ezike Mbosi na kansụl ime obodo Ihiala nke steeti Anambra, ji ekwupụta maka ọnwụ nne ha nakwa nnukwu nne ha bụ Lọlọ Ezinne Cecilia Ejiekwe Ezeobi onye Edum, bụ onye na-azabu eze dị mbụ tupu ọ lụọ di, ma bụrụ onye hapụrụ ụwa ka ọ gbachara afọ 88. Otu a ka usoro mmemme akwamozu ya ga-esi wee dị. Ụbọchị Tọzdee abalị 7 nke ọnwa Mee afọ abụ 2026, n'elekere 5 nke uhuruchi, ka ndị ụka ga-agbakọ mụọrọ ya anya abalị na ngwurube di ya dị n'ụmụ ọtụtụ ụmụ Ezike Mbosi. Ụbọchị Fraịdee abalị 8 nke ọnwa Mee afọ abụ 2026, n'elekere 7 nke ụtụtụ, esi ebe nchekwa ozu nke ụlọ ọgwụ Nnamdi Azikiwe Teaching Hospital Nnewi bulata ozu ya na ngwurube di ya. N'elekere 10 nke ụtụtụ, akara ya ụka onye nwụrụ anwụ n'ụlọ ụka All Saints Catholic Church dị na Mbosi na kansụl ime obodo Ihiala steeti Anambra. Mmemme olili ozu ya nakwazi mmemme akwamozu ya ga-ebirizi ọkụ ngwa ngwa kachara ya ụka na ngwurube di ya ka nke a ga-adịzi na-eme. Ụbọchị ụka ga-abụ abalị 10 nke ọnwa Mee aga tụrụ Chineke mma mma n'ụlọ ụka All Saints Catholic Church Mbosi n'elekere 7 nke ụtụtụ. Ana m ekelezi n'ụzọ pụrụ iche High Chief Jude Evergreen onye Edum, ọnwa Mbosi, Owele na ndị be Ezeobi onye Edum niile, wee na-asị unu kasie ma dibenụ ọnwụ nne unu nakwa nnukwu nne unu. Ka mkpụrụ obi Lọlọ Ezinne Cecilia Ejiekwe Ezeobi onye Edum zuru ike na ndokwa, amen. Ọgwụ bụ ọkwa ahụ dị oke mkpa.

onye Chineke ekele maka ezigbo ndụ obiri n'ụwa a. Ka ezinụlọ ndị be Chief John Ezeobi onye Edum bụ onye larala mmụọ n'ụmụ ọtụtụ ụmụ ezike mbọsị na kansụl ime obodo Ihiala nke steeti Anambra ji ekwupụta maka ọnwụ nne ha nakwa nnukwu nne ha bụ Lọlọ Ezinne Cecilia Ejekwe Ezeobi onye Edum, onye na-azabu eze dị mbụ tupu ọ lụọ di ma bụrụ onye hapụrụ ụwa ka ọ gbachara afọ 88. Otu a ka usoro mmemme akwamozu ya ga-esi wee dị. Ụbọchị Tọzdee, abalị 7 nke ọnwa Mee afọ abụ 2026, n'elekere 5 nke uhuruchi ka ndị ụka ga-agbakọ mụọrọ ya anya abalị na ngwurube di ya n'ụmụ ọtụtụ ụmụ ezike mbọsị. Ụbọchị Fraịdee, abalị 8 nke ọnwa Mee 2026, n'elekere 7 nke ụtụtụ, esi ebe nchekwa ozu nke ụlọ ọgwụ Nnamdi Azikiwe Teaching Hospital Nnewi bulata ozu ya na ngwurube di ya. N'elekere 10 nke ụtụtụ, akara ya ụka onye nwụrụ anwụ n'ụlọ ụka All Saints Catholic Church dị na Mbọsị. Mmemme olili ozu ya nakwa mmemme akwamozu ya ebirizie ọkụ ngwa ngwa akachara ya ụka onye nwụrụ anwụ, nke ahụ ga-abụzi na ngwurube di ya. Ụbọchị ụka abalị 10 nke ọnwa Mee aga tụọrọ Chineke mma mma n'ụlọ ụka All Saints Catholic Church Mbọsị n'elekere 7 nke ụtụtụ. Ka mkpụrụ obi Lọlọ Ezinne Cecilia Ejekwe Ezeobi onye Edum zuru ike na ndokwa, amen. Ọ bụ Chief Oliver Onyedum, Eze Udemba Mbọsị, bụ ya tinyere aka n'ọkwa n'aha ezinụlọ.

FM 92.9. Ozola ma gbacha n'oge ndị Igbo na Bond 92.9 FM. Ekelem gị onye ọma nke m maka isonyere anyị na nke tata. Na rezo obiligwe ya biko ka o mee gị mma. Ana m ekele ndị dum bụ ndị sonyere anyị na nke tata. Na ekele ngozi Nduche. Tinyekwuru nkasi obi Chiwu Uba. Nakwazi ezi nne Maureen Nduka. Asim na ọ ga-abara anyị dum. Ana m ahafezi gị n'aka ndị asụsụ Hausa maka idu gị wee gaba n'iru na mgbasa ozi n'asụsụ Hausa. Ị ga-adịrị m ka echi maka na echi adị agwụ agwụ. Onye ahụrụ taa, Olisa bi n'igwe biko ka hụkwu ya echi. Abụ m Roslyn Chika, ajụcha na ya. Nyagazie.

wa barakatuhu. Barkanku da wannan lokaci mutanen Lagos. Mutanen Lagos, ni Abubakar Bilhaki ikon Allah mai abun mamaki. Gani nazo Lagos. Ina nan a nan cikin Agege. A nan Markas. Ina nan Agege a nan Markas. Ina ci gaba da ayyuka, ni ban zama boyayye ba. Mutane suna ganin irin ayyuka na ana nunawa a tauraruwa TV Arewa 24, wasu na gani a TikTok, wasu na gani a Facebook, wasu na gani a YouTube, wasu na gani na a ƙasashen Larabawa, a manya-manyan gidajen TV kamar Sudan, kamar Syria, ana ganin irin aiki na Algeria, Libya, ana gani na, wasu na gani na Innaje Umara a nan Share Mansur Tsohuwa, wanda yanzu na koma Daifa, a nan nake aiki a unguwar Daifa, in Allah ya kai mu. Jama'a, in dai jinya ce a jikin ɗan adam, ko mun daɗewar jinyar, ko wata iri ce jinyar, ka zo da zuciya ɗaya, Allah zai warkar da kai. Aiki na ikon Allah ne, kuma yardar Allah ce a ciki. Ta yanda za ka ga mutum shekara da shekaru daɗewa ana ta fama cikin ikon Allah, in ka zo sai ka ga Allah ya ɗauke matsalar. Yarinki yana shaye-shaye, a kawo shi wajena, da ikon Allah, Allah zai shirya yaran. Duk abin da yake yi mara kyau, Allah zai ɗauke masa, yardar Allah ce. Budurwa wacce babu mijin aure, ku yi hanzari ku zo da ikon Allah za a samu. Makiya sun sa ka a gaba, ana taima ƙulle-ƙulle, ana taima mugun aiki. Ka zo Allah zai warware cikin ikonsa. Kana sana'a babu ci gaba, abubuwanka suna komawa baya, ku yi hanzari ku zo da ikon Allah, Allah zai ɗaukaka aikinka, kasuwarka za ta miƙe cikin yardar Allah. Ina wanda ke fama da rashin haihuwa, ku yi hanzari ku zo, Allah ne mai ba da haihuwa, zai baka. Allah zai baki in Allah ya yarda. Budurwa kuna da ƴar uwa bata samu aure ba, ko mun daɗewarta, ku kawo ta, Allah zai haskaka ta, za a samu mijin aure. Ko da asiri aka yi mata, Allah zai lalata, Allah zai karya. Matsalolin shaiɗanu na aljanu, ni Abubakar Bilhaki, Allah ya mun baiwa. Yardar Allah ce, Allah ne ya amince. In dai matsalan aljanu ne, ka zo wajena, ƙaryar aljanin ta ƙare. Ina cire aljani, ina fidda aljani, in yayi naci yana barin duniya. Yardar Allah ce. Babu wani aljani da ke gagara ta, duniya ta san irin aikina. Duk mai gani na a manya-manyan gidajen TV yana ganin aikina. To gani da kaina a cikin Lagos, a nan Agege, a nan Markas, ko mun daɗewar jinya a jikin ɗan adam, baka tafiya. Ka zo Allah zai warkar da kai, gefenka ya rike, baki ya makale, gefe ya rike, ku yi hanzari ku zo, da ikon Allah za a warki. Muna nan Agege Markas, muna ci gaba da ayyuka, alhamdulillahi. Ga lambar da za ku kira 080-32-72-45-23. Ko kuma 090-71-70-60-88, ko kuma 080-38-20-70-30,
Allah kai ne mai biyan bukata, tu wanda izo Allah ka biya bukatar sa.

sunana ambassador Dr. Nasa'i Mahamuda, sarkin saiwar Afrika kuma dan masanin maganin gargajiya na Nigeria, wanda nake da babban office dina akan titin Al-Arabi French Line a Kumasi a Ghana. Da office dina wanda yake nan jihar Lagos, da yake unguwar Agege a nan Abbatuwa a nan a Trailer Park. Ga mai neman ƙarin bayani, zaka neme ni a lambobin wayata kamar haka: 080 34 30 0307, 080 34 30 0307. Wannan cibiya muna ba mutane magani akan matsaloli. Mutane da yawa daga kowane bangare a nan Afrika suna zuwa guri na, ina ba su magani, Allah yana warkar da su, kuma suna zuwa da dumbun godiya, sannan kuma suna zuwa da wasu marasa lafiya, kuma Allah yana biyan bukata, Allah yana warkar da su. Duk mutumin da ya san yana dauke da rashin lafiya mai nasaba da tsohon ciwon sanyi na mara, ma'ana wanda yake dauke sha'awa ko ya dauke maka ni'ima ko ya hana ka sha'awa ko ya kankantar ma da gaba, ko ka je ga iyali baka samun gamsuwa bangaren da ya shafi biyan bukata na iyali, zaka zo zamu baka magani. Mutumin da yake fama da matsala akan cutan kaba, idan ta kai girman kankana, idan aljanu ne ma suka sabbaba kabar ko suka busa kabar a cikin ka, muna bada maganin cutar kaba da izinin Allah. Allah yana raba ka da wannan cutar. Mutumin da yake fama da matsalar hawan jini, hannu ya tabu, kafa ta tabu, baki ya harde, ina bada magani wanda ake warkewa da izinin Allah. Wanda yake fama da matsala ta ciwon hanta ko ciwon koda ko ciwon sefa ko matsalancin ciwon kan da bai jin magani, ko matsala wanda ya shafi matsalar ido, ko matsalan ciwon kafa, ko matsalan ciwon baya, ko matsalan ciwon jijiya, ko zafin tafin kafa, ko toshewar mafitsara, ko mutum yana fama da matsala akan ciwon daji, dajin ya haɗu da basir yana sa ma fitar baya ko kuma ya dauke maka sha'awa ka ji ka kamar ba namiji ba, muna bada magani akan matsalar da ya shafi wannan damuwar. Matar da take fama da matsala akan daukewar sha'awa ko zubar farin ruwa ko matsalar kaikayin gaba ko rashin haihuwa ko karin mahaifa, ko matar da ba ciki ba goyo jinin al'adarta ya dauki, muna bada magani akan wannan matsalar. Duk mutumin da yake son gani na, ka zo ka same ni a Abbatuwa a nan a Trailer Park gab da fadar sarkin Fulani, ko kuma ka neme ni a lambobin wayata kamar haka: 080 34 30 0307, 080 34 30 0307, 080 34 30 0307. Matsalan da ya shafi sikila mai kona jini ko kashin yaro rika ciwo, ina bada magani akan wannan matsalan na sikila wanda ake warkewa da izinin Allah. Yaran da aka haifa da rashin lafiya na tari ko matsalar shaye-shaye ko kuma matsaloli wanda ya shafi tabon kwakwalwa
ko matsala wanda ya shafi tubun kokolwa na shaye-shaye ko na aljanu ko kuma na jifa ko kuma na sihiri to idan kuka zo gurin mu muna bada taimako akan irin wannan matsala kuma Allah yana warkar da wannan damuwar rashin lafiya ta cutan daji ko matsalan sadauri ko matsalan balli-balli ko matsala wanda ya shafi ciwon nono na mata ko kuma matar da ta haifi yaro amma kuma mayu sun kama yaron mayu sun sabbaba masa matsala mayu sun sabbaba masa rashin lafiya to da izinin Allah idan aka zo shi wanda yake nasaba da jifa ko sihiri ko maita ko sheidanu ko miyagu ko ai maka sihiri ka ketara ko ai maka sihiri ka ci ko ai maka sihiri a sabbaba maka rashin lafiya da izinin Allah an zo guri na ana samun waraka me neman lambar waya ka same ni a 0H0 34 30 0307

a Kafarnahum. Da jin haka, da yawa daga cikin almajiransa suka ce, wannan magana mai wuya ce wa zai iya jinta. Yesu kuwa, da yake ya sani a ransa almajiransa suna gunagunin wannan, sai ya ce musu, wato wannan ne ya zamar muku abin tuntube, yaya kenan in kuka ga ɗan mutum na hawa inda yake da? Ai, ruhu shi ne mai rayarwa, jiki kan baya amfana kome, kalmomin da na faɗa muku ruhu ne da kuma rai. Amma fa akwai waɗansunku da basu ba da gaskiya ba, domin tun farko Yesu ya san waɗanda basu ba da gaskiya ba, da kuma wanda zai bashe shi. Sai ya ƙara da cewa, shi ya sa na gaya muku, ba mai iya zuwa gare ni, sai ko Uba ya yardar masa. Kan wannan da yawa daga cikin almajiransa suka koma da baya, basu ƙara tafiya tare da shi ba. Sai Yesu ya ce wa sha biyun, kuma kuna so ku tafi ne? Bitrus ya amsa masa ya ce, ya Ubangiji, gunwa za mu je? Kai ke da maganar rai madawwami, mu ko mun galgata, mun kuma tabbata, kai ne mai tsarkin nan na Allah. Sai Yesu ya amsa musu ya ce, ba ni na zaɓe ku ko sha biyu ba, ko ɗayanku Iblis ne, wato yana nufin Yahuza, ɗan Simon Iskariyoti, don shi ne zai bashe shi. Ko da yake ɗaya daga cikin sha biyun nan ne. Yahaya Sura ta 7. Bayan haka Yesu ya riƙa zagawa a ƙasar Galili, bai yarda ya zaga a ta Yahudiya ba, don Yahudawa na neman kashe shi. Idin bukoki na Yahudawa kuwa ya gabato, sai ‘yan uwansa suka ce masa, tashi daga nan mana ka tafi ƙasar Yahudiya, almajiranka su ma su ga ayyukan da kake yi. Ai, ba mai aiki a boye in yana so ya shahara, tunda yake kana yin waɗannan al’amura, to sai ka bayyana kanka ga duniya. Domin ko da ma ‘yan uwansa ba su gazgata da shi ba, sai Yesu ya ce musu, lokaci na bai yi ba tukuna, amma ku koyaushe lokacinku ne, ba dama duniya ta ƙi ku, amma ni take ƙi, don na shaide ta a kan ayyukanta mugaye ne. Ku dai ku tafi idin, ni ba za ni ba yanzu. Don lokaci na bai yi sosai ba tukuna. Da ya faɗa masu haka, ya dakata a ƙasar Galili. Bayan ‘yan uwansa sun tafi idin kuwa, shi ma ya tafi, amma a ɓoye ba a fili ba. Yahudawa suna ta nemansa a wurin idin suna cewa, ina yake ne? Taro kuma suka riƙa magana ta sa'araɗe, waɗansu na cewa, mutum ne na gari. Waɗansu kuma na cewa, a'a, haiɓar da jama'a yake. Amma ba wanda ya yi magana ta sa a fili don tsoron Yahudawa. Wajen tsakiyar idin, sai Yesu ya shiga haikali ya koyar. Yahudawa suka yi mamakin abin, suka ce, yaya mutumin nan yake da karatu haka, gashi kuwa bai taɓa koyo ba. Sai Yesu ya amsa musu ya ce, koyarwa ta ba tawa ba ce, ta wanda ya aiko ni ce. Duk mai son aikata nufin Allah, zai san koyarwan nan ko ta Allah ce. Ko domin kaina nake faɗa, mai magana don kansa, neman ɗaukakar kansa yake yi, amma mai neman ɗaukakar wanda ya aiko shi, shi ne mai gaskiya, ba kuwa rashin gaskiya a gare shi. Ashe, ba Musa ne ya ba ku shari'a ba, duk da haka ba mai kiyaye shari'ar a cikinku, don me kuke neman kashe ni? Taron suka amsa suka ce, kana da iska, wace neman kashe ka? Yesu ya amsa musu ya ce, aiki ɗaya kawai na yi, dukkanku kuwa kuna mamakinsa. Musa ya bar muku kaciya, ba ko shi ya fara ba, tun kakannin kakanni ne. Gashi kuma, kukan yi wa mutum kaciya ko a ran Asabar ma. To, in ana yi wa mutum kaciya a ran Asabar, don gudun keta shari'ar Musa, ba yi fushi da ni, don na warkar da mutum sararin Asabar, kada ku yi hukunci da zato, amma ku yi hukunci da adalci. Sai waɗansu mutanen Urushalima suka ce, ashe, ba wannan ne mutumin da suke nema su kashe ba? Gashi nan kuwa, yana magana a fili, ba su ce masa komai ba. Ya yi kuwa shugabanni shi ne Almasihu? Wannan kam, mun san daga inda yake, amma sa'ad da Almasihu ya zo, ba wanda zai san daga inda yake. Yesu yana koyarwa a haikalin kenan, sai ya ɗaga murya ya ce, kun dai san ni. Kun kuma san daga inda nake, ban fazo domin kaina ba,
wanda ya aiko ni mai gaskiya ne, shi kuwa ba ku san shi ba. Ni na san shi, domin daga wurinsa na fito, shi ne kuwa ya aiko ni. Don haka suka nema su kama shi, amma ba wanda ya taba shi, domin lokacinsa bai yi ba tukuna. Duk da haka mutane da yawa cikin taron sun gazgata da shi, suna cewa, sa'ad da Almasihu ya zo, zai yi mu'ujizai fiye da na mutumin nan. Farisiyawa suka ji taro na raɗe-raɗinsa haka, sai manyan firistoci da Farisiyawa suka aiki dogaran haikali su kamo shi. Sai Yesu ya ce, ɗaura na ɗan lokaci kaɗan tare da ku, sa'an nan zan koma wurin wanda ya aiko ni. Za ku neme ni, amma ba za ku same ni ba, inda nake kuwa ba za ku iya zuwa ba. Sai Yahudawa suka ce wa juna, ina za shi da har ba za mu same shi ba? Za shi wurin Yahudawan da suka warwatsu a cikin al'ummai ne, ya koya wa al'umman. Me kuma yake nufi da cewa, za ku neme ni, amma ba za ku same ni ba, da kuma cewa, inda nake ba za ku iya zuwa ba? A ranar ƙarshe ta Idin, wato babban ranar, sai Yesu ya tsaya, ya ɗaga murya ya ce, duk mai jin ƙishirwa ya zo gare ni ya sha, duk mai gazgatawa da ni, kamar yadda Nassi ya ce, daga zuciyarsa ne kogunan ruwan rai za su gudana. To wannan shi ne ya faɗa game da Ruhu, wanda masu gazgatawa da shi za su karɓa, domin har yanzu ba a ba da Ruhu ba, saboda ba a ɗaukaka Yesu ba tukuna. Da jin maganan nan, waɗansu daga cikin taron suka ce, hakika wannan annabin nan ne. Waɗansu kuwa suka ce, wannan Almasihu ne. Amma waɗansu suka ce, me? Ashe, Almasihu daga ƙasar Galili zai fito? Nassi ba cewa ya yi Almasihu zuriyar Dauda ne ba, daga kuma Baitallam yake, ƙauyen da Dauda ya zauna? Sai kuma rabuwa ta shiga tsakaninsu a kansa. Waɗansunsu suka so su kama shi, amma ba wanda ya taɓa shi. Daga nan dogaran haikali suka koma wurin manyan firistoci da Farisiyawa, su kuwa suka ce musu, don me ba ku kawo shi ba? Sai dogaran suka amsa suka ce, a'a, ba mutumin da ya taɓa magana kamar wannan. Sai Farisiyawa suka amsa musu suka ce, haf, har kuma an ɓadda ku ne? Ashe, akwai wani daga cikin shugabanni ko Farisiyawa da ya gazgata da shi? Amma wannan taro da ba su san attaura ba, ai, la'anannu ne. Nikodumu kuwa da ya je wurinsa da, yana kuwa ɗaya daga cikinsu, ya ce musu, ashe, shari'ar mu takan hukunta mutum tun ba a ji daga bakinsa ba, an kuma san abin da yake ciki? Suka amsa masa suka ce, kai ma ba Galili ne? Bincika mana ka gani, ai, ba wani annabi da zai bayyana a ƙasar Galili. Sai kowa ya tafi gida. Yahaya Sura ta 8. Yesu kuwa ya hau dutsen Zaitun, da sassafe kuma ya sake shiga haikali. Duk mutane suka zo wurinsa, ya kuwa zauna yana koya musu. Sai malaman attaura da Farisiyawa suka kawo wata mace da aka kama da zina, da suka tsaida ita a tsaka, suka ce masa, Malam, matan nan an kama ta ne, suna cikin yin zina. To, a attaura Musa ya umarce mu, mu kashe irin waɗannan da jifa. Kai kuwa me ka ce? Sun faɗa haka ne don su gwada shi, ko sa sami hanyar kai ƙararsa. Amma Yesu ya sunkuya, ya yi ta rubutu a ƙasa da yatsa. Da suka dinga tambaya tasa, sai ya ɗaga, ya ce musu, to, marar zunubi a cikinku ya fara jifanta da dutse. Sai ya sake sunkuyawa, ya yi ta rubutu a ƙasa. Su kuwa da suka ji haka, suka fita da ɗaya-ɗaya, tun daga babbansu har ya zuwa ƙaraminsu. Aka bar Yesu shi kaɗai, da matar tsaye a tsakiya. Sai Yesu ya ɗaga ya ce mata, uwar gida, ina suke? Ba wanda ya hukunta ki? Ta ce, babu ya Ubangiji. Sai Yesu ya ce, ni ma ban hukunta ki ba, yi tafiyarki, daga yau kada ki ƙara yin zunubi. Sai Yesu ya ƙara musu da cewa, ni ne hasken duniya, wanda ke bina ba zai yi tafiya a duhu ba, amma zai sami hasken rai. Saboda haka Farisiyawa suka ce masa, kanka kake wa shaida, shaidarka kuwa ba tabbatacciya ba ce,
Yesu ya amsa musu ya ce, ko na shaidi kaina, ai shaida ta tabbatacciya ce, domin na san inda na fito, da kuma inda zani, amma ku ba ku san inda na fito ba, ko kuma inda zani. Ku kuna hukunci irin na duniya ne, ni ko ba na hukunta kowa, amma ko da zan yi hukunci, hukunci na na gaskiya ne, domin ba ni kaɗai nake ba, ni da uba wanda ya aiko ni ne. A taurar kuma a rubuce yake cewa shaidar mutum biyu tabbatacciya ce, ni ne nake shaidar kaina, uba da ya aiko ni kuma yana shaidata. Saboda haka suka ce masa, ina ubana ka yake? Yesu ya amsa ya ce, ko ni ko ubana, ba wanda kuka sani, da kun san ni, da kun san ubana ma. Ya faɗi wannan magana ne a baitul malin haikali, lokacin da yake koyarwa a wurin. Duk da haka ba wanda ya kama shi, don lokacinsa bai yi ba tukuna. Sai ya ƙara ce musu, zan yi tafiya, za ku kuwa neme ni, amma za ku mutu da zunubinku, inda za ni kuwa ba za ku iya zuwa ba. Saboda haka sai Yahudawa suka ce, wato zai kashe kansa kenan da ya ce, inda za ni ba za ku iya zuwa ba. Sai ya ce musu, ku daga ƙasa kuke, ni kuwa daga sama nake, ku na duniyan nan ne, ni kuwa ba na duniyan nan ba ne. Shi yasa na ce muku za ku mutu da zunubanku, domin in ba ku gazgata ni ne shi ba, za ku mutu da zunubanku. Sai suka ce masa, kai wane ne? Yesu ya ce musu, daidai yadda na gaya muku, akwai abubuwa da yawa da zan faɗa game da ku in kuma hukunta, amma shi wannan da ya aiko ni mai gaskiya ne, abin da na jiyo daga gare shi kuwa shi nake shaida wa duniya. Ba su gane maganar uba yake yi musu ba, sai Yesu ya ce, sa'ad da kuka ɗaga ɗan mutum, a sa'an nan ne za ku gane ni ne shi, ba na yin komai kuma ni kaɗai, sai dai yadda uba ya koya mini, haka nake faɗa. Wanda kuwa ya aiko ni yana tare da ni, bai bar ni ne kaɗai ba, domin koyaushe ina aikata abin da yake so. Sa'ad da Yesu ke faɗar haka, mutane da yawa suka gazgata da shi. Sai Yesu ya ce wa Yahudawan nan da suka gazgata shi, in dai kun zauna kan maganata, hakika ku almajiraina ne, za ku san gaskiya, gaskiyar kuwa za ta ‘yanta ku. Suka amsa masa suka ce, ai, mu zuriyar Ibrahim ne, ba mu taɓa bauta wa kowa ba, ya kuma za ka ce za a ‘yanta mu? Sai Yesu ya amsa masa ya ce, lalle hakika ina gaya muku, duk mai aikata zunubi bawan zunubi ne, ai, bawa baya ɗorewa a gida har abada, ɗa kuwa na ɗorewa. In kuwa ɗan ya ‘yanta ku, za ku ‘yantu, ‘yantuwar gaske. Na san dai ku zuriyar Ibrahim ne, amma kuwa kuna neman kashe ni, don magana ta ba ta shigarku. Ina faɗar abin da na gani a wurin ubana, ku kuma kuna yin abin da kuka ji daga wurin naku uba. Suka amsa masa suka ce, ai, Ibrahim ne ubanmu. Yesu ya ce musu, da ku ‘ya’yan Ibrahim ne, da sai ku yi aikin da Ibrahim ya yi. Gashi yanzu kuna neman kashe ni, ni mutumin da na gaya muku gaskiyar da na ji wurin Allah, ba haka Ibrahim ya yi ba, ku kuna aikin da ubanku ke yi ne. Suka ce masa, ba a haife mu daga fasikanci ba, ubanmu ɗaya ne, wato Allah. Yesu ya ce musu, da Allah ne ubanku, da kun ƙaunace ni, domin daga wurin Allah na fito, ga ni nan kuwa, ban zo domin kaina ba, shi ne ya aiko ni. Don me ba kwa gane magana ta? Don ba kwa iya jimirin jin magana ta ne, ko na ubanku Iblis ne, niyyarku kuwa ku aikata burin ubanku. Shi dama tun farko mai kisan kai ne, bai zauna kan gaskiya ba, don ba ruwansa da gaskiya. Duk sa’ad da yake ƙarya, cinikinsa yake yi, don shi maƙaryaci ne, uban ƙarairayi kuma. Amma domin ina faɗar gaskiya, ba kwa gazgata ni, a cikin kuwa zai iya haƙaƙewa na taɓa yin zunubi? In kuwa gaskiya nake faɗa, to, don me ba kwa gazgata ni? Na Allah yakan saurari maganar Allah, abin da yasa ba kwa sauraronta kenan, don ku
ba na Allah bane.

Salamu alaikum, barakanku da wannan lokaci mutanen Lagos da kewaye. Ni Abubakar Bilhaki ina ƙara godewa Allah madaukakin sarki wanda ya bani dama da iko nake gabatar da aiki kuma Allah ta'ala yake biyan bukata. Muna nan muna ci gaba da aiki a nan agege a markas. Kuma alhamdulillahi kwalliya tana biyan kudin sabulu. Mutane suna zuwa Allah ta'ala yana biya musu bukatunsu. Wannan ya zo ya ce Malam Abubakar Bilhaki na dace. Wannan ya zo ya ce Malam Bilhaki na warke. Wannan ya zo ya ce Malam Abubakar Bilhaki shekara kaza na karɓi taimako a wajenka ban taɓa ganin taimako irin wannan ba. Haza min farli rabbi, wannan falala ce ta Ubangiji. Ina nan akan aiki amma ina haramar tafiya. Ina niyyar tafiya, tafiya ta kusa. Wanda Allah ya kaddara da rabansa yayi hanzari ya zo, in Allah ya yarda bukatarsa Allah zai biya ta. In dai jinya ce a jikin dan adam, komin tsananin jinyar, ko wata iri ce jinyar, komin jimawarta, ka zo da zuciya daya, Allah zai biya bukata. Ga mutane alhamdulillahi falalar Ubangiji ce, ni Abubakar Bilhaki na kusan tafiya. In kana da niyya ka yi hanzari ka zo. Idan wani naka ne yana wata anguwa bai san na zo ina aiki a nan agege ba, ka aika a gaya masa yayi himma yayi hanzari ya zo, Allah zai biya bukatarsa. Budurwa kin jima a gida ba a samu abokin zama ba, ko mun dadewarki, yarda da Allah ku zo gurin Abubakar Bilhaki, Allah zai baki abin abokin zama. Budurwa taurarin ki sun dishashe na farin jini, kofar ki ta rufe ta aure, ku zo gurin Abubakar Bilhaki, Allah zai magance wannan matsala in Allah ya yarda. Matar da bata haihuwa, ku ce alhamdulillahi, ko menene ya hana ki haihuwa? In kin zo gurin Bilhaki, Allah zai magance wannan matsala da ikon Allah. Wanda yake sana'a babu ci gaba, abubuwan sana komawa baya, taurarin samun ka sun rufe, ku zo gurin Abubakar Bilhaki, makiya sun saka a gaba, ana maka asiri, ana lalata ma kasuwarka. Ku zo gurin Abubakar Bilhaki, yaro yana shaye-shaye, yaro baya jin magana. Ku zo gurin Abubakar Bilhaki, ni Abubakar Bilhaki ikon Allah ne. Ban taɓa kwana da shakka ba akan matsalolin ɗan adam. Kuna ganin mutane suna zuwa nan, Allah yana biya musu bukata. Wannan ya zo ya ce Abubakar Bilhaki na warke. Wannan ya zo ya ce Abubakar Bilhaki na samu sauki. Wannan ya zo ya ce Abubakar Bilhaki matsala ta ƙari. Waɗansu shekara 4, 5, 6 duk sun karɓi taimako, sun zo suna ta godiya ga Allah. Bayan Allah, in kana da niyya ma sai kana da rabo, in ba ka da rabo ba za ka iya zuwa ba. Muna nan a nan agege a nan markas, kuma tafiyar mu ta kusa. Ga lambar da za ku kira: 080-32-72-45-23 ko kuma 090-71-70-60-88. Ko mun dadewar matsala,
kai yaqini a zuciyarka Allah zai yi matsala ta kare.

inda ka ta mutanen ketare aka ce ga dadi kuma ga lokaci halin sa ba don haka inda ga raga waka kudin da ka taka da mu zo mu ci gona dare amma insha Allah za a sake jin gurin Salim bi da rabi kamin mu kasaba akan mita 92.9 ta hanyar radio mai Sanford FM yanzu amrijin aboki aiki na Usman Ibrahim Tunau bangaren yarba ko na ga yanzu ga takwai Umar Kusalihu don daye sunana kenan sai wani lokaci.

Wonder FM 92.9. La wa tesin boy ka bo se ka ide abi ni bi pada. Leyin ti awon yen wa keji Awusa. E ka ide Awusa ti sise ti won de asiko yi. Ni bayi lati sin di agun mejo amu eto adelebare wa si ti gbon yin. Onpe pataki lowo Olorun oba, oba to lana to loni, oba to lojo gbogbo iba. Bo Olorun asise ba eyan wa na ti e fi wa sile ngba kokon. Olorun ni fe na sile o. Ni se Wonder FM re. 92.9 eka ide abi abi abi ni bi eka bo sori eto adelebare lati sin di ago mejo ale e ku se ni o en te se wo se mu kin en to je pe e se nlo le mu kin yin la le ma ba le yin o gugu bi ta ba wa je ka se jeje ki olorun pe o da bu re bo wa e se adupe gugu n ta da wole a ma yori si ori mu kin kwataro temi so pe agoro akinwole loruko mi leni e je a fi eto gbagede wa bere ni ti role yi e mo ko tojo mi lo kan eyin ara le ma binu lo eto gbagede eto toto an se lowo an se lori e lowo a re fi te gugu wa lorun ni sugbon ni bayi je a se gbagede e te atejise yin sori ero ti a ma nte si lati le mo ohun to n sele ni agbegbe wa ojo ti bere si ro bayi o o ti bere si ni ro bawo la gbegbe n se ri wa ni adugbo n se ri environmental sanitation si joba kede lo ti bere Saturday to gbeyin ni osu to koja aso ma mu mi se losu yi eh kini rongba si nbole bade amo pe won pa won le kun mi gan ton ti ko nje ka na soju se won pa tuntun awon ayika wa se o se pataki fun wa lati se eleyi be na nje ka fi gbagede bere ni irole toni ni ore eto adele bare mu ki wa o ero ba ni soro ti gbagede ti mo fe won na ni mo fe bi tesi ti a ma lo na ni pe o ni 0815 236 1963 ete WhatsApp message ma yin lo gbe phone na ti alagbeka a le fi bara so na lori nkan to ma se le gbagbe agbegbe yin sugbon e fi atejise ranse sibe bi ta ma nfi si lori nkan to ma se lagbegbe yin 0815 236 1963 e mo pe en to bada kenu ta re bada ke se ma je ko si koro kan ta so pe ijoba o se le ko se ton nigba mi ti won ba ni e so n to nse yin ma lanfani ke so o ma de gbo won le ba mo se tori Bond FM yi ijoba ipinle ko ijoba Nigeria mo fi wa sire. Quite a reshape.

0: with 20 essential vitamins, minerals, and nutrients. One Supermalt multivitamin after breakfast every day keeps you going.
1: Caro, sir.
2: A caro, madam. Kilo wa nu oko yin?
1: Ko si nkan kan sir, ko si nkan kan. A ko n jade lo ni.
2: Ki wa lo soju awon omo yin to faro bayi.
1: Ebi lo ma pa won sir, ebi lo npa won.
3: Aga lo pa wo e ma so mo won. A fe ko wa lo doji keji lo fi wa si seji o.
2: Oya, e bo sile. Se e lo jomo gbe ni abi?
1: O ti o ajomo gbe o, awon omo mi ni won kan paro ni.
3: Ai so mo yin.
4: Ajo mo gbe odarun osika bi amo ye se bi mo to ba je omo re nko
5: ikede yi wa lati ile ise Bond FM 92.9 eje amojuto awon iwe wa
6: iyanju le dangba ko sojo taji ti o rera o aisowo lode oro aje ti ko bara re ipenije eto abo a se okan re laare ore ma rojina o ma bokan je bi ekun ba da lekan ayo nbo lowuro o aforiti lo lohun gbogbo mu okan re le ki o si mu owo le pelu te pa mo se daji jo gbe orilede yi doke aforiti ati ifarada la nilo ojo abara ko laarin o ojo abagun ko la korun isun tere tere lo ma ndibu ni afori ti die die le da goke o akeko ni wo onise owo ni e onisowo ni e osise ijoba ni e igbega o ti ile orun wa o tabi iwo orun ode ledunra lo tin wa o si fe ka ni iforiti ati ifarada yoruba ni wo ni awusa ni igbo ati gbogbo eya to wa lori lede yi eje ka ni ifarada fun rara wa Bond FM 92.9 lo ni eje ka ni ifarada ki orilede wa Nigeria ko le goke agba

0: jáde lọ́dún yìí àti pọ́wọ́ sàmì òkè orí rẹ̀ sàmì orí tó fi sàmì yẹn kò ní gbúwọ́dé jesus if I pray ó ṣe ní bí èyí bí àdúrà lónìí kò ní dérí bẹ́ẹ̀ ètò tó ní ó ní bá ti ṣe torí ọ̀rọ̀ ẹ̀mí àti ọ̀rọ̀ ìgbàlà ọ̀rọ̀ àlàáfíà ọ̀rọ̀ ìtùnú tẹ́bá lórí míì tó ń lọ lórí títì ẹ máa pé all is well ni kò wẹ́ẹ̀lì o àmì mo dẹ̀ bẹ́rẹ̀ mo dẹ̀ lọ lọ́kàn mo bá bọ̀dá kan tó nà sóòlù bọ̀dá ṣe are you talking to us only am I talking ẹ ń tọ́kì tẹ́bá lọ já gbangba ọjọ́ ẹ̀wò ibi tẹ́ wáyé street náà gbogbo tẹ́bá lọ jọ́ sí express bẹ́ẹ̀ nǹkan mi náà pé o gbogbo tẹ́lá rò ẹgbẹ́ pa wọn. Oh, yeah, thank you, my brother. I didn't know that in soliloquizing. Ah, oh, you will learn something. I'll let you so see my grandma. Come on, you go. When you play it again, we'll learn in the car, yeah, way. Learn, eh? You know, see, I'll learn. Allah, ye. Let's share, no share, Rehoboth Prayer Ministry. I want to la bala, no bala, le jolone. O ti ni nkan tan se to je pe ojuse awon ni laje pe gbogbo eyin eyan ke mo idi pataki ti lo fi gbe won kale si ilu Eko ti won ni je anfani fun gbogbo agbaye laide na penu alagba e ma ka bo so deto
1: yes sir
0: ojuse tani e so ruko yin fun awon eyan le
1: emi ni pastor Erikefe Adegbeirun Edupa
0: pastor Erikefe
1: Adegbeirun Edupa
0: ah oruko yin lagbara o Erikefe ikan wa nu awon college lo je re kefe but adegbe oroko ni so mi buti o bi ti se aja adegbe royin eda sajo gugu baba ka fi adura bere nitori pe ohun ta ba fa adura bere o ma yori si ni
1: olorun wa gbe oga yan ologun
0: si baba
1: ori ofe ta ni olorun gba opo e wa
0: amen
1: a wa lori eto ojuse ta ni olorun wa to wa
0: amen
1: shamo no wa si wa niye
0: amen
1: jesu oluwa wa
0: amen amen amen baba Erikefe
1: yes
0: ku se oluwa
1: e
0: ka wo lati gba wo ni aso nipa Rehoboth Prayer Ministry ti o ba ni de obinrin je ku mo lu ki lu de ba wo le se to debe
1: Rehoboth Prayer Ministry ministry yen ti wa lati bi nkan bi odun me dogbon by 25 years lati ka so pe 2021 thereabout sugbon Rehoboth kan lo nje ni gbogbo gba won yin olawo oruko ko ti metamorphose
0: o yi pada
1: better olohun da ti wa se nisin o de tin je Rehoboth Prayer Ministries so adupele olorun
0: seri Bond FM e je ki so nkan fun ile defe nipa Bond FM o je ilu moka radio radio ti olohun didi tori e wa fun bi akuko awo dede gbe yen wa o ati ma gbe en ta gbe wa en to dagaji ani en ti awon eyan ta wa lu ta ma ri anfani kan tabi meji ko la re en to ni n to gbe dani to olorun fi ran gege bi asi gbagbo awon ise iya n ta ti ri pe olorun ti n gba se o yin se dada pelu ri ofe ta ti gbo n ta de ti mo ta bi o da e je ka wa si gbangba kini ona ta won yin le fi bawo ni ti ma ni bebe n bo ile ijo ile ijo sin yin adepe boya afrika ma bo church ni abi nkan be ko si pa afrika oni church mo lo baba bawo ni e tin se ni Rehoboth Ministry
1: e se gan lutu adupe lowo yin aba so nipa ti ile ijo sin a wa ni Ogun State ṣugbọn nipa ori ofe Ọlọrun Ọlọrun dẹ ti sọ pe ka tẹsiwaju wa si ilu Eko so ati wa si ilu Eko lati bi 2021 ni agbegbe Igando Mobadu wa yen gbo ibe lati nse awon ijosin sugbon fun eto pataki mi Olorun fe pe ka jade lati se eto sile ati adura fun awon eniyan so a n gbe eto yen a ma gbe lo si Redeem Camp sugbon a fe fi eto yen a fe fi lole ni Baruwa Peace Estate
0: Peace STS
1: yes.
0: Ni Baruwa
1: Beni
0: Niko
1: Beni Amalo RCCG CCG Church House of Prayer the Peace Estate ni Baruwa Ipaja ni ojo Friday ni ago mesan aro si ago meji lasan ama se pade wakati meta nibe lati be lo ni ekan ni osu that is ipari Friday to keyin ninu osu
0: Beni
1: ama wa ni Redeem Camp ni old auditorium la mama se awon ipade yen nibe
0: ni Redeem Camp
1: but you

0: se bute o fo
1: kokoko o ta lo wa be o
0: tani ye o
1: emi ni o mi o ti ni o
0: sister mi ki lo le toju iri bayi e lo church mo ni
1: ah o ma su mi o to ni nkan ti mo ba lo to ni nkan ti mo tu ba bo o su mi o
0: sister mi ah ba lo se je ki no so fun yin ki lo n bayi lokan je
1: ari mi ko ma para get mi won ni abi ki ma gba go ka kiri ki ma sise olorun o su mi o emi o de raye bi mo se wa yi ayiwada mo fe ta oja awon oja lorisisi ise ti mi fe se niye mi o le gbe se oruwa kankan lasiko yi o won ni tin ba de ko ti mi ba se olorun ma je nkan ninu yo olorun ma je nte o su mi o
0: hey iya ni ye ya dura ko ti bi ti won tin gba gbogbo agbaye lo wi be fun yi
1: be mi olojare
0: hey o ga o ah un te de baba e ma da ke
1: I know more for Paracos, which I know already. Only me, Bishop, one wants a caliber 3 yards. No, cause you are doing me for yard one.
0: Sister me, ah, kilo de killing Banu Jeffon. Oh, yeah, can you do not to be sure alone? He says, yeah, yeah, more than my pelle, she, oh, yeah, can you bad draft for it on his own? And you can't play more. He will call it Lord Adafuin.
1: Oh, she, Joel, and Joel, commit him on for all in term of contradicting with him bad ways or go. She ain't got a bad ways or so. What do you really, dear, you told monk on coin?
0: E ma binu ma o o ti gbenu mi dake o ya drown top
1: o jebi anyway emi jade lo mo lo sodo kadija o mi ni pesa o dabo
0: okay o sister mi o dabo o e ba n kanti kadija o ha olorun mu sister mi o ti e da be yen ton ba ni kon gbadura won ni le gbadura ton ba ni kon gbawe won na san sa won ton ba ni kon lo church won ni lo viji won ni le se o ti e da be ah orun na mama so ya drown indeed Olorun ti wa mu won ba yo da.
1: Kokoko.
0: Yes. Ah, ore mi bawo ni o. Ekujo meta.
1: Eku bere wa. Eku ari ni abere eni afisuru.
0: E ma binu.
1: O ti de ba nsin.
0: E ma binu oke o na ni ko je kari ti bi bayi o. O ki ki kilo se loju e ko lo kilo se legun.
1: Ah. Ori mi o. Nkoko lo ndu mi loko o lo je kori mi mu wa beso. Lori oro ti mo ba wa ina ni sanu mi. Obi wo se njo to ngbadun e penu owo lo wa e ko kan o ntaja lorisisi wo na fona won mi emi na ma emi na fe ma taja mo fe da bi e mo fe taja kemi na ni warehouse eh ori e na ni mo se wa ba e boyo leyan ngbejo abo ni bi to le mu mi lo oro mi ma fi loju tu
0: ki lo de ore mi se ki soro owo sa lo ba wa sa e pe mi ni sin gba ti mo fe fun e bi mo se wa yi o mo se ra warehouse kon ni bayi o
1: o soro owo kadija o o soro owo ni mo se wa mo lo si church leni mo lo gbadura si oro aye mi ni woli so fun mi pe afi ki sise olorun afi ki wa laika ki ngba we mo de mo pe ko se nkan ti mi fe se ni mi le gba ki mo ba wa mo koko no san mi ba we sugbon nkan ti mo se wa ni pe bi o lodo elomi boya won baba bi egbeji o le mu mi lo tori mo wa pa won ni sese mo pe ro la won ma pa oro won loju tun ti won mi de mi sugbon mo ya nu mi o ri si gbogbo yin se ye gbogbo ya odo baba lawo to standard awon te ko won mo wo we tori mo pe bo se nse yi o ti ku boya o na ni baba ngbejo laye e se da bayi
0: eh o ti ti bere niyan o eh ayo mi ni gogo lawon bo ngba eh ore mi pe tele tele gbo ko jare o jare ki fe ki se fun ni si soro fun mi ko je ki la jare
1: o ore mi ma soro ju o ti su mi bayi sori ona to baba mi gbe gba ti yayi ma dokun ti yo fi ni je mi mo mo mo ko ma leyan kun wa mu mi debe mo mi debe boya to ba lawon baba ngbejo ki n debe kokan mi bale nkan ti mo ba wa gan gogo niyan o
0: nkan temi gogo fe je ko so gogo na niyan nitori pe o gboro je ya loju mi rara ma worry ma mo sodo afa mi afa nla gidi de nje gogo ma debe gan ah confirm ni ma worry olorun de nlo dada o ipo ti mo di opolo pe afa yen laye mi o awon lo ti mi leyin
1: o ya o ore mi ma soro ju wa mu mi lo bye bye bye bye
0: ah enike atawo mu se wa lori ese mi o to ba di lola ma mu e lo ma wori tori mu fe lo si warehouse mi bye bye bye bye bye
1: iru aye temi gan wa ni e kemi na do ni shop la kokan mi bale kemi na ma pa je ki ni warehouse lori sirisi
0: to ba ti ni ola ma fe ni phone number fa mi ko lo ri won nkan to ma ti so fun e bayi bi be je be ni nto ma ti be so bayi won ni final
1: ah final bi ti bawo to ba lo so nkan ti mi fe gbo ah o gboro je final o
0: okiki ah wa le ti poju o ta ma sa be so gan to te npe o ba like gan mu ni babalawo kan ni gbejo fokun e bale
2: la ila
1: salamu
2: alaykum afa wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh
1: eh
2: ko le mo eh
1: la todo Kadija olo ni ki wa ba yi lo ti pe
2: tele anti wa Kadija ha eyan Olorun a dupe Olorun e pele ti o si onu
1: afa o sha bu wa ni o
2: dupe
1: ko ti esu mi ni
2: o
1: ba ta wo lele o ni bi ti ama ina o ye mi rara ati je ati mo wo Olorun lo wa gugu e sha ri dudu fun won ise mi o ma to ju sun mi wa so fore mi Oluwa ni o mo afa ko daju pe pe
2: Gugu ola gugu yin atapada Olorun dina siranta ri mustaqima a fini mana o n lo Olorun pelu ogo Olorun agbo Olorun go yo de fi amona o tin ba wa se kuni dojo adua ti wa ha o ga o ri Nigeria fi le fi se wa la bayi lagbara o adupo lodo Olorun adupo lodo Olorun nta n fi han mi waju yin ori pe ojo ola yin da ojo ola yin da mo pe nsise pelu Olorun pelu ogu Olorun Olorun abi mo te fi se ti o fi rorun Olorun ba yonda e fun yin
1: amen
2: okan yo bale pelu ogu Olorun Olorun mo ri pe nsise pelu e kekan la farada to kunu lo fi amona pelu ogu lodo Olorun Olorun abi mo be se wo yi tele ni igba mi e mo niyanju ka mo bori dada egba galu ala e sa lu ala eyan na fila Olorun de gbo o da Olorun pelu ogu Olorun
1: afa
2: no
1: ile ni eri waju mi na
2: mo la ri pe irin ajo ojo la yin da mo de ri pe en sise isi Olorun mo ri te nse nta fi hanu Olorun abi mama a de rorun o se se pelu ogun Olorun
1: lo ke lo pelu ogun Olorun pe ni ajo ara ko ta so so ka dari na wa fa iwo o se yo
2: ana kumula
1: iwo ni eri no ba sha
2: nta
1: fi o ma du
2: nta to wa waju mo so ya wa
1: o ri waju mi bayi ki n joko si shop ki ma taja o wa mi ji sowo se yi o ri mi ta se wa ni se pe Olorun te container lo wa n to wa to n ja ka ki se pe Olorun te owo nla lo na e wa ni mi e ri ki ma sise Olorun sara yi ya sa e bi fe bo won e ni Olorun ko e fe bo won e ni Olorun amo alaya ara yin o ya
2: ya wa ya wa e se suru e se suru ayan mo kalu ko toto ni alaje wa karija ten riun ayan mo ti won ori sowo lo dale e se suru e je gba folon e gba folon yonu ni e je gba folon olohun se rorun ira jo kalu ko toto ni Allahu akbar Allahu akbar
1: o so mu kaja mo ni mi ro afa ti o mo je mi fe ma ba won se
2: Oribe egbeju to wa waju yin to lagbani agba folon yonu ni o iru eyin obi to lo nba de fe lo bayi I ma lo yin lona yanu ni je gba folon egbeju ke fi gbogbo orin ajo yesule e fi para le okan yin po pelu Olorun ke fokan yin sin Olorun o de dan loju pelu awe adua ni gbogbo gba gbogbo ni oda ojo waju yin da Olorun yin lo
1: se bi le se
2: ba ayin ni ya wa ayin ni
3: 92.9

ago meje asale ti lu eko ajale o akunse loni eyan agbaye re to nbi siti gbo yi lati le ise bond fm 92.9 ikeja ni pele eko siwaju egbo koko to nbe ninu ri na ijoba ipinle eko ti se alale odun mewa fun eka itu ilera labode ni pele eko lati je ki ara ilu je anfani re daada lese kuku legimo asoju sofin ti so di mimo wipe won gboro ma se ayewo finifini lori ayika ohun ayida ko to ni pon dale ise afefe gas sile lati dina irufe yi to sele nilu apapa o legu ma sofin agba ti buwo lu ogbeni tegbe gege bi minister ti o si agbara na monomono lo le di Nigeria ile okire ijoba Sudan ti fi esu kan Ethiopia ati UAE pe won lowo dinu adu loro onisigidi e to kọlu papako ofufu won wayo renare yakotu latenwa Abdul Fattah Abdul Gaffar ijoba ipinle Eko pelu atileyin ile ise torisi eto ilera labode ni ipinle Eko pelu ajosepo conference 57 ni won ti gbe eto olodun mewa kale ti yo lo latodun idi odun 2036 ni bamu lati pese eto lera to peye fun awon eniyan to nbe ni ese kuku lawon le iwosan alabode gbogbo ipinle Eko irungba awon jeyo nibi idaleko lojo meji to wa yin lakoe nilu lekilepo ibi ti awon alen loro nile iwosan alabode ipinle Eko ti fori kori fukun dogun ilana bi won ti sese eto osuna ni gbogbo awon lewosan alabode ni ipinle Eko fun didi odun mewa ti ara ilu si lanfa ni si eto ilera to gba yagiyagi ina oro re nbi eto ohun dokita Veronica Iwayemi so pe won se leyi lati je ki eto ilera igbaye gbadun imo technology ati adadale otun ko foju han lawon lewosan to nbe lese kuku ki ogun eka eto isijoba le gbadun e daradara ni oro re nbe commissioner fun eto ilera eda ojogun akin abaromi so pe eto ohun wa ni ibamu pelu erongba ijoba ipinle Eko lati mu idagbasoke ba ipinle Eko ju tatẹyinwa lo tori wipe erongba won ni lati je ki eto ohun ko wa kaakiri gbogbo ilewosan alabode ti o ba fi bi odun 2052 ilu Eko ti alaro oto gege bi erungba ijoba to nbe lode yi dokita Ibrahim Mustafa akowi agba fun lewosan alabode ni ipinle Eko so pe gbangba lasanta di to ohun o si wa fun ti o jina rere si iwa ijebanu ati imotareni nikan asoju Gate Foundation Olakunida Mola tenumo wipe eto suna ohun gbogbo ijoba ibile to nbe ni ipinle Eko ni wo lowo ninu re ajo to ngogun ta ayederu ogun ato njije nile yi ta mo snapdark ti tu ipinu won so lati mu idagbasoke ba ipese ogun jade ni orilede Nigeria lati je ki won mo ojulowo

Bond FM lawa 92.9 ari se larika arika baba rigun ti kaluku ba se le ni itan na ni yoda budola se mo ti so fun yin pe ayi lo omo wura eyan ni ninu ise ti o nse ni bi ki afo orin royin awon nkan ti ijoba nse ayinla okere ko so fun apo korin nipa owo ndoji bi won ba fe se research to ba ti mu orin ayinla arun lowo ninu research ti o ba nse mo so fun apo korin nipa rent edict eti ijoba ologun gba na ti won se ofin to logun ba se na ni won pe be mo de tun so fun apo o tun se rent decree ijoba ologun apapo a se decree ijoba ologun ipinle awon yan se edict bi yen se lo niyan mo so fun apo ka tu fi orin royin kan to nsele lawujo ni ere ball ayinla o gbianju ta ba de tu wa wo ninu ka ba awujo wi lori iwa ti ko to iwa ti oye to nlo lawujo aso isoro aisi omi labe okuta iyan mo awon igba to sele bo se sele ngba na ti o ba nawo go orin ayinla omo wura awon ni moto nko ore won ni o ogun ajobo ayinla omo wura o gbianju Olorun ki o dele fun eni re eni na ni o pe odun 84 ti o gbo ntarigi olori na ti won file sasobora n ti a ngba ladua na ni pe ki Olorun ki o te baba na si afefere ope pataki lowo awon to tin ba se ibo lati ago 4:00 temi tope agoro akinrole adelebare arinokore akuya bi ni baba na ma te siwaju tori te siwaju te ri e ni won pe ni opa isegun abiodun folon so loruko ti temi ki to bere iba baba mi o te obola isola mo sorun somu ni poro ipuro mo la se ipuro la kisa ipuro mo ko lorun ba ko ni lorun ba ko leja ojero mo ba teni wijo kuro ro re mo ba gbon le se mo ye obi kete o fi gbogbo mo ti e ba gogo gbogbo olori sangan sangan awon la loko mo rarun mi abodogun laare ko aborisi to mbolo lebe abirisu barakata lebe eni fe jijadu ewa eni ko ma gba poru koja to reyin lo mo ba gun lewa bi oyinbo iporo lo ba piti piti ola yin lo ba piti piti ola mo ba to lalala to sile kun la le tori melo melo lo sa fe ko le ro ba iporo lo ma ge sikara ikaka loju ota to orin se si tan ma pe logun ofe o egba maye eni won lofa egba maye eni won loje aye osorun somuye lo fe ti aran wole geregele gbale eni e ba ri ebi itan ti o fara sini awa lo mo ba sun matilekun tori ke awon ayaba ibe ba wa ile re ni o yeye mi lo mi mo baba mi ba yeye mi omo balogun lo keri isokun omo ba laare gan omo be mure se togun ite mure ya dina agege ko jo ma felegile o ma pasa omo oru la seka bi on ba se losan ko ni fara ri lo ibe ba wa ile re ni o ile re ni o ibo omode ibagba ibo okunrin ibo obirin ibo lohun ibe yan eje oju wa se lasale titu ni a ti bere na niyan o lati ma mu awon eto aladidun ti awon alase ti la kale wa fun igbaladun yin abiodun folon so loruko temi adisa ogun ogun alasela omogi merin le baja se lori ka se gerogbo lori toro rogbo le be sogun ka se ge obi lori obi ni bi ku barun ka se ge ata lori bi pe mi ti o jata emi yepere ka ma wa seka ka ma fi wi ounu di tori ta ba ku aso ni won a fi gbe ni si ko sajo ko se didi eyan ba bora le won ajo madu ko sajo ko se didi eyan ba bora le won ajo bo ko sajo ko se didi eyan ba bora le won aja aya aso le didi eniyan eyan abo ni lara ju aso lo eyan laso iye yo gbogbo en te nduro ti wa eni te o eni ti lase ti edun mare bo se ma je niyan lagbara eleda bond lawa 92.9 an seun gbogbo pelu ase eledumare je ka gba bayi ka tun lo ba awon eyan wa ka tun awon eyan wa daada na ni won bond lawa 92.9

Ah, ti mo gbe ta ba ti ni asiko bayi a ma wa akoko ti ajijo ma ganu si kini a ma ganu si ni asale ti toni o sele pe eni na ti dagba ni isin osugbo ngba ti won wa nkekere awon atobirin kan won ku sira won leti emo ipe mokole lugba na ni oko obirin to ba je olomoge okole lugba ori e na ni oko e bo se nkun si omobirin e leti na ni nkun si omobirin keji na leti won sa se bi die lowo e sa ikan wa ti baba e fe ki o fe sugbon ri pe yen tun tele enikan to je dokita onisegun oyinbo to lowo jo lo de omo keke de lare ni oun si wa ni insurance company kan lo n ba sise ngba na en na mo bi ise insurance se ri ma wa ero bi ma wa ero lohun won sa n ba aye lo ko ba gbo iti ba be so pe ko fe o lo fe omo soja kan to feran mo omo baraki lobirin gbogbo ise an dun ni insurance company ti o wa owo n wole mo awon premium won ri ti e o tun sa awon ise mi to ye pe emo o sa ti ye as boys now awon ise ka ba ni sa wa we ko ta ma fi se cover fun top party moto yan owo n wole lotun losi won ri owo ngba to ya e tun mo pe

sanction ma wa owo wa wole dada mo igba ti a nso yi awon omo loja awon latike bi awon eti something ni Nigeria o ba boom la won ba be si gbe moto sisile evolution ba de baba ina de ni moto ti e to nlo sugbon to fi ngbo bigiri yen ba jawo elesa o lo fe awon omo o ti ye yi awon yopi yopi ngba e debi pe o n fi oko e se e pe ah eh ori dasun 120k lo si wa ah olo lo ni kiti e fi ele ko ti e ti yato en do rinu moto ti eniyan o evinu evolution to to ye n ku nu e ni o wa ka ma ba lo n wo na lenu gba e na ise insurance ba bo bobo ise manage are o wa be si se cafeteria cafeteria okunrin to n dana to n se iresi n se su ateyin fa awon aboki o ti po nbe ngba yen o ran se nko e wore wore mi to e je won pe iyawo yi to ti ko okunrin ile won lo lo fara yen ko lo le o o de wa ile e gbogbo nkan to n be nu ile e pata lo ko lo koda gan o ko soja wa yen lati go sibi kan ni in to tu wa fi manage to tu fi n se omo ogboro cafeteria won gbe gbogbo kini ah so fe pa ni baba wa so pe se mi so fun e se bi lagbaja mo ni ko fe wa e ko ni ki n fe ni e na ni o n tele doctor kan ah nkan to ba ri lo ma ran se bi o lo lo se yawo pelu e o de se yawo to se ni su loka ni o ka sa ma ba lo e mo ru eyan be ti odindi okunrin to nsise ni insurance company to le ma ta isu ateyin ni eti ile te tu wa ko igba e lo te tu fi aye te tu folopa mu te fi so ah ya ye po ko si debi pe le mo mu adugbo ngba na lo fun ni eni to ma fi sun titi kan bed lo birin igbe lo television gbogbo e igba ti wa lai wa de ton fe gbe mi e awon agbalagba ni ko ma fa wahala gbogbo eru yen ko file eru omo e na lo ko lo ah o n ka lara o fe gba to de ba so en ton ba so to gbo ni ka ma ma ba lo n wo na o wahala wa de leyin opolopo odun okunrin na wa ti ri se iyawo to duro ti ngba yen mo jo n la America lo England ni wahala wa ti de ba TV long bi si yo wa e mo pe awon ndle leyin reyin won de won mu oko tojo gun moto ke ohun gan fara gbo ni yojo to lo ni atimo o sa wa jade gbogbo nko dabi mo okunrin tu wa awon yan paro wa fun pe ko ma fun ni owo ko ma ti are sin olohun o sa wa anti are sin olohun gege bi amoran ti won fun ndo asele ni pe nta lero ko ma bai ti aro je obi to duro ti gbogbo gba e ki pe on fe won papo o leyin ti yen lo to ti o si kokon ni e wa duro ti o wa sele pe obire o wa ku lojiji awon ko wa gba lero pe I to ti lo ye Olorun lo mo rin ajo eda pe ko gba wole pada nigbati o sa ye pe en to wa nle ti ku oni laye to ba ti gbemi ohun ko won sa nfa lotu lo si pe alaso gbon to Olorun ni egbon to ba je yin se le gba robirin be iya teni je ki se kekere o akobu ni die ni e mo ki ke o to lai si ise kokan ihun to tura nta laye igba yen keyan to le ma se iruse to je pa awon mola lo wa se nisin se mo en to tin se ni big company to tori kide pe igba to wa ni sora gi pe ko toju ile o sugbon ngon to nre ni warawara ngba e tawon yen de tawon yopi de ngba yen ton dale ru lo tele won lo egbo ki la moran yin fun se ko gba moran ton fun yi abi ko du lori owo e to lo ma duro pe se ko si ko to leyin anu to mun se fun yen
ti ko to ma tu pa awon po 0837888030 0037888030 o na le ma fi ba wa dasi.

0: Hello. Ori beti etun wa pe 0837 888 0300 0037 888 8030. Hello.
1: Hello.
0: Ekale sir. Yes sir.
1: No,
0: Ami. Omo ti eti dibi merin kohun to lo ko to lo leyo kan eni ti o de saisi fun obi meta le ohun o de ti bi kokan si bomi ko to tu wa fe pada wole. Hello. E kale o, e ba gbohun soke. Oruko yin bo le tin pe wa. A n gbo yin o. Ko gba pada. Okay, oda. Lati joko abi? Awon ara joko ni ko gba pada. Hello.
1: Hello sir.
0: E kale sir.
1: E kale ko tu.
0: Olorun lo ntu.
1: O sa ba inu, that's my family.
0: E seun.
1: Ada baba gona lo kenu. Ruko gona o, to ba ko wa ju ti. Ko ta to ba de kere ti.
0: Ah.
1: Ba mu ni kan ko da oro are.
0: Uda officer aba ina fun won la mo re kan e ko tun ti si won pada ni. Hello.
2: Hello. E kale.
0: E kale ma.
2: Ti sala bi latoshudi.
0: Latoshudi. E seun. A n gbo yin o. Madam Salaudin.
2: E se se woman yen ti obi mo fe lo se pada.
0: O bi omo eyoko ko to lo ngba yen. Bet ibi to gbogbo bi to rin lo ko lo mo nbe wa fe pada si odo ko aro.
2: Ah, you advise ma fun ma yin so. Ti ma yin ko fun ni ko to ba fe fun. Mi advise ko ta pada.
0: Okay.
2: Ri woni fun ni wa ti le.
0: Oda.
2: Ko fun ko to ba fe fun ko fun.
0: Oda. O na gbo. Hello.
3: Hello.
0: Hello, e kale. Yes sir.
3: E kale.
0: Yes sir.
3: Ami.
0: Oya wa wo.
3: Adaba wo bi to tutu to ba fi.
0: Ko wa si waju. O ti fun lomo ko tele ri.
3: Eh to ba fun ni e ba ri wa.
0: Oda.
3: Oya wa
0: wo. Oda. Hello. Eku ndi radio yin.
4: Hello
0: ma.
4: Grandma lati gbagada
0: an gbo yin ma.
4: Mo ba je mi. O jo mo mi to ba fe ma ko lo mi.
0: O ba jo mo yin to ba fe e ko lo mo.
4: O ba gba pada ma ko lo mi. To ba ti ku gbogbo n to se fun yan ko so ma to wa pada si.
0: Mo ku gbogbo erunu le pata.
4: To ba ti ku gba yan to ti ro re to ti ku da.
0: Eshun. Eshun, grandma lati gbagada. Hello.
5: Hello, ebi mi.
0: Hello.
5: Ebi e, iporo so de ke omo ni gbeyere
0: ki. Ah, igboyan omo ojoru, omo shikiti, omo awolimu.
5: Eh, pari.
0: O da, a gbo yin o.
5: Ade
0: awa ri yen o
5: leyin agbaro lo tun ma ri didi wa ri ma dagbare ma darugo
0: ase wa
5: kinu pe ka wure o
0: a o da ba e se o e o daruko yin o e ko pe bi mi
5: doctor loye je abiodun ifo awa glad for
0: eh eh kawon ti le mo pe eyin ni o won o le fe lo mi se yin o
5: ase o ase wa o.
0: Hello. Hello.
6: Hello.
0: Hello, ma.
6: Hello, sir.
0: Yes, ma.
6: Mrs. Adeyemi from Latalapere.
0: Mrs. Adeyemi Latalapere. I'm all right, ma.
6: You are in the best way. You are in the best way. Come on, Bama.
0: Come on, Bama. Wa lo itu wa duma yi ko lo odun won ju o ito lo du awon ju to dun awon to dun eleda awon ni igba ti se insurance bo kokunrin wa lo ko kanta ko ma ta yin lawon 80s la so yi. Hello.
6: Hello.
0: E kale ma kile poruko yin lati surulere. Oda. Eyan buruku ni. Oda ma, e se ma. Won ni ko ma gba pada. Ah. Won ni ija. Oro opin atokunrin. Oda, baba gan blame omo e pe se mi so fun yin ni en te ni ki n fe yen. Te n tori e blame pe mo se lo fele. Hello.
7: Hello, e kale o.
0: E kale ma.
7: Okay,
0: I'm going, ma. I'm going. Kile poruko yin? Mrs. Ibrahim Latima Fuluku. I'm going. E kale. Ah, eh, le gba pada. Te tu jo birin.
7: Are, awa ko jeure lojo ti wa o.
0: Re.
7: Awa ko jeure
0: o. E ko jeure. Paripa igbe yi oda oda ba oda ra ma awon obirin gan won ni ah ba won ba bimo bo mo won ba se be peren to ba gba re ni be pada awon wa lo wa ngbe ni lamoran pe ah n to lo ka fi fa ki lo kon tu ma bere won omo abire aniye lo pada awon wo lo angba lamoran gba to po eyan to nda si oge are eyan kan lati side eh wo lo padubo e na se iju saga ko ni ton ni ko gba pada
8: oba ma je nsin won aye oba ma je nsin won aye eniyan to ba ti rogun dile boni to n sise gerin lo kuni tete yo. Any other batiro gun idile bi ton si je jerin lo kuni dede yo idi oro re

0: obirin dari de ko ma si nkan kan mo ati ju oko lo won ni bi obirin ba ko ni bayi gbogbo ero e na ni beyan o se ni gato bo de jokunrin na lo ko yawo gbogbo ero ti e na ni bi ko se ni gato ohun o wa di orejo nsa ejo nsa ikun dedededede ndeku tokotaya eje ka ma se suru funra wa to ba ti yowo pe a nye se sira ni a fi gile ra ni kiri temi fe bo iyan ni le so pe yin o se mo sugbon tori pe ada ada bo ko ba gbiyanju to a le pe joko pe baba lagbaja omo la nbi kale yi eje ka wo bi a se ma gbiyanju ta na ma begbe pe ki ojo ola wa ki ogbo wa ko le da sugbon tori nkan to nsare awon nkan to nsare tona yanran yanran obirin te ba tori e foko sile gbugun nkan to ndoko ni wura o gbugun nkan to ndoko ni wura tori igba ton ni sele bere ngba yen lodun na lohun awon mo alatike lo gbagboro kan awon 505 evolution awon kan na ni simi ogbe sititi ni sin Olorun je ko wu yan pe meji. Olorun ki o shanu wa. Bond FM lawa 92.9. Adupe lo gbogbo en ti e ti ba wa da si. Lagbara lagbara eleda awon mo wa oni sina. Lagbara itumari. E se o be se n tete si wa.
1: You do waka, coffee start anytime because of smoke and dust. Use comics, make you day relieved.
2: Oga chemist, I beg, I need cough medicine. Where if he works, sharp, sharp.
3: Oh yeah, try comics cough syrup.
1: Yes, so comics get active ingredients. We will clear your cough. Just here, drink and day relieved.
3: Comics na confirm.
1: Cough, drink comics. E day relief cough. If symptoms persist after 3 days, go see your doctor.

0: ti lanfani ati ma gbo won wa ni ikanni yi oro lori alaafia wa na lugu abota mo ni alejo ni agodo baba igi tolorun gbin oko arugbo
1: olootu ofa ara
0: baba eh ki lo gbe n jade tori pe aisa ba rin yin ni ta bayi
2: mo ki gbogbo eti to n gbo mi ni dede akoko ta wa yi alaafia ara wa yo ma je o a o ni fi aisan lo gba oruko mi ni baba igi tolorun gbin oko arugbo olootu ofa ara eya meji si jade e tin ba jade lekokan bayi lori iwosan omo eda ati gbogbo ba se gbaye gbadun pelu alaafia on lo gbe mi jade
0: baba igi tolorun gbin oko arugbo ojo pe ta tin gbo awon ofa ara jaye ati jo nikan lo fa ara ndani la mu ni abosuwa titi dasiko yi
2: o si olootu ofa ara nkan to lagbara po ni ama oje kokon fun lawon apere ofa ara to wa orisi ofa ara meje lo wa ofa ide ofa baba ofa oje ofa oje jijeju orun ofa ara tita ofa jankariwo
3: bakan na ofa sakatunbe
2: ara awon apere ofa ara meje to wa niyan ko wa se nti o le se a ma sokunrin a ma sobirin a ma somode a ma sagbalagba jeje mi mojoko ko si ninu ogun ofa ara o to ba seyan lowo a ma fe fori egbe ori kan ko ma foyan ke ti o ma pariwo aya lulu pipipi ara tita ara jijaje ko wa tese o mo gbon rererere keyan mo ta gegege ko mo dabi pe won fe ti subu lateyin abi nkan na mo wo lona ofun ara awon apere ofa ara nu ti ofa ara ba gbena ya tan a mo se akoba fun isan ara aye o si ni fi isan ara wa de wa mole latari wipe ka gba pa ko ma se gbe ka gbese ko dogun ara riro ni gbogbo igba ki inu egungun mo san ni wa abi ki a ma wo iyawo eni bi aburo eni ara awon apere isa ara tele mo ri ninu agara ni o isa ara wa de dabi waya to muran lati bikan si bikan ti so ba ti si eda o le si ti so ba ti si eda o le rin gerege o ni mo fini ke jade wa o ke wa ba emi baba igi tolorun gbin oko arugbo olootu ofa ara
3: ero bani soro mi 07031445626 07031445626
2: Baba wa ni Lagos Abeokuta Expressway ile epo oja bus stop legbe ile epo MRS filling station ni Victory Plaza ni waju bridge elese gbogbo bigi to ba tin bo sa ti pe phone number won iwo olomokunrin to wa ninu ile to n wo iyawo re gege bi aburo re to gboro fowo kan iru awon kan won yi o da o isara re nu o ti fe da sele nu iwo olomokunrin to je pe ojojumo ni aroye re po ninu ile lodo ololufe re o le sagi logbe ko soje o le to si be ayafi ko mo rapala kan si emi baba igi tolorun gbin oko arugbo olootu ofa ara gbogbo kan to je kude kude ninu ago are pata gbogbo esin ni o do ngbagbe to si lalaafia ani ko ma bo latokere ki yawo re ma ki oni mesan mewa ko ma pariwo caterpillar de eko oko oke kinu le o ma dun inu olaje ade soye wole igba yi lo lade wuyi o de owo nikan ko lobirin fe o ani bo ba fun lowo to ba le soju se re ninu ile ti sagi logbe o ko ti soje rara ti to sibe o si rapala lowo ni sugbon to ba ti to sibe to koju se to koju si ayo mo pe o wole de looto ani o jade wa be mi baba igi tolorun gbe oko arugbo looto ofara
3: ero bani soro mi 07031445626 07031445626
2: Baba wa ni Lagos Abeokuta Expressway ile epo oja bus stop legbe ile epo MRS filling station ni Victory Plaza ni waju bridge elese gbogbo bigi to ba tin bo sa ti pe phone number won
0: elomi dere awoka ni titi e to ti disoro fa awon omo won ninu ile nibi family de mu mi wole mu mi joko eyin te larugbo nle egbe won wa orukun ni da won laamu ni awoka anu egungun ni awoka raserase ni won o le gba pa won o le gbese eyin riro ni gbogbo gba ara riro won orun sun ni elomi o ti ji lati bi ago mejila oru titi ni o fi mo ko tun ni ri orun sun elomi aya lulu pipipi egbe won jade e ma so pe wahala baba gba po wahala ya gba po egbe won wa e wa gba iwosan fun won ke ba ti dodo wa ayewo wa ta se fun yin e si gba kaadi wa lowo perete ajin dara wa yo ma je ni fi aisan lo gba o digba

0: gbogbo ilese Bond FM patapata 92.9 mo ki yin o bere lori giwa wa director of program gbogbo yin ati emayan ati an wa lenu loro gbogbo yin papata mo ki tori pe bibala o ba se kini bala ola mo wa ki olotu mi aja balikis ayepola ibrahim mo ki yin o eku dodon tijo e to ku jo tijo tijo njo lo o yi jejo awon yin na ni e olohun ni mu iku nbe bayi to ba wa mu iku laaye be yo tun ti soke tori pe oke oke bayi le mu ru si oke le ma lo o ani ja wale lase lowo olodumare bo ni amo mi nko o ha mo ki le kan si gbogbo omo nigeria eto arukan le ngbo o se mi bi ki ngbe baba yi sa wa loni sugbon owo di o e na ti mo wi pe awon bi igba melo ta gbe won wa agbiyanju titi baba won fasiko le ni ato awo pe ka to gbe awa lele sugbon owo di asiko to ye ka bo si studio ka wole ka sise piti mo lero ko si nta se agbodo to awa na la adie wa lo sun ko ye ti uhu bo ko si nta se ju pe nta n toro lodo olohun na ni pe keyin eyan mo wa kadu ayin o si mo gba beyin ba ti nwa kadu ayin gba idunnu ni foru awa papa awa ta tun polowo idunnu ni fun a idunnu ni fun le ise radio ta tin gbe to jade idunnu ni fun lootu wa idunnu ni fe n to gbe kini kale na mo se wa niyan e ha bi ogo tin je tolohun ani ani gba yin kule ngba kankan la se lowo olodumare olohun o si mo pe si owo fe yin na e wa ni saare o amo ba ba so pe olohun mo je tolohun ba je ko si n to ku ju pe keyin o moju to ra re lo e wa gbo eyun ti dagba debi kan ko le mo koroko mo eyun ti dagba debi kan obe si se koge koge koge won agbala gbogbo egbe baba re o mo pe ah baba en le mo wo le o ha oju o ti gbo bi oju agbalagba be odo ori keke lo si ni elomi oni ti rin opo na kan ti o fi re ti o mo mi hele hele he igba ruku ni o mo dun elomi agbari elomi o mo hoye oju elomi omo su nkan kan omo di bi meta adabi igba ti an tatana tana ti gbogbo omo se yeri yeri loju e be ko si sina kankan waju e elomi o le wa ko ale mo elomi ba bere to bayi kile o to mo a mo ka mefa a mo ka meje he ke yo mo ri toto ke se nkan re ke yo to ma to ko to ma po lapoju ke se nkan re ta ba lori kan ba nfo yan nkan re ko oni n to tumo si lodo awon onimo segun iba se to ibo iba se ti bile mo wo ra re ran mo mo je ko di igba ti nkan ba ke he mo lo ko to wa ran ti po fe toju ara re igba to wo keke ba to ba toju ara keyin o re toju ara siwo beyan ba yawo toju ara re ngba teyan ba gbadun yo sanwo pada kilode to nwora re ran kilode to nlu aye bi igba wi pe ola loku aboto la loku ta lo so fun o pe won o le jeran to jirin lo se bi igba ti ri nisin anabi o mo gba to dode yo pagbada jesu go mo gba to dode amo lodo eyin tin da fun igba otubo mo da ni ko ni yi igba to da pada sai da fun yin e mo we lo mo we opo to ori tin se daada un won o kan ka ogbera ma koja mi olugbala so ni akole wa akole ko wa ni be yan ba nbere kan lodo olohun eyi o si seto ni leyin opolopo gbianju ni kadara to ko ha oju re se belu belu o si dake yawo re nfi o se yeye bi wa ti e ba ti soju se tan o se ni opa o mo pe n to se ko dun mo nunu ko te lorun nu o mu de bi oye he e ma to ti ju bayi na lo abi n tan so ye yin oye ki iran di alabahun ko dojo ale ko ba dojo ale ni ko mo pe o ji la aro kutukutu keke tatan ko gbori oke gangan iye omo lu abinu won ba ti di pe o dara ale bi ope tinamu won mo po yo gbianju mo wura re ran lo je ki mo si ole ti lasale oni o e n ba dake tarari oba dake o e ja dodo baba isa awi konko loju oloro ma nba on ede oro nbe ni gbedu kun mi
1: aha bore da ban se fiaga to ta ti kojo to lu ti ko yo iku wa ni meji epele emi opo awon eyan ogun mo opo ro gbe si aye re titi o si be lo pokun so nigba to pe ti o gbe to fa ti o fa o wa da bi eni pele aye yi ko la baba wa ti lo sa ai ja fira ni o be yan ba dake tara re o ba dake ki se pa awon baba wa no ni soro amo mo fese lolo yo iwali ni won se o kini ka se kini ka ma se ni won fi nbo lowo ogun aye elomi se gbe yawo radio gbe yawo opo ti da pon popo pon nigba ti ko si yawo nile re owo tan le kan se tola tolu lelomi se to je gbese wale eni tan le ba nba fa gbogbo nkan ma lo di igbin fun ni opo kawe ko ri se baba isa kabo agbara alqurani atagbara ajoguba ni won fi sogun alajangbila kananbu se bi ro ba lo logun odun ojo kan lo to ba baba isa wa ni number 41 ogoro mi street idimo lati idimo ewo ko tabi kegun okada tabi keke moruwa aso pe ero baba isa le nlo ni number 41 ogoro mi street idimo tabi ke pe awon number yi 08054276137 tabi 08148256032 eyi to le pe ero ba ni soro yi 08181713350 tabi 08139682421 baba isa lo ni mo wora re.

0: Aroka ti fe ku asun dake Femi Oguyemi Oloburo omo baba tin be leleru apate to makuta oduma ka ede kan pe ede ru magale ru magale emire o omo baba nbadan won to le kin kan si ni en ba ti ni ti won wi ba le ma koja si ibe Eko a si jo bara wa so nti jo toro adupe lowo Olorun ko ni su a ko ni re wa gbugbo atotonu mi ni wipe be yan ba n gbo gbegbe won na titi ba won gbe ki omo gbe nti oda senkule oluwa re ati pe da ti omo bi egbe egbe nla ori ere ni oku si o kini ka wa ma dun mo mi loro baba yisa won ni en ba taje ipe owo oku ta ni ogba le ta ba si fi tomo iri ni owo ki lo wa tuku eleri ki la tun wa ju pe gbogbo nta ba mo pe nse wa e dodo won e ti won ba si moju le ja re won so fun yi pe erin bayi e to po oke raja ini oba lejo nu sugba opolopo awon ti an debe orin ope ni won ko to won je nloju orun won lalakala bo tin regun lohun roro e wa je e ja bira wa eni e soro ti bile abere wo lo ran alakala e ja so funra wa eh keyan mo regun ko mo roro nkan buku ni eh keyan mo bara re won o loju ala nkan buku ni keyan mo bara re nile eko to ti ko lata e mo yo odun to ti ku o nbe nkan buku ni il akori baba re to ti ku o ti won na ti lo dale gbada le ko ko to abara re pada nbe ha ori wo la ko si gbedu eleyi bi o se pe ka to awon ti an moju aja ti an le de ka to awon ti an moju ogun ti an le pa birin re okan to se fokan tan ni baba yi sa ati gba ta ti jo nfa wo ebo jeun olorun ojo fo ma lo ri ko si ni fo lai lai baba ni aka ni ni eji oni ye odun to ti da ti baba e to ti wa lori radio benu e so nsi ku o loro won afi radio ta ba de bi n ba ni mo ka gbogbo radio ta ti lo ta si nbe nbe ti o si pe e mo gbe to re mo oni ye nigba ti sise re bọlọ nse ran to si nfi beru olohun ti fi nse oni ile ko number ile ke fi mo pe baba isa ko si nti ola tun se koda bi nkan oba da beyan ba yan nti oda oru atoyan nbe e be mo pe oru atoyan nbe a ma fe nu eni yi ka dare eni pada si daada eh beyan ba ri pe igbe aye to ngbe igbe aye ko ba ko le ni igbese lokan teyin o gbe pe number 080 54 27 6137 tabi ko lo 081 39 68 24 21 081 48 25 60 32 pelu 081 81 71 33 50 awon number to le pere ogoro eyan mi lo je wi pe iti se ti diran o ti degun elomi o wa se su esu e ni o ba dale ibi ti se baba mi nu ibi ti se ya ebo si ye ko ye laye ti e won niran meta e to si bi baba ti ya o ba lo lo o ye ko lo lo bi baba o ba lo lo tomo lo lo omo omo osu to mo wura re ran o ye ko je eyan ki mo pe o ye ko je eyan eyan sa dede sori re o eyan gbianju ko to sori re ni masun bonaku ko po re nbo abo eja gbo ikede
1: en le nbe awon eyan wa baba isa lo ni aso fun yin pe a ni fa isan lo gba enikeni to ba fe ri wa aye wa fun lati ago mejo aro titi dale ni gbogbo ojo be ba nbo e wa ona lati de dimu ke wa gbe okada tabi keke maruwa ke eni en lo odo baba isa number 41 ogurombi road lati aro titi dale ni a ma nwa nbe tabi ka pe wa sori awon number won yi 080 54 27 6137 080 54 27 6137
2: Hara yesa mi

0: Baba, eyin na ti so panu. Ohun ti awon eyan so ni pe ofo ara to ti pe lara yin ti ba isan, egungun ati eran ara yin je.
1: Baba agba teni begi loju se o. Mo lu egbogi baba agba dura mi gba. Mo so panu.
2: To je pa Olorun lo yo mi, lowa nte koluba. Mo bo lowa ara tita. Oro si so mi jaga ara bayi. Atelese to han mi le mo. Iye ti da fi seyin. Ewo ni keyan ma ta gege bi keke Mario. Olorun gba wa. Lowa isan fini pamo. Awon afini sesin. Ide mi ja. Oju to ba fakoko eni sofo. Ajegun wa lodo baba agba. Baba agba wa ni number 20, Amoka Street, Dele Ara Bus Stop. Off Abanojeru, Ikotun, Lagos State. Ero bani soro won 08068216859. Le kan si 08068216859. De ronke o si regbon re lowo ko mu dodo baba agba ko na le so panu.
3: Oruko mi ni baba agba teni begi loju. Ilu maka onisegun bile to nfe wi ati gbo so mara ilore. Mo ki gbogbo awon baba, mama at awon aburu wi pe awon ni faisan lugba.
4: Awa ni number 20 Amoka Street. Dele Ara Bus Stop off Abanajeru Ikotun. Mo ni ero ibanisoro wa ni 08068216859. 08068216859.
3: Lori awon aisan kan si keji ta man soro nipa eni aisan nu san tabi wo to ni awoka abi aromolegun. Mo ni kin lopolopo to ma nfa. Tori pe lomi o ma to ma nfa bo se rin ta ti rin dogun. Oni pe opolopo mi to ti suburi. Aben to ti ni jamba moto ri. Aben to ti sise boya na lo nda to ti faragba ina orisirisi awon nkan lo le se okunfa wahala to le fa pe ki ati rin ki o dogun ki ati bere sadua ko di oran mo ni wo to ba tin ri apere pe boya ara nro mi apariro ese kikan elomi o ma rin lo ba iba to ma bo lese ti o fe jabo to ba tin ra awon apere tete ma wi pe aisan tabi arun lo nbo nu agbo ara re ni ati rin o dogun ibadi ko ma buo so ni gbogbo igba kati rin o dogun ke ti o ma pariwo kaya o ma lu pipipi elomi ayare o ma jani elomi apa kan ara lati okede sale ni okuta itai elomi gan gbogbo nkan ni o ma se pipipi inu agbo are to ba tin ra won kan bayi
4: awa ni number 20 Amoka Street Dele Ara Bus Stop off Abanajeru Ikotun gbogbo bi te ba tin bo te ba ti de Ikotun roundabout ewo marua to nlo si Abanajeru tabi te ba n gboko bo Abanajeru ni ke bere e bo le ni Dele Ara Bus Stop apo atun yen le ya si Number 20 Amoka Street Dele Ara Bus Stop off Abanajeru ni Ilu Ikotun Lekun
3: ibe baba agba wa ero ba ni soro te le fi pe mi
1: 08068216859 08068216859
3: eyin na ma bo gan ni afiji iroyin o ta foju ba awon mi o ti e lawon o fe logun bile mo e ma so be owo ti wo fi n gba le omo yewo to nsan lodun ti ile to gba to dress inu e njagu ara re njo toju e te ba wa de mani na laina ma ba so pe na la baba agba teni be lojo ba ti de nta ko ma fun e to ba ti lonu agu ara mo logun ko ti se o tin be iwo na dan

0: oniyan ki se pe ban se bi awon na niyan iwo to wo enku abegbe kan ranku to tete jade bayi ko ma bo wa fun iditoju ati mara nipa tewe tegbo
1: ni number 20 Amoka Street Daily Ara bus stop off Abana Jerol Ikotun
0: lodo baba agba teni be loju wa fun itoju to peye orin wonku wonku orin onte koluba ati rin di oran fun wo iwo gan gbogbo obadi gbogbo eyin lo ti di wahala bo se nbere ni o ma je ki ti o di be to ba tin rapere kekeke tete gbira bayi
2: ma bo sodo baba agba
1: a wa ni number 20 Amoka Street Daily Ara bus stop off Abana Jerol Ikotun
3: ero ibanisoro wa 08068216859 08068216859
0: gbogbo adugo to ba tin gbo wa bayi tete ma bo lodo baba agba lori ati ni dogun ni ati segbon se doran ni telomi ti ba po lo nsanu wa to ba gbe won gbowo ka to se igbonse ni be se n gbo mi pa dele mechanic ni elomi e ni le ba soro nitori pe elomi o le nawo sagu are agu ara ise pataki lati toju e jade ba e jade ke ma bo gbogbo eyin de ro pe boya mo ti lo ile ko si se e ma so be sugbon olorun oba fe nikan se je nikan lo bo olorun se ma ko se ti ma n bo sodo wa olorun ti n gbadura a ti mo pe adura ti gba ko to gbera le ni to ba tin rapere pe boya nrin bata n bo lese re e a se n ko paja paja lowo lese ati rin dogun apa romi egbe kara romi ati gbera gan baba ni party ya iwo le lo ogun lo ni ogun mo ni olobo ni jarogun an gbe ni sugbe ni to ameri o an di magidi mo pe ka to rin olo ni je ke ri sugbon adua la so ran ju ka gbe igbese ko to n woju olorun to n be gbogbo ona ti soro kan si keji ba fi wa lagu are to n fura si tete ma bo si
1: number 20 Amoka Street Daily Ara bus stop off Abana Jerol Ikotun.
0: Lodo baba agba teni be loju.
3: Ero ibanisoro wa 08068216859. 08068216859.
0: E titi kole. Te ba n gbo lale e jide be ndaji. Te ba n gbo losan e ma ti je pari ke ti ma bo. Ke ma bo e wa fun imoran atalaye ati ona abayo. Lori tewe tegbo ti o mu kara yin o se kebe kebe elomi ni mato ti o itoju mato eyin no ri bi o se ri gege be na lo ro ara wa ara da bi mato ni ta ba gbe mato so na ta ba service e mo ko le ta ku soju ona odun wo ni won ti wa laye to tin je to tin mu to n gbadun to ijo toju ara ri tan ma wa soro pe bye bye le ra o ti won judo iro na ma npa ma ba so be o baba agba teni be glo gbogbo bi ti mo nde pata adu ana ma nse femi boya gbogbo ara lo nte ni ara yin eni owo nkan mi ni egbe kan ran ro mi ni to ba ti wa nri awon apere kan ogbodo gbe igbese lati wa toju are
1: ni number 20 Amoka Street Daily Ara bus stop off Abana Jerol Ikotun
3: ero ibanisoro wa 08068216859 08068216859
4: e tun ba tesiwaju
0: kin lo ndo la mu kini iwo ti nawo nawo nawo lere aisa agban ni lowo olorun ma je ari ogun wahala ya n lu pipipi ayin to ejo birin le te n gbo gbogbo ti mo so pata wa ni abi won o soro n po obirin ni gbogbo tokunrin to obirin lo ni ta so yo sugba won to ba n wa woju olorun to n be lo na to like san kan si keji nu agbara iwo kan si baba agba teni be bi loju ona abayo olorun lo n se to ba ti de lori gbogbo nkan ko la le ma fenu ba gbogbo ti won na ba joko to ri to n se olowo lowo bayi mo pa isa tarun tan ba ti bimo ma bo si
1: number 20 Amoka Street Daily Ara bus stop off Abana Jerol Ikotun
0: tete ma bo ko ma bo mo se n soro yi lokunrin lobirin lomode lagba olowo bo ni so wa den ti o ma tiro a to n se a ofin won se yeye sugba nkan kan lo se okun fa e te ba tin ri papa nku ni ese nku ni abi won to ti sise agbara ri iwo to ti ba won se idana ri lori sirisi tina ti gbogbo ara o ma nfa kichara abi eja o ma nje ko wiki ojo ori ma nfa ale to ba ti fati ewo titi ma bo sagbade we marugo ta kebe lodo baba agba teni be to ba ti de gan won no ah baba won ni itowo la ma du obe ah kin gbokere ma du du obe re ma ti foworo oye ko ko loju eyin e gbianju mo ti wa bi tele mo ti e ma so be o be se n gbo mi ba yen dide fia e ma bo pe ah o de je nti e wa e mu gbagbo yin lowo te ba tin bo sodo baba agba teni be loju
1: ni number 20 Amoka Street Daily Ara bus stop off Abana Jerol Ikotun
0: e wa ke wa janfani ewe ati go gan ni afiji eyin na didi ke ma bo kilo nse o kilo yu elenu wahala ti damu wo lo wa nu agware to ti fa isan boya ati rin dogun ati gbese di wahala gbogbo egbe kan ara ku tai tai jenje ni bi ni ile iwo si bi ni olorun bo ni je ka wa rogun ofa of aburuku oni ba wa fe

0: eburuku oni fe luwa orisirisi ona lo ngba wa elomi afefe ni ti e elomi ofa lo fa elomi ko tin da ti chairman to ba ti de eyin na o mo lori ba se nbi ati ayewo ati to ba e ka si pe kilo fa ti leyi soju orun lo ti sele ni abi ngba te n lo ni kankan ba npi te mo boya boya to wa ti dagu ara to wa nbaraje ti o mo ba do mi ara nu eje inu egungun o lord e je kari sugba de yan ba ti wa ri e je ka tete gbegbe se ka mo pe odo baba gba se nbe gi loju
1: ni number 20 Amoka Street Daily Arab bus stop off Abana Jerol Ikotun.
2: Memba bagba teni be giloju wa.
1: Ero ebani surowa is 08068216859. Is 08068216859.
0: E ma le ti na wa be ti de bi kan re yen mu gbagbo yin dani. E won ni bi na o ba tan la so e je itan le kan na. E gba pe be ba ti ri mi lele te ba ti de bayi. Ogun ati wahala ataisan to na ilam o ti se.
1: E wo marua to nlo si Abana Jerol. Tabi te bang boko bo Abana Jerol ni kebere. E bole ni Dele Arab bus stop. Akwa tunye le yasi. Number 20 Amoka Street. Dele Arab bus stop. Of Abana Jerol ni Lui Koton. Le kumbi.
0: Ibe mba bagba wa. Ero bani sorote li fik bimi.
1: Is 08068216859. Is 08068216859. 216859.
2: I'm marrying you.
3: Fela ni ke play.
4: O ti aso la fe.
3: Hip hop ni ke play jo.
5: Se yin le jo ni. En tiro, en tepa. E wa nda soro ijo.
6: Ah, de ronke lenu e. Emi ti so kanu ijo ale oni. E da yan mo.
3: E pele o, kilo fa to tonu.
5: Eh, baba, eyin na ti so panu. Ohun ti awon eyan so ni pe ofa ara to ti pe lara yin ti ba isan, egungun ati eran ara yin je.
3: Baba agba teni be gi loju se o. Mo lu egbogi baba agba dura mi gba. Mo so panu.
6: To je pa lohun lo yo mi. Lo wa nte koluba. Mo bo lo wa ara tita. Oro so mi jagara bayi atelese to mo mi le mo iye ti da fi seyin ewo ni kayan ma ta gege bi keke mario olodun gba wa lowo isan fi ni pamo awon finisher sin ide mi ja oju to ba fakoko eni sofo ajegun wa lodo baba agba baba agba wa ni number 20 Amoka Street Dele Arab bus stop off Abana Jerol Ikotun Lagos State ero ba ni soro won 08068216859 le kan si 08068216859 de ronke o si regbon re lowo ko mu dodo baba agba ko na le so panu.

0: Aku dede akoko yi ni gbogbo bi te ti lanfani ati ma gbo un wa ni ikanni yi oro lori alaafia wa na lugu abota mo ni alejo ni agodo baba igi tolorun gbin oko arugbo
1: olootu ofa ara
0: baba eh ki lo gbe njade tori pe aisa ba rin yi ni taba yi
2: mo ki gbogbo ti to n gbo mi ni dede akoko ta wa yi alaafia ara wa yo ma je o a o ni fi aisan lo gba oruko mi ni baba igi tolorun gbin oko arugbo olootu ofa ara Eya meji si jade e tin ba jade lekokan bayi lori iwosan mo eda ati gbogbo ba se gbaye gbadun pelu alaafia on lo gbe mi jade
0: baba igi tolorun gbin oko arugbo ojo pe ta tin gbo awon ofara jaye ati jo nikan lo fara ndani la mu ni abosuwa titi dasiko yi
2: o si olootu ofara nkan to lagbara po ni ama je kokon fun lawon apere ofara to wa orisi ofara meje lo wa ofa ide ofa baba ofa oje ofa oje jijeju orun ofa ara tita ofa jankariwo
3: bakan na ofa sakatunbe
2: ara awon apere ofa ara meje to wa niyan ko wa se nti o le se a ma sokunrin a ma sobirin a ma somode a ma sagbalagba jeje mi mojoko ko si ninu ogun ofa ara o to ba seyan lowo a ma fe fori egbe ori kan ko ma foyan ke ti o ma pariwo aya lulu pipipi ara tita ara jijaje ko wa tese o ma gbon rere ke yan ma ta gegege ko mo dabi pe won fe ti subu lateyin abi nkan na mo wo lona ofun ara awon apere ofa ara nu ti ofa ara ba gbena ya tan a ma se akoba fun isara aye o si ni fi isara wa de wa mole latari wi pe ka gba pa ko ma se gbe ka gbese ko dogun ara riro ni gbogbo igba ki inu egungun ma san ni wa abi ki a ma wo iyawo eni bi aburo eni ara awon apere isara tele mo ri ninu agora ni isara wa de dabi waya to mu ran lati bikan si bikan ti se o ba ti si eda o le si ti se o ba ti si eda o le rin gerege o ni mo fi ni ke jade wa o ke wa ba emi baba igi tolorun gbin oko arugbo olootu ofa ara
3: ero bani soro mi 07031445626 07031445626
2: Baba wa ni Lagos Abeokuta Expressway ile epo oja bus stop legbe ile epo MRS filling station ni Victory Plaza ni waju bridge elese gbogbo bi to ba tin bo sa ti pe phone number won iwo olomokunrin to wa ninu ile to wo iyawo re gege bi aburo re to gboro fowo kan ah iru awon kan won yi o da o isara re nu o ti fe da sele nu iwo olomokunrin to je pe ojojumo ni aroye re po ninu ile lodo ololufe re o le sagi logbe ko soje o le to si be ayafi ko mo rapala kan si emi baba igi tolorun gbe oko arugbo olootu ofa ara gbogbo kan to je kude kude ninu agwa re pata gbogbo esin ni o do ngbagbe to si lalaafia ani ko ma bo latokere ki yawo re ma ke oni mesan mewa ko ma pariwo eh caterpillar de ekun oko oke kinu le o ma dun inu olaje ade soye wole igba yi lo lade wuyi o de owo nikan ko lobirin fe o ani bo ba fun lowo to ba le soju se re ninu ile ti sagilogbe o ko ti soje rara ti to sibe o si rapala lowo ni sugbon to ba ti to sibe to koju se to koju si ayo mo pe o wole de looto ani o jade wa wa be mi baba igi tolorun gbe oko arugbo looto ofara
3: ero bani soro mi 07031445626 07031445626
2: Baba wa ni Lagos Abeokuta Expressway ile epo oja bus stop legbe ile epo MRS filling station ni Victory Plaza ni waju bridge elese gbogbo bi to ba tin bo sa ti pe phone number won
4: elomi dere awoka ni titi e to ti disoro fa awon mo won ninu ile nibi family de mu mi wole mu mi joko eyin te larugbo nle egbe won wa orukun ni da won laamu ni awoka anu egungun ni awoka rasẹrasẹ ni won o le gba pa won o le gbese eyin riro ni gbogbo gba ara riro won orun sun ni elomi o ti ji lati bi ago meji la oru titi le o fi mo ko tun ni ri orun sun elomi aya lulu pipipi egbe won jade e ma so pe wahala baba gba po wahala ya gba po egbe won wa e wa gba iwosan fun won te ba ti dodo wa ayewo wa ta se fun yin e si gba kaadi wa lowo perete ajin dara wa yo ma je a ni fi aisan lo gba o digba

la la luwa ko so un ti o ya yin mo gbaladura ipe bi e se n gbo eto ye to labalaboro te de wa nibe loko laya mo gba ni adura ni ale yi wipe lola oluwa ko si ohun ti o ya yin o in fact I fo labalaba abi labalaba gan ni ya yin tori pe kini mo wa po lenu jo meta yi o ipe in fact lati le na ni akomo ngba yin pe nkan to ma ya awon baba ati ya nkan to po leyin eju on lo labalaba sugbon tori pe on le lanu sita le gbo se n pa aye ti lu jara nsin orisirisi la nri lori lori social media igba la ti ma ri pe baba kan le ya wo kan le o fe na pa nitori pe kini iya o si lele e ka bo sa ona ibi abiodi on lati pupo e ka lesa o e ka bo gbogbo linko yen lori Facebook ti e ba n gbo wa to de wuyin lati wo wa na e lo si ori page wa labalabo oro radio ki e tele wa nbe ke de ba wa share ko le lo fa mo se pa ma tete se oju opo sile lale nitori pe ibere a ma mo fe ka jo soro ka jo so bo se n lo gan igba idanileko ma wa to je pe akon wa wa a ma ko wa pe bayi la se se bayi la se se awa je ka lo le ka lo practicalize ka lo se nkan ta so yen mo lero pe gbogbo orisirisi ta ma mu wa lori eto ila ma mu lo seyi ta ba mu lo otu ba nte ni o dadi wa la ba fe mi e ka bo sori eto ta ba kan se la si a ba kan gbo lasan to kan du mo wa leti ta mu lo e mo pe a n tora wa ni etan ni ta mo loyinbo ni don pe ni self deception teyan ba de tan mi e ma je ki n tanra mi o se pataki ki a ma mu gbogbo nkan ta ba mu wa lori eto ka ma mu lo so ti ye wa mo so pe soda mo ma wa lale yi se ki n so eje n tete so ki mu yen ku lo na tori mo fe si oju opo sile gege bi mo se so mo ma se nkan na ni okay, I want to go on Facebook, Mali Orisha. Abi, she want Mali Shembi, sha. Malo do mi leo. Oh yeah, Emo lo mi tutu. Kilo mi. Emi mo so, Emo lo mi tutu. Bo ba she win, ba ba she le shala ye, to ba she do mo mi si, mle ma fi win. The first 5 people and two bati jimi bati tell me bati ba wa add mo ko possible but ta ba fe kin mi leyin lati fa won eyan recharge card ni ale se kin pe number you know go need e be re number yin ta ba fe kin mi leyin pe okay oluwa toyin gba owo recharge card to fa won eyan ni ale e be re account number lowo mi tori mi ni fe e ma wori a fe fi yen si ori eto se ti ye wa ta ba be account number ma fun wa won mi e won mi siko mi ko mi tutu se le jo mi gbona abomi to loworo e sa won mi si e won mi si e wa sa

0: ye be ba se le salaye won mi si e mo pe nkan tin ba ti so lori eto yi oro labalaba ni mo fe ka gbe lo ba ti e korin asalatu abi ga korin orin isoru e mo po na labalaba la ma fi se tumo e so e won omi si e salaye fun mi en to ba sale aye e don moran moran ju to dun ju tawa ye yen dun pa e ma win ni recharge card courtesy labalaba oro ma soju opo sile nsin seye wa awon kan tin pe wa emi o de like yen ta ba ti soju opo le te ba tin pe wa number yen le ma le wole mo o Olorun lo mo nkan to ma do le sele si anything le sele si e ko ri pe eri number ipe mo ni e ma ja se be the fact that pa ti ni number yen lowo tele tele ko mi arufin ni e ma ja rufin our family labalaba kin sha rufin abi aba ma rufin ni awon mi na ma pe ni wrong time e je fasiko yi so ago mewa aro sago merin role laarin ago mewa aro sago merin role Monday si Friday on le ni anfani lati pe wa te ba pe wa ta ba se nbe ngba ta pe wa ta gbe eyan sa fatejise ranse ah mi le tatejise kini kan e ma wori e pe nigba mi laarin time yen e ma pe weekend ke ma so e pe iya anu kan le fe pe abi nkan kan iya anu bawo ni nkan kan ko need so on e help wa no lati e support wa lati ma se ba se fe mi e ka ma rufin so ti ye wa awon kan ti en so won ni se kini obirin fe gangan to awon kan so pe oko o gbo yawo o da ben pe ati e gbora wa lagboye ki la awon obirin fe gangan ma bi nkan so pe kin bere bere yen pe o ye ka won kan pe awon kun ye kan mo pe oke kini bawo ti en yawo mi se fe mo mo pe nkan to da ni ninu oro wa yi as therapist and all that counselors nkan ta ma so ni pe e bara yin soro e bara yin joko pe ki lo fe se ri loko oko si yawo e won le jo so fun ran pe wo ya yawo mi ki lo fe but aba se pe ka generalize pe ki la won obirin ti e ma nfe na won se gbo awon obirin le ni efe o e te fe yen gangan le ye ke ma be te ba jo doju kora yin sugbon ta ba nseto bayi o possible ka se pe ki ni awon obirin ti e le ma fe na so that e wa wo e wo bo se ba ti yin mu e wo nkan te le mu re pe ah won ma se pe baba se bo se ri lara wo na niyan awon to wa le ti ro pe awon obirin kan ni oluwa to yin fe soro nkan lale ki lawon okunrin na nfe bawo na se fe ni labalaba loro abi aso o da ben ko ni kaluku kan ta ko mo tira wa bayi ati e wo pe okay boya bayi ni boya bayi bawo lo se ri lara teni mo ri video kan ojise olorun papa lo nso pastor kan ni o ni boya lo mo pe ti yawo e to ba jaja lanu pe o kan ma ngba fun eyo kan ngba fun ko wo ko ma de pe ki ma se to ra wo obirin kan si wa te ye po ma pe o tin ba la tan fun baba nsin e se ni so ti ye wa so bon kan wo bi en pe ki ma se lohun ko n se pe gbe o gbe won de be baba yen lo so o ni so to ba ijo to ba sesi pe yawo e pe ya ti e wa so fun mi o ma wa surprised nkan to ma so fun e sugbon ka to lost gbogbo yen abi be akin de solitary ni abi je something sey anything le yan le so o anything le yan le so o le so bo ba se feel bo agbe kale oro on lo se pataki ju oni bi mo se ma so fun ara le mi pe enu erun ti mi ni buku ti mi ni bu ara eku ti mi oni ti o bi mi ni fi abuku kan oni bi mo se ma so oni boko se ma so fun yan pe ah ibe yan ti bugeju o se o si but ti oni la o bayi oni boko se ma so e mo pe re po wa laarin won e ra sai ka bo sori eto itumo ni pe no e le dahun sori bi bayi sa honorable abiodun ladi pupo e le dahun sori bi e fatejise ran se oke boya mi so ibe e dahun so da mo yen ìdáhùn ìbéèrè ìṣòdàmọ̀ yẹn orí nọ́mbà labalábá ni kẹ sẹ́ndẹ̀ sí ẹ má sẹ́ndẹ̀ sórí facebook àbí kẹ call ṣòdàmọ̀ fún talẹ̀ tó bá sọ pé wọ́n mi sí ẹ wọ́n mi sí ṣòdàmọ̀ ẹ fi ṣe àtẹ̀jíṣẹ́ sórí nọ́mbà wa tẹ̀tìmọ̀ 08023135773 àtẹ̀jíṣẹ́ ṣòdàmọ̀ mò ń pè ẹ má ti pè ń sí o 08023135773 ẹ̀wọ̀n mi sí ẹ̀ tó bá lè sọ dáadáa ìtumọ̀ ẹ̀ tó bá lè túmọ̀ ẹ̀ kó sòro dáadáa ẹ̀ má jẹ́ recharge card ṣe àpẹẹrẹ lè sìn kò ṣe pé bóyá 1+1=2 ni no bẹ bá ṣe lè túmọ̀ nǹkan tí mo sọ yẹn sí ní ìtumọ̀ ọ̀rọ̀ labalábá ìyẹn ni àdá wa pé àwọn tó bá pé possible lórí ètò ká tó kásẹ̀ ètò ńlẹ̀ mo lè pe lára àwọn tí mo mọ̀ pé mo tiẹ̀ lè ka jáde pàápàá so gẹ́gẹ́ bí mo ṣe ń sọ àgbékalẹ̀ ló mátà so bí a ṣe fẹ́ bẹ̀rẹ̀ mo ṣe máa ṣe ojú òpó sílẹ̀ ẹjọ́ bí a bá ṣe ń pè ípé nǹkan tá fẹ́ rí nǹkan tá fẹ́ rẹ̀ pàápàá jùlọ especially tó bá jẹ́ pàwá tí ìyàwó wa àbọ́kọ wa wà lẹ́gbẹ̀ẹ́ wa ẹ jẹ́ ká fi pẹ̀lẹ́pẹ̀lẹ́ sọ ẹ jẹ́ ká fi ọmọlúàbí sọ ẹ má jẹ́ ká kàn sọ ní àlùfàǹṣà bíi pé ìbínú ò bímọ rere o pàápàá jùlọ ṣe tó bá ti dọ̀rọ̀ labalábá ìbínú ò ṣe nádà o ṣe rí tẹ́bátẹ̀ fẹ́ fi ìbínú in quote ni o tẹ́ bá fẹ́ ṣe labalábá wà pápá ìbínú yẹn wà scripted ẹ ṣe bí ẹ pé inú bí yín ànádà inú bí yín kó lè dùn ni kò ń ṣe rúru inú bíbí fọyàn létí gbáyàn ní kinní yẹn so a máa ṣe ojú òpó sílẹ̀ bí mo bóyá ká lọ sókè lọ́hùn ká kàn ra gba sting labalábá àbí nǹkan bẹ́ẹ̀ yẹn ká tó padà wá pẹ̀ má gbàgbé pé ṣòdàmọ̀ tí mo béèrè ẹ wọ́n mi sí kí ni ìtumọ̀ ẹ bá mi túmọ̀ ẹ lọ́nà labalábá ẹni tó bá túmọ̀ ẹ tí ìtumọ̀ yẹn dùn gan o máa win ní recharge card àwọn márùn-ún first five labalábá ọ̀rọ̀ òun lè tó tá à ń gbọ́ ní bond 92.9 FM.
1: labalábá ọ̀rọ̀ ọ̀rọ̀ abẹ́ aṣọ láàrin lọ́kọ-láya lẹ́ ń gbọ́ ètò bàbá ètò whispers of the night ẹ darapọ̀ mọ́ wa lórí social media lórí instagram orúkọ wa ni labalábá ọ̀rọ̀ ẹ like facebook page wa labalábá ọ̀rọ̀ radio ẹ má gbé kúrò.
0: ẹ káàbọ̀ padà sí orí ètò wa ètò yín labalábá ọ̀rọ̀ bond 92.9 FM láwà tí a kalẹ̀ sí nọmba 1A adékunlé fàjìyèwé ní ìkẹjà gra nílùú èkó kọ́mẹ̀ntì kan lórí facebook ló ń pa mí lẹ́rìn dáàdì wa ọpẹ́ tú ò fàtàì wọ́n ní ìgò yìí lé o màmá màmá wa kú ètò ọlọ́run ló kúkú ń tò ìgò yẹn lè ṣe mi pé labalábá tí ò bá tí ì ṣe kẹ̀ǹkẹ̀kẹ̀ǹkẹ̀ àbí tí ò bá tí ì fọ́ nì tí ò bá tí ì wà different àbí kò kẹṣà mi kò yà jọra kò tí ì interest labalábá yín o bọ̀ ẹjẹ́ kí n jẹ́ kẹ̀mọ̀ pé recommended ni o nǹkan tí mo ṣe gbé sójú ní kí n bá lè máa rí nǹkan tẹ́kọ̀ sí orí facebook so ẹ a máa ṣe ojú òpó sílẹ̀ nísìnyí nọ́mbà tí mo pè yẹn náà ni tá a máa fi dáhùn ṣòdàmọ̀ tẹ bá dẹ̀ dáhùn ìbéèrè ṣòdàmọ̀ orúkọ yín gbúdọ̀ wà ńbẹ̀ agbègbè yín ni ẹ fi address lè yín sọ agbègbè yín gbúdọ̀ wà ńbẹ̀ orúkọ yín àtàgbègbè yín nìkan ni iṣẹ́ mo pé nọ́mbà yín náà lè máa fi sẹ́ndì àtẹ̀jíṣẹ́ yẹn ẹ wọ́n mi sí kí ni ṣe dámọ̀ báwo lẹ ṣe dámọ̀ sí so a máa ṣe ojú òpó nsìn 08023135773 kí ni àwọn obìnrin fẹ́ gangan báwo lọ́ ṣe fẹ́ sí nípa ìbálòpọ̀ so mo retí káwọn obìnrin pè o kan sọ pé ọwọ́ báyìí làwọn fẹ́ nǹkan báyìí làwọn fẹ́ compare sí irú nǹkan tẹ́ ń gbà lọ́wọ́ báyìí bí nǹkan tí wọ́n ń fún yín ẹ wọ́n lè fún yín kẹ má gbà àbí wọ́n fún yín ẹ gbà bẹ́ẹ̀ bọ̀ àwọn ọwọ́ mi ìwo lẹ̀ máa like nǹkan wo gan ó tiẹ̀ lè má rí lè jẹ́ kíkí nǹkan bọ̀ nǹkan nìkan pé bóyá ìwà ìhùwàsí tó jẹ́ pé ó lè mú kí labalábá ṣẹlẹ̀ àbí ó lè mú kí labalábá má ṣẹlẹ̀ bàbá ṣe ń fẹ́ sí 08023135773 àbí àwọn ọkùnrin àwò pé tó bá jáwọ obìnrin mọ̀ ni nǹkan báyìí la fẹ́ tó lè jẹ́ pé torí obìnrin máa fẹ́ pé ọkọ mi kò ṣe pé kinní kan náà ó ní bórí ọkùnrin ṣe máa wú tíyàwó ṣe máa fún ní ìyí tó jẹ́ pé at the end of the day bàbá yẹn gan ó máa kọwọ́ bá pò pé wò ó ìyàwó mi bẹ́ẹ̀ kí n bu ọlá fún ẹ kò dẹ̀ mí pé owó pọ̀ jù tí ẹ bá ti pè wá ẹ yí rédíò yín pa pátápátá ẹ jọ̀ọ́ ẹ yí rédíò yín pa pátápátá tí ò gbé jì so that e le gbo wa dada so ti ye wa awa na da le gbo yin awon to wa nle nu a le gbo yin ke yin radio yin pata ba ti gbe eyin radio yin pa ke soruko yin ati bi te tin pe ke de wa so nkan ti e fe so si eto na. Hello Sailoma.
2: Hello.
0: Eka le ya wa owo ero la fi wole. Olorun to ma oruko yin ati bi te tin pe wa ma e ba gbo nsoke ma.
2: Oruko mi ni ya afin Adekunle.
0: Ya afin Adekunle. Lati Boma.
2: Lati Mosun.
0: Lati Mosun. Se ladi wa nbe.
2: Ladi wa nbe.
0: Okay ma. Oya. Bawo le se bawo ni kile si o pe e fe ti o ki nse be se nrigba e ma wo pe ababa le binu another to ise mo nkan ta fe seto ise ni pe ki labalaba wa le tesiwaju ni fifo ko ma fo dada si o nla fe se ma wo pe ababa le binu abi won le ma fe gbo nkan te fe so ijo e je ka so to
2: babo le binu.
0: Okay ma,
2: e ti ka so le ta won mi si ani.
0: No, show that money, yeah, my feet, at the share on shiny. Ele, kill ye fair bow, let she fair gong gong. Kilo brinny, kilo ye cockoon ma wo. To bat, nip bow brinny pay. You know, what will ye come at before be a one call will you brinny man fair to ye come on daddy one more, pay to bat lolona go see me.
2: No, by your yummy dad.
0: Okay, ma, she man, text you see, wama. Where ele pe pada? In case of a pay, koye wa gan bi mo se nso nle nkan ti mo nbere ni pe ki lobirin fe gangan e mo ko to ma so pe ki lomo demo abi ki leyin obirin ti en fe gan bawo le se fe ki ran se ki da won dadi wa bawo la se fe ki won gbe wa de be awon nkan wo la fe ri ni bi oro labalaba opolopo lo ma ni oko mi mere se jare kini kan na awon nkan wo bawo la se fe ki awon dadi wa se nawo si wa da ba soro pe labalaba. Hello?
3: Hello.
0: Hello, sir. Hello, ma. I can't be sorry to Labalaboro.
3: Oko, my name is Oluwafemi Lati Movie Bafo.
0: Mrs.
3: Oluwafemi.
0: Okay. I can't be, ma.
3: Lati Movie Bafo.
0: Lati Movie Bafo. Okay, ma. She, Egbo na go mi, eh. Show ye yi, bro, it's mo. Okay, ma.
3: Oye, me.
0: Okay, ma.
3: Mkati, awa, upinye, fene, pe, kwa, kwe, ya, tawa, kwa, shiri, ye.
0: Ben.
3: Okay.
0: Se ga le so sokin se abi da ba fa mu be yen mi wa mo fe be lo won pe igbo won igbo gangan lo fe ke sok yen gan ni o ye ka na jo ye ka won na de ka mo wiki point won ehe o ye sare de fun igbo gangan le fe kan sok
3: ka sok
0: orombo mejeji yen oni kan na le fe se won wa sok e to ni abi isowo sok yen le ni problem pelu abi
3: ko to
0: okay so e fe ki won kan lo sibe dada si abi boya mo se ma sok yen se kan ma fowo ra ni nkan to ma gbenu se ni nkankan mo fe ke ela ye daddy so that ela sile so that but daddy mama pe won te le miss e won ti get nkan ten so
3: kan
0: ta ba ti
3: gbenu
0: si yen
3: o ma enu
0: yen lo ma je ko ma rin wa ko je ki ara yen ko bo won so won ni ona won se be se ko nto ni okay e ti so pe ko to abi bi won se gbenu si
3: Awọn
0: ti le so won kan ti e to mo nkan to nsele won ti fe wole won ti wole won ti jade awon wa feel pe o ye ketete release na so that account na se tawon abi okay so nkan te ma le se daddy kile yin fe fa awon e ti se pe won ti te release mo ko nka ati tete release owo yin lo wa daddy ba awon nkan wo le yin se fe
3: team moto
0: okay so to ba pon le so fun yin but so yin try lati wa weekend point won yen ke won po ke yawo mi ni o ti pa o ti todi mele 35 asa
3: ara foju wo ba first ma di log
0: 13 abi
3: 13
0: so first at least ka se so pe abi 14 years let's see what learning daddy e je mi se pe kini o be mo nkan eyin na e try lati study mommy ka pe gbo ni ma ti gba yo si e ma gbinyojo olorun ma si loju a le si ni eh a si loju tori mo like pe e ti fe mo pe ta ba ti e mo ka ti e gbede be elomi wa ran ti e fe mo ko si to kokunrin mi akon pe ki la ngi ni weekend points o se le week jojo won le so ile mi do pe ti e fe mo pe ba se wa mommy eyin na de le so fun daddy pe e gbo won lo si bi bai ki la wi sa hole tete ma gaga bi mo se so owo yin lo wa owo yin lo wa se ite ba gbe won debe inu en fa owo nbo aya won yen e ma oni strategy te ma fifa e ma kon deni le bi omo o ti won omo ikoko to se gbe oni style omo ikoko to se bi oni style to ma fi e ri pe to omo ikoko ba nfa omu ya e lo ni aya ye a ho lo fi se ko nse yin se ti ba de se ise yen te nfa toke yen e ma fi owo yin ke ma fi sere lawon bomi bo je ma fi sere din sisale kan ma ra ki ka die de ka yin to ti mo to wa ni mo to to ni o ti o si nkan te da ikona si o e ra ma fi sa won be yen abi ke ma fi bu won ni kini to wa leyin uku won leyin ke ma fowo bu ke ma se anything le le se Yes sir. Oh yeah, just my love, I should say, you know, my Jackie, just share my love. All right, sir. So, sharing Bobby, yeah, I should say, Ikpe, Kini, Mulaiki, I want to come with you, Mrs. Oluwa Femi, Abi Olorun Femi, Oluwa Femi, Lati, Mowira, and Pemowi, no, so, Eshe Goni, Ti, Ekpe, Wa, Sirito. Ah, to buy the Pemo, we number him because. Show them or no, gege ba se so ama fun wa ni recharge card awon mommy ba like e ba mi send that edition sin mommy oluwa femi ke ba mi send that edition o da mo ti fun yin recharge card gbe yin mommy no ma gba hello sir hello okay won pe wa mi ti gba pe mo ti gbe so won ti win yin recharge card gbe yin ma find the number yin boy fi at edition ranse sir abi ma hello sir hello ma I know you're doing papa papa taka ligbara dada e ka bo se to laba laba oro e ka le e ra sa e ka le sa ile nko o yes sir kini nkan gangan teyin daddy wa ma nfe te feel pe o ye ka yawo mi to ba nse bayi kini ma rogbo ju bo se rogbo e lo ma dun ju bo se dun lo okay so tell you about for rombo se awon kan ma wa nbe ni won se nkankan so wa legbe yin
3: ko te wa ti mi mo ni wa nbi se
0: okay e wa nbi se so e so pe ton ba teyin ba nse gbogbo rombo yen e je ma nse lo to mo pe won sin be won le ja yin e ma so rombo yen se re lo to e ma nfa bo ta ba nse yen se mo ndu mo won feedback o le man get latodo won se be se se yen o da bi nkan to je pe ah o da pe yawo mi like kini
3: eh on like tori o mo je ko nigba to ti sun gba ni
0: ki le ri Taban se gbo romance yen won ti sun lo nti won. Ah. Ko ya ko mu osun. O ya ko ji won le fun yin ni ke pari ise ke wole sibe. So e mo nkan te ma se. So
2: nkan.
0: Okay, e mo nkan so. To ba pa ngbo ru eto iba eni o ba gbo ba se nso lale pe eyin a wa so fun won. Eni e mo wo won ti eni ko ni ke so fun won. Se yin ti ayi beyin se nfa ti beyin e ya mu owo won ke gbe lobby to fe fe ko wa. Ton ba tin gbe ku re da pada sibe. Just like man so fun obirin na ni pe ti baba ba nse nkan to ba ti kini yen ba down dada. Ton ba ti fe gbenu ku o be abi gbowo ku o be da won pada. So eyin na e mu owo won ke da pada. Pelu ise pelu owo tutu, sa? No, ma worry eyin mo won yele so be ma je kara yin week e fi okan si pe eleyi o mo fe je gbadun be mi emi fe kara mi week so to ma tin se e mo pe re po lewa ore ni teyin ba tin se gbogbo ti yen to den down lara ta won dada ton ba ti gba kini yen mu ton ba ti fe sile e ti mo kon ti fe sile e tun da won pada sibe eyin na tun bu won ni bi kan another ton ma te ma fi ji won onu ko ti ya be ara bu won ni itan ni nkan kan te ba bu won pelu ko se pe ki se bu won le kan lo mo so se mo ke fi ji won abi ke so se ti won abi ke se ategun emi die ke se si eye ti won a tun ta won ji won ni sun because nkan te se romance fun ko se pe college sun lo is college ju e ni so da ke le pari ise sibe se yin sa e mo won pada sibe te ba tin se ton ba ti fe mo kuro pe wo ti sun mi jari ya je ngba mu kin fowole e tu da pada sibe e wa jo so fun ra yin pe kini yen ma fowo sibe gan because o ni da ti wa nbe fun e se ti yin sa all right e se o 080-231-35773 that you are in soruko won sa won soruko bo mo ruko won bi 080-231-35773 te ba pe wa yoje papatapata e kaabo sa e kaabo ma
2: e ka le emi mo ko to yi pe ya fi ade kunle ni
0: okay so ti wa ye yin sin ma okay ma
2: o ma nkoko omu mi sere
0: okay
2: to wa ti omu mi sere yo wa gbe se mi yo pe le to wa bi gbe se mi wa yi to fi fort mi yo mo fowo keji si keji sere to ba wa yo wa fowo si sale
0: and no
2: you
0: do
2: one
0: in the call you for that me go to a carry the way go so you go that me
2: no for all am eh you for all the me ma ko wa omo re na
0: ti All right, my name is Do. But I won't call me with a soap. To bad a jack with a battle if you lay con. To bad jack one morning, but to bad come a little lay con. Can you answer my automatic clock? I won't call me with a repair, but both see my brain daily. To them, we are. Sa ma
2: dinetor
0: man lani o man lani o man lani okay egbe fun daddy ta won so ti won o le je pe ba won se nse to yen boya won do mi wa te yen ti gbe won de all right ma tori nko ta won se to ise lale ni pe ka le mo fun ra wa elomi wa iyawo o si legbe aboko o si legbe bo ta ba ngbo nsin a le mo ba se ma se daddy wa e wa sa e ka lele kan si sa so awon nko wo le ma le wo pe ah to ba le je pe yawo mi le ma se le fun mi ko ba tun wu mi lori ju e ta tin se lo ah that's good so ewa excellent lewa yen e je fun yin sekere ni suru na excellent lewa yen so eye ati oluwa fe me gba mi send the number yin so that say you know ma gba recharge card se ko se pe kon so ke ba le we recharge card ju no, Munshi, yeye Munshi, and you will Munshi. You know what I do? I don't want the bell. Yes, sir. I see at the dishes, number your rushes see me near the dishes, pay any adequately. Mumma, number one, be a mumma, confirm you. Iru mo kan wish pe mama yen o sun ni kan le so ti won o le je pe e gbe won debe to abi won won ri asin kan kan gbudo fun ra won ni fun time won si doin doin be yen because tin kan ba je to correct correct a ma waye fun na but tin kan ba je won abi se se kan to ma se jen yen lo se pe kini jare mo tun lo bi mo lo bi oja lola e notice pe awon ton se kin long pe kini adultery olotuwa kin long pe don sese ku sesa seri anytime ti ton ba fe lo ba oni ti bi yen titi yen o ma always wa available even ko ba je pe even lara won yawo mi gan ton ma lo ti re won foko won ta le ba pe won won ma da won ma ti e wa bi won ma wa sa bo se ma se nitori pe o ni nkan ton o ni bo se wa si won boya ti rigid ju mi mo bi mo se ma so yoruba boya kan ti owo gbigbe ta kan gbo wa yen daddy eyin ko mo nso mo kan ni pe ka wo ni pe ka tun owo yen se ti wa ka tun owo yen we ka tun owo yen ka fororo tuntun ka fi pa owo mo fi se oro ni o kan fi soro ni because honestly even ti e ba ti se kan ton to birin to ba ri pe owo tutu owo to jolo un le gbe wa not necessarily owo bayi o inu a ma se gan be n pe ah mo de fe ki mo fe gbe ba mo fe ki baba yi mo fe gbe won de be ta ba wo nkan ta n se lori Facebook nkan ta pe ni satisfying pleasure labalaba pleasure ni kan ye ko to awa tun gbe satisfying be pe to gbe mi de be ti ara ni kan ko gbe mi de be ti okan because se opolopo gba ni ye pe baba ma se labalaba abi mama ma se labalaba ti ye pe sa se nkan to ma se ni abi o baba en gan le wo pe iyawo mi sa ti enje nti to lawon okunrin won ni problem wa ti le ti nkan bobe bo awon obirin la need gbogbo ferere nkan kan be yen opolopo gba le ye pe ara nikan la fi se ko sokan be se ta ba ti le gbe okan obirin de be ko ni sun lo o to ba ti esun kan le ni because se yi o ti eni bi la baba se ma nse to ba sweet dada rire o ma re yin teni ko ni je ko ni re yin a re yin teni ko ni re yin tori ise ni looto exercise ni looto bo exercise te pe te ba se ara yin atule ni so ta ara yin are yan ba de tule nkan to da ni ko le gbe rire wa ta ba te ni ke simi die bo ayo idunnu ma wa lara yin ti dunni ti gbogbo e ba de wa yin ko le re yan so ti yawo ba ti nso pe o re mi jare o ti da ba je kin lo sun wo je lo sun jare ko to fun ni ko gbede be ko ranfani nbe o ti di dandan yen lawon loyinbo npe ni duty lo nse ko nse pleasure ko nse kodun ko po ko pe o kan se be npe o si dandan ibi ta ba ra wa re so je ka sha manage ka ma tiraka oni ko si ni ti obirin to ba pe gba te ba ti se okan anoda ni o ti re o lo the truth is that is e fe gbo sa life kini pe kini fun wa the truth is gbe wa mo me de be ni that is the truth but nsi e je ka lo si oke lohun ka fese rajo ni ranpe ta ba de asigba pe si tabi ka tun mu nkan mi wa fun wa a ma sigba pe si lori o to roro si wa temi fe so concerning this labalaboro on ni eto ta ngbo ni bond 92.9 fm meje lo soke lon ta ba pada de a si mo wa lori eto.

0: So Benny, see me that colo only ya womi ololu femi. I will love you forever. That's petit lila ni mofi mani fe. Ya womi ni kon de ko. Oh echo. Ya womi ni kon de ko, o komi no, o ye kama se petit lila ni mofi mani fe. I will love you forever. I won't koto fili jeki ife wa si arawa. I biki laba laba wa. College forever on la mon kota ansoy. Ale jo joku. Kase kbeche mouti ekbe debe. Den ikba mi, shari ji jo joku onye. Ole ma min pe. Ole jori phone. Tora wan mi mi ni ton wa. Iti juma wa la ra wan pe. Ma kon di de joku ti ya wo mama bire pe. Ura wan ro wo ni ye. Shari, ora abi asho. La ni loko laya. Loko laya ni. Te ba ri pe awon ton ti en se loko laya ton gba certificate ati e ti se kini gangan won ma tura ka funra won won ma na ton funra won so e je pe ra wa baba se le pe ra wa style emi like pe keyan fi style se nkan keyan fi eyan fe gbe wo igba mi ko mi pe ya ya sikira o ya wa joko won ni pe ka jo ma so re se kini kan no I just fi style si. E ma ja kan wa shua, shuba beyen. E same way no ni, ta ba fe se laba laba. Ke kan ma wa straight. Igba kan, baba kan on fara en. O pe wa lori eto. Daddy wa kan. Igba ta so awon to ma nse pe nkan mo okunrin awon, o kere ju tomo ju merin lo nkan kan. Baba yen wa pe, oni problem to ni ni pe gbogbo obirin to ma ti debe bayi wo ba fe won ni isu loka. Toma ti ri nkan to wa laarin ese o mejeji ba ma ni aso fe pa mi ni mo de ranti pe mo so fun ma ba yen jo yen o ti pe o mo ni nkan te ni lawon kan so pon ni ti won wo pe ah mo fe ni to lawon eyan ton ba ti wo film blue film ton ton ri ti nkan na nbe mo si ma so fun ape editing ni o ani a mi na fe ki temi ri be boya to re lo se le wole dada nkan kan editing ni gbogbo kini o ma yi ke de re nkan teyin wa te so pe oluwa to yin se mo le ri nkan lo se won ayan so nsise fun ki kini ma gan ko gun si nkan kan oni baba e oluwa je problem ti e as at that time ni odun na oni ohun ti ni obirin meta to ye pe ah pe wo mo ro ke ma le fori ti kini ni so gba mi gan to ma se pe yawo mi complain ipo kere and all that ti Allah ma jari ti won ba ri nkan to ye pe a wo eleyo na ma mo ba so fun baba yen jona because Olorun mo nkan to nse ogun ni o borin ni o kurun ni o gbogbo ise to ye ko se mimo lo nikan la need mo de so fun ma yen jona ni se ma wo e kan ma ba se gun to yen le kan ma se wole street won ni e pa won mo nkan mi mo de so fun won e ma se legbegbe e mu wole legbegbe e ma pe ni te ba wole like that e fe e ma se yan le se looto e ma shift won du looto e de ma omo kekeke yan ton ko yan ma din ka ma go shift your won bu ma wole sibi another gbugbe na awon ni yan awon mi ma gbo even awon daddy wa ton ti dagba ma gbo shift won be ba le se tobi to ma yi ni problem o fe le ma ke bo se n ba mi so pe I joy iya mi kini mo le se abi nkan wa ta won le fi ridi mo ni se lo nkan ni won na wo lo nkan pe natural mo to ba si je natural ni e ma worry olodun to da yin be o ti mo skill ni kan le need e fi skill pa yawo yin skill number 1 skill e ma wole street e pe e se season style e slant ara yin the same way ta ba jo fe soro ipe ka ti e soro pe bawo lo se nlo ta ba ni pe ka se accounts sha nse dada se mo ngbe debe sha nse bi oloku si e ma je ko se wa ba kan ton ba da re pe ibi kan ku si ira won daddy ton pe yen ti mo so pe okay mommy yen ti so pe everything work mo de so fun mommy yen la kokko pe e ma wo pe daddy le binu oni no won le binu mo de so oni ko ni to ko ti to abi be daddy yen de lo so be so ti won ba so fun yin pe ibi ba e ma so pe eh o ga o e ma je kikini yen wa asset yin to elomi o ma set won akuku ape ya kuku me ta ma se mo won se ma sawo nu ile niyan ton ni ile a gbera won sinu ile won ile turaka mo ka wa je pe nkan ti o te to tele o wa ku wa ni si kankan mo rara so da ba jo so ele fi se awada ke fi dalura yin another style te ma fi gbe wa te ma fi bere oro yen o le je pe ati bi kan debi kan le je ma wo fi je won wo film ni le wa so abi le je pe kan pe ra yin pe wo ale mo ma se skin kan kini kan eh wa se pa la se ka se anoda kini e le so e ba ti pe 60 70 e je ke o je otun e je ka se lotun so ti ye wa e ma je ko se wa ba kan pe eh okay o ya ba nkan kan so ti ye wa iyen ni mo ni ke mu wa fun wa ni ale yi eyan kan be oni ewo ti e lobirin fe nbe gangan ni pe ah to ba ti fun mi lowo me ti e need kini mo ko mi sa fun mi lowo oko e to ba ti fe fun e lowo gan to ba gbe ara le ko fun e ni ti bi ara ko le ma ya ara lati gbowo le then toko e ba se pe ko sa le lo jale ka si wa fun e lowo o ni boko gan to se ma le fi to se ma le fun yawo etan yawo gan lo ma fun lowo ani amu kan ba yin ori t-shirt yi ni bi oro kan ti o sele ni enijo meta e mama kan to so to ni ti mo gbe so ni Facebook ati ri nbe iya e ni oluwa to yin se pe kara nkan foko wa kan ba se dede e ni kara iwon mo de re iwon foko mi gbugbo e de n lo dada ijo kan to wa n boko to aso mi ya ko travel another whatever o wa n boko to aso lo ba ri pe won kekere o jabo le nbe ewa kekere abode lo wa ko nso din di debi to ba so pe boyo se lo ra ni iyawo lo koko send fun to lo fi se surprise foko on lo ra to fateji se ranse to ra to wa fi se surprise foko gbogbo nkan le ti wa nlo dede e to da be po ko le gbe iyawo de be tele tele abi kini yan ro mi nkan kan o de ti wa nse dada baba ba gba eyin lo ba lo ran extra don fi se tita e to wa nu le wa nbe mo se nlo iyawo ri bo se n wa le to yen bo se reduce bo se nse gbogbo en wa okay ati baba ti o ti lo o ti jai wan so sita na se ti ye wa so mo wa pe anything wa nbe to ye pe e mo pe ah baba yin o fe se o like lati se bo ide na die die wa nbe loro oba e nkan te le jo so na yin e de le wo pe ah ti awo ba ti e lowo lati fi se le ni o mo gbo gba ba o ya ja ke mu afu ambe abi ko mu sisi wa be ke mu to wa ambe o ya abi ko ti e get e fun oko e why not because irorun se irorun gini irorun ye arokun already ye abi se ti wa so iyen ni mo mu fun wa ni ale yi ti e ba si fe pe wa ani anfani lati gbe boya lati gba boya bi ipe okan abi meji mo ko to di gba ye je ran wa leti so damo e won mi si e salaye e won mi si ni ona labalaba in a way to ma wo mi lori te ma fi win recharge card to ma dun e ba se so ma dun e won mi si kilo mean kilo won mi si pa ba won mi si ba lo se ma lo and all that e fi strategy se ran se si wa e yi radio yin pa te ba ti pe wa oruko ya ti bitete nko e kale se kale ma era sa o e kojo meta o salafi alewa gbogbo le nko o
1: gbogbo le wa
0: adupe for long oruko ya ti te tin pe wa sa
1: ko bi ni familia re sa ko
0: okay e ka so le ti la balaboro
1: ase lefo
0: all right sir e fe ba da seto se ma mommy wa legbe yin
1: Ibiṣẹ́lẹ̀
0: wa. Okay. Ẹ bá wa dá sí sá. Ní kọ́mọ́ kọ́mọ́.
1: Ní ọ̀dọ̀ títí wa.
0: Okay, sir.
1: Kò sí nǹkan tí mo fẹ́ tíyàwó mi kì í ṣe fún
0: mi. Good. Ẹni ẹ̀fún iṣẹ́ kẹrẹ. Torí mo mọ̀ pé ẹ̀ẹ̀kan lè wá sí ibà ẹ̀. Kó má rí bí ẹ̀kẹ́ wá sọ pé rí bẹ́ẹ̀. All right, sir. Yes, sir. Exactly. Adupe lodo Olorun. That is very very good. So, kini awon nkan ti ki le ro pe se lati le bo se ti ri niyan? Kini awon nkan te ro pe o fi ri be?
1: ti mi ba fe eyan to ba je ni ti a fe jo fe wa ma je ku mo pe nkan ti mo fe lele nkan ti mi fe lele to ba je ni ti nkan to le se ni lati bere ni ma ti mo
2: hmm
1: iwo won ko be ka to jo fe wa sile lati jo se to de je wi pe lati bere to igba mi go a ma tu ba so fun mo pa
0: That is very good. That's very good. We really appreciate you, man. But I mean, it's about what we to see. Yeah, it's about what we love and yet to work for. My affect me. Kabo, no, kaki won.
1: All right.
0: All right, sir. Yes, sir. Oluwa, I continue that in my work, pelu wa o ami. Yes, sir. Ta ba wo ago e ri pe arojo musolokun ni gẹrẹgẹrẹ eto tin lo sibi ti ati ma fi adagba eti dadi wa olusegun oguntokun won ni the labalabatic have missed the program for too long, very happy to join today. Eya era sa dupe fo lohun a dupe lowo lohun pe e le darapo mo wa leni awon oro ti lo nle nbi bayo oluwa adusikeru akorede won ni good evening ma please. What can make a woman not to have feelings for labalaba? Orisirisi awon kan lo le make o le je pe boya o ti ni experience ti o dari nipa oro labalaba tele o le je pe won sise abe fun nigba to wa kekere o le je pe ru awon oro ta won ti bi to ti dagba ru awon oro ton ma so pe wo kini kan another o de le je pe nkan sele ni agbari won okan won ti okan won wa settled o le orisirisi nkan lo le je se ti ye wa elomi kede re o le je pe ma wo pe nkan rira ni abi boya ko ma da be npe boya iyan jase wo abi nkan be orisirisi nkan lo le je ti ara obirin o fi ni move sugbon ti yan ba ti fe ru obirin be oko to ba mo ju obirin yen lo loye ko ma fi owo ero owo tutu to ma fi fa mora titi to ma fi mo se just like eyan boya wo wa lati village nsin ko ma mara mu ko ma mo kankan ko mo tv tan ko mo gbogbo eyan ko mo phone operate iyan oko to de gbe wa o lagbara awon nkan yo ni tv lo ni gbogbo die a ma fi han pe bayi ni a de ma bere si di ohun the same way but awon obirin mi wa to je pe ko si nkan te le se bi ru ko je pe on ti dara abe fun tele nsin ko se sise abe o mo se mistake ni won da abe fun ni mo fe so o je elomi ton ma sise abe fun gan o le ja ti gba yin ni ko ni ma ni feeling mo nkan ti wo lati bi kan ni en ton ma da abe fun gan won de ido yen ni gbogbo e si wa nbe bọlọ n se dani yen so te ba le ma fowo si be te spend time lori ido yen te fowo ro owo bi ni o ko n se kan na o owo ika nibi ti eran wa ni o ko n se bi te kan na wa opposite e kan na te fi n ro bayi te fi n ro lo ni fere te ti e fi e le mu adin agbon cold press to se je so that e ba gbe ahon lo sibe na en je lo niyan to se je ko e ma je ko wo yin lata o e de ma je ko wo yin ni egbo abi anything like that ko didan lo pe boya fe la papa be ti en la to rawon mi okin la but te kan ti e ma fowo ro meji abe o ma bere si ma ru lo sibe ka ona de to ma sele ke gbe won ke in track e gbe won de be e ma gba pe nkan ton se fun won lo je ko ri be but an lati mo nkan to cause e fa won so iru ton ma pe wa nsin a bere awon bere kankan ta ba bere awon nkan yen a le fi mo boya nkan bayi lo cause abi nkan bayi lo cause a wa le mo solution ti ama wa si daddy worry your me alone to in call the one I have a chat be ni lori number ta ti e mo yen 0023135773 ele chat lori WhatsApp ele chat lori text message iyen chatting then ejo mo ni ke fasiko yi so awa ta ma so pe ta ba wa kan ma so hi a ma ku nbe a si fun hi nikan te ba need anything number ta pe le a ni anfani 24 hours ele chat ele send di atejise pipe nikan lo je pe aro monday ago mewa sa ago merin lojojumo monday to friday la anfani lati pe wa ta ba wa available agbe te ba de ti pe wa e ma ma di bon pe bayi ni bayi ni e go straight to the point. Hello, se ba ba ba la fe ba so ra another nkan to a fe se ni ko ba se je pe nkan te fe so ni pe ah ani ka ki ni e ku eto olohun to nkan kan o ton e ma wule lo sibi lo so nke ma se be n pe eyan kan le fe ba so ra another ko wa mature ara wa very childish so ti ye wa ko de somode ni lori eto labalaba oro so ti ye wa then but to ba pa fe chat ko se hello awon kan ti e wa so hello ni 2003 nba to 2004 won so hi nba to 2000 kilo de so e ti e ever get a response en to gba number o ni nkan to fe so ni o ni nkan to ndu yin loko abi nkan te fe ka ba yin salaye abi nkan te fe ka ba yin wa solution si e lo straight ni nkan bye bye nkan bye bye so daddy wa to so ko awon fe chat no problem sir e send nkan te ba fe de le send voice note no so ti ye wa e se gan mo nja lati ka won messages wa yoku lori lori lori Facebook ni daddy wa Abdul Sikir Akorede good evening ma please what can make a woman to have feelings okay must down thank you I really appreciate thank you sir thank you very much sir daddy wa I think mo ti down gbogbo e but in case mi ba si down anyone ta ba ti setan lori eto nsin so ta ba fe A1 ta ba fe A1 abi flusher abi any of those things e kan si wa ni ori number ti e ti mo atejise ni o atejise e ma pe tori oro A1 o e ma pe o ni reason e ma pe tori oro A1 atejise si number wa 08023135773 so da mo ta de be lale na e won mi si ati wa jin bayi e won mi si yen e fatejise atoruko yan ta gbogbe te tin fatejise ranse te tin darapo mi to labalabo reference si the same number 08023135773 08023135773 tí yàwó yín bá dẹ̀ wà ń bẹ̀ tí àwọn kí ara wọn ò kí mú òfúfún feelings on ní feelings and all that ẹ má wọrí ẹ kàn sí labalábọ̀ ọ̀rọ̀ ní rí jù báyìí lọ ní orí ètò ti èní lágbàá ọlọ́run tí ó bá di ọ̀sẹ̀ tó ń bọ̀ a tún mú àkọ́tún ètò náà wá fẹ́ dúpẹ́ lọ́wọ́ àwọn ọ̀gá wa àwọn ẹnjìníà wa and all that tí wọ́n bá wa mú ètò wa sí ìsìgbọ̀ wa a dúpẹ́ lọ́dọ̀ ọlọ́run títí ọjọ́ mẹ́jọ à ń dúpẹ́ lọ́wọ́ olóòtú wa bàbá wa àbíọ́dún fọlọ́run ṣọ́pẹ́